0: mga pangga ni siya, lalaki o ganyani, naani siya karon sa mga nakailaani, kay na siya sa kustodiya to daw, okay, sa mga na, sa mga naminaw, sa mga nakailaani ni mga pangga. Okay, si Adel Bayer Acober, mga pangga, no? Okay, nasa kustodiya sa Kusudyan Home for the Aged Lower Kabantean Buhangin District, Davao City. Dan ka mo gipangita sa inyong banay, bisita lang niyo sa ano sa Kusudyan Home for the Aged Lower Kabantean Buhangin District, Davao City. O i-text niyo sa itong cellphone number again, 0968-207-8592, na? Sa mga nakailakang Adel Villar Alcover. Okay, so sa mga naminaw karon, mga kaibigan, atong oras, mga pangga, alas 8:02 na.
1: Okay, huwag lipalaga dugay identikla. Tawag si Kuya Teto, Engineer Wolf Fiorio, medyo po distansa daw ta sa akwan atong microphone o hinahinayan na ang atong volume sa microphone kaya nag-over mode.
0: Okay, all viewer, okay, so, na ba?
1: So, adult, dito sila sa may kuwan, sa lungsod sa Kitautaw. Padulong siya sa bukid doon. So, nag-monitor si Engineer Wolf Fiorio na diri sa itong sibyanan sa Light FM, diri sa Dakbayan sa Panabo o sa 96.1 Infinite Radio.
0: Okay, so sa mga naghinaw karon, mga kaibigan, hindi ba din yung Bluetooth? Numero na mo ko na miss siya, Louis. Dili ba din yung Bluetooth? Pwede na din siya yung loudspeaker na mag-inak. Pwede na mo tawag, no?
1: Hindi mo lang yung control lang volume.
0: Okay na, pero... yes, okay, may kaulang atong dawatan sa bigas okay. Niya. Yes, hello, mayong morning. Kinsa ni Palihog?
2: Ako si Dupita po.
0: Okay, taga-asan po ba yung caller natin? Hello? Okay, wala na wala sa ere. Okay, pasensya na po. Okay.
1: Juan, ganun, parang doon naman ito.
0: So, ato ginang i-cancel pag dili ka ng mutubag. Okay, ka na mawala sa ere. Kailangan nga, mutawag, lo. Kailangan, ano, good siya ka na dili ko i-cancel.
1: Kung yun nga, mo sulti yun. Okay, mga ikala, ato nga, paibaw nga ito sa itong mga kaysunod nga mutawag mo. Kung yun, sulti.
0: Okay, may caller po tayo. Yes, hello. Hello.
3: Hello. So, atong itubo si Jojo Altres, isip sa konsehal. Ikaw po ni Harodel Sumugi, mag-enjoy naman sa pamilya si Kapitan, kay idara naman lagi. Actually, man, restintahan niyo sa kapit. So, ang napiling niyo mga kapagigan, kaya ang kinabuhi, i-enjoy na lang niya sa iyang pamilya. So, ang atong ipuli din na si Harodel Sumugi. So, karon mo ato, nakakaroon sa kala ko, padulong po niya sa Dapao. So, gigan ko sa Kibawi, no? Nag-on-air sa ito ang istasyon po sa Kibawi, no? 94.3. Ilalom sa under sa DCG Radio TV Network on Katikpag Enterprise in San Pablo Incorporated. Wala nga itong franchise, mga higala. Morning, karon Inday Tigla o Gloro Jojo, padungo ko diyan sa Dabao. Mahapit pa ko dili sa marahan kay pamalit ko kuan dili kanang strawberry o kanang mga maayuhon kay daghan kayo din eh.
1: Pero pasalubong pasalubong na ako namo Inday Tigla ni Juan kaning engineer. Pasalubong.
3: Oy, ako atong tagaan siya o kanang Juan. Pinakagwapo nga lalaki sa tibuok kalibutan.
1: Oo, maawag yun na kay Juan, nagkagwapa na mag yun.
0: Okay, Kuya Tipsa! Tipsa sa imang sa imang naimutangan karon sa pagsulisuri ni mo.
3: ang atong ikataho karo dinhi nga ang kuan diri medyo okay ang daga no. Ang traffic okay lang. Ya medyo okay gid ang daga karon na inday tigla. Dili so kana lang siguro ako ay kuan kay biyahe magugo padulong ug Davao. Monitor lang ko sa inyo og welcome sa mga tugang para mga inyong mga caller din ha.
0: Okay. Okay. Okay, salamat ya. Umabot ng kapital sa Tuganay, Robin Sumugin. Okay, salamat. Okay, salamat Kuya Tims. Okay, mo to si Kuya Tims. No, update karon di ano sa
1: ano update, update ni Kuya Tims. Sa imong kwan kandidatura umabot ng kapital.
0: Okay, murag wala pag ko sana siguro lo.
1: Pero sige lang.
0: Murag layo pa ayo. Wala
1: man. May mawa ni ana indi tekno. Sa kwan. Kanang pagpa-promote labod itong diyanin mo.
0: Okay, so good morning day no. Happy listening no sa akong mga kaubanan din sa konsiyo sa Barangay Tuganay. Hulad by sa to ang Barangay Captain no, naminaw ko rin si Tata De Villares. O gustanan akong mga kaubanan, mga kagawad no. Happy morning sa tanan. O gustanan mga pensionaries. Okay, atong mga barangay health workers o mga barangay tanod. O gustanan itong mga prok leaders. O gustanan mga katawahan lo nga naminaw ko rin sa barangay. Kabalo ko nga, Barangay Tuganay, one of the diehard dito ng mga tigpaminaw no. Naglanog-lanog dito sa Katipuan sa Matag Kapurukan.
1: Siyempre, sab, ang atong primerong barangay kagawad o umaabot nga kapitan si Rodel Sumbogi.
0: Kamalo ba kayo? Kala ninyo mga ano ba? Kamalo ba kakalimat na yung mag-certification sa barangay ng on-duty na ako? May ingunin siya nga. Kamalagi ko na naminaw agad sila. Kaya may ingunin sila nga, uy, kons, mudagan magkakapitan.
1: Siyempre.
0: Ikaw layo na kayo sa kamuturan. Uy, kadili pa ko, Lord. Kaya ko isa ka termino.
1: Umanon yun, Lord mo.
0: Umanon yun akong termino. Isa ba is close mo binikapitan? No, hindi yun po pwede. Eh? Okay, friend. Best friend binikapitan.
1: Pero, may kwan niya problema na. Okay. Election man gani.
0: Pero dili, labo ko isa ka termino. No? Need job magagawa. Humanon yun ang termino.
1: Aging pag-dito lang.
0: Yes. Oya, salamat din no sa itong mga guwapa nga mga staff no sa Barangay Tuganay na minakaroon si Melba, Ami, and of course, kay Huyong o kang Chinchin o sa itong very active na itong escape person no other than Marky Culiano sa mga Culiano family. Salamat sa inyong tanan, no? Sa inyong paglanog-lanog. Okay, so back to sa itong topic. Okay, so adlaw karon nga Domingo, no? Balo ko ang uban karon lo is nagbisi-bisihan.
1: Labi na sa itong atong mga kapatanunan
0: nito. Yes. Okay, atong topic karon lo. Kung ma-compare ni mo ang the past nga or ang mga kabatanunan noon, no? O sa ngayon.
1: Sa karon.
0: Okay, unsa may napay mga diferensya? Unsa may makai-compare ni mo lo unsa man lo?
1: Dako gyud kwan tunoy. Sukway yod.
0: Oo.
1: Sukway na yod. Gani sa tong na balitaan bitaw inday tekla. Diha sa nagkadayang mga tulungan o katong naitabo dito sa Tacloban City katong mga estudyante nga tong usa ka tulungan nga unsang pagkaon sa atong mga estudyante nga na Muslman na Muslman dito nga to sa iyang classmate or bida patay gyud din taon tong mga estudyante dito nga na igoin tao sa kaning mga nasaag ng mga bala porbida maunay kalahian yun sa Bataan kanito o mga Bataan karon.
0: Pero sibong ano bahin lo sa may pinaka main nga dahilan no nga nung atong mga kabataonan karon is ano naman kanina ano, man pareha tong una
1: siguro tungod sa kanay bitang mga
0: gadget.
1: Talanhaon bitaw sa mga gadget.
0: So, yes, isa po daw.
1: Nga, doon ay mga kuha nito, pinusilay, mga bisag, unsa na lang nakita dito sa kaning talanhaon sa mga gadget bitaw. So, ma-apply na nga dito sa atong mga kabatanunan. Nga, gani, imo ganing ma- kuhan gani inday tikla kanang tawagon bitaw sa ginikanan ang aking himong anak na kuan tungod sa kabisi sa kaning paglantaw ngadto sa kaning mga salida dito sa mga gadget. So pagtawag na sa ginikanan ngadto sa iyang anak, di na maminaw hangtod nga moabot na ang punto dito nga pagtubag ngadto sa anak ngadto sa ginikanan, dili na maayo ang mao pagtubag. Kanang binastos na ba? Oh, dili na maayo nga pagtawag ngadto sa iyang inahan. Uy, dahil naman ang sinutin ang tinubagan. Oh, mao nag sukoy na gyud.
0: Dili sa pudlo may comfort natin tuuna og sa karon. Tuuna lo sa ipa matulog ang mga kabataan-unan kay syempre wala pa yung mga gadget, di ba? Oh,
1: wala yung mga talanaw nga palaging ang katong kuhan sa una. Mga kuhan naman katong TV ko nga. Ang sara tong katong naisalida na bito ng mga kuhan. Oo. Pag-abot yan na sa oras nga kuhan, pwede na niyo palugon. Oo. Pero ang kaning mga cellphone karon, mga gadget, isang mabot palagig kadlaon.
0: Bisan po lo, kanipong mga ano lo, dapat aware po tanong sa mga girikanan lo, kabantay ba kala sa itong mga bata pa karong mga ano pa, wala pa yung mga 1 year old pa, no, di ba? Ginapagunitag cellphone, ano, wala ka ba kabantay nyo pag once nga dili makadula ang bata?
1: Mag-wild.
0: Muna nga, isa po tanong nga, mistake po sa itong mga
1: dapat,
0: girikanan.
1: Dapat, ano na, ibawal kita yes. Sa pag, paggamit. Pero, kalagi na eh, hindi take lang. Marag, panahon na yun na sa mga batanon. Saan na po na, mga, panahon na po na sa mga batanon karon.
0: Oo, pero ano lang po tanong sa mga ginikanan? Pero siguro ko ng mga bata pa kayo siguro, hindi po siguro nga ka nang ikamu mismo nga nagtuon sa inyong mga anak nga diba, ng uban hindi makatulog kay why cellphone.
1: Why cellphone.
0: Kung sa simula pa
1: lang. Pero kung ngayon mo nang disiplina siguro.
0: Siguro wala, dili na may tabo. No, na mangita, maghilak pang bata kung dili kagurit yung cellphone. How na mga bata karon no? Imagine, how na mo kuri-kuri og cellphone. No? Mm. Isa pa milo makadaot pa sa bata sa bata.
1: Kita. No, diba? Sa ginanin na lang ang atong kwan, di, mangganita halos maka kwan yan ang cellphone. Oo, di man, wala yun at sa ito ang kapanahonan. Oo, pero karon mga 1 year old pa, haptik lang yun, kure-kure.
0: Kung ano lang po dahil sa mga ginikanan nga sa mga naminaw karon.
1: Pero okay. Ato siguro ng batasan nun, nga hining atong mga anak, labi na ka itong mga 1 year old pa o mga 6 months gani, eh, abtik na kayo mo.
0: Oo. Oh. Basta yung problema ko na ba, ang panganak ba nga, mahagin yung cellphone.
1: Mahagin yun na.
0: Muna nga, sa mga ano yun, ang pagdisiplina lo is nagbase yun sa ginikanan. Muna nga.
1: Naku, nagyog ka lang yan.
0: Naku na, oy, kay tungo na ba yan no, sa akong mga panahon?
1: Kapanahonan sa una. Dugay pa dyan makontak ko.
0: Imagine pa ni Bulo, di ba itong una is, di ba, kananak kay Uyab, di ba? Kaya pinaagi pa yun sa sulat lang, lo. Mabayad ka.
1: Itong itawag nga love letter.
0: Then magpadala ka, halimbawa, yung Uyab nasa Manila. So, kailangan,
1: ipapanin mo na kung sa itawagan ng tagpila pa adlaw mo.
0: Gani, ang response ma, pag-reply pa gid niya, no? Wala pa yung mga yan, ang mga gadget ba nga karoon, wala na kayo, isang send lang, mabasa, reply dahil yun, no? Okay,
1: gawa sa, mabasa lang, you know, makita pag gano'n mo, mawato ka talagang naso.
0: Oh, then, ang upan po, mag-selfie nga, grabe na kay mga ano ron lo, mga lahira dyan.
1: Kwan dyan. Ako nagkausaban yun.
0: Gani po lang ang uban po lo tungkol sa gadget lo. Paano nag-negosyo po sila nung uban ka ng mga daotan bang mo send lag picture o kasi
1: katong tawag nga fake news.
0: Oh, then isa pud ka nang isa pud lugar na na-try pud na ko na lo nag ano nag message sa ko nga gusto ba kag video? Kusa mo klaseng video dito ala pud ko na kulot pud ko. Katuloy siya nga video lo is mga ano ba?
1: Himo. Hoy, ilaha day ni pa dito nga.
0: Before isa nang video kailangan mag-Gcas daw ka. Manang lisod kayo no mga cyber ano na gid kayo na lo no.
1: Maraga ihulog kang scam na po.
0: Amo po gani no lisod kayo. Sa mga yan nga pamaagi no pinagi sa mga gadget daghan na mga ano karon no mga modus karon no labi sa mga scammer. Okay gani sa amo alo among kapitan dong last mga 15 days gikan karon. Na scam siya lo nagamit ang iyang account to nagamit sa uban oh. And then nag-chat-chat sa mga nakapunbok dito, then manghiram og kwarta na 99 na damage to 20,000 yata ang na-damage.
1: Ang scam
0: no, na scam na nga wala kabalo si kapitan no, nagamit ang iyang account. No. Mo na nga
1: curve once nga makuha gani ang imong account gadto sa kuha na. Wah, biktima gyud.
0: Yes. Dali man kami ana nga OPD ko mirama kay nakoy bayron noon nga paluwagan. Jusip na sipir ang uban na kurat pag uban katong ato mga close ni kapitan automatic
1: kana ng scammers ba ya hindi tekla kumpleto gyud na mo hatag og kwan dokumento.
0: Yes.
1: Oh, pero dokumento nga piki.
0: Mo na nga atong ipreman si kadaghanan pag once kay ana gani nga murag matingala lang kag mahiram og kwarta kalit nga mamatigdan ninyo.
1: Kanang, kanang mag-approach bitaw sila identikla. Kay murag makabuhi na sa minatay. Mabuhi ang minatay na.
0: Lain mga katong nag-chat po datong scammer no. Abi na ko si kapitan nag-chat sa kuwarto. No. Maayon po ba nga palihog ko bid dugangis pa sa kuwarto nya lang bayaran sa barangay lagi daw. No? Dili na si kapitan ang nagmensahe ato no.
1: Pero ang tagdayon niya ang account.
0: Oh, ang account niya lahi ang nakagurit siyang account lo. Mo to nga 30,000 jud lo nga nagpadala kang nga kunwari to kang kapitan nga dili man si kapitan nagud siyang cellphone sa iyang account. Di naghatag siya Gcash sa laing number no dili kang kapitan. Mo po na problema diha.
1: Mulay giday ko ning tigla i-charge to expedience.
0: Yes. Mo na nga ato lang i-remind ang kadaghanan lo. Kung iyan ang bagay gid kung kwarta nang involved lo. Manigurado ka tawagan sa nimo mismo kung siya ba jud to ang nag-chat ato. Okay na may anak, ang uban mag-chat lang. Then may tiwala, ana good kay simple.
1: Ang kuan na to, naapoy nagabantay to nga. Naoton ta nga maghatag ning account niya.
0: Mo na nga
1: lisod kay mo. Kuan na to. Siya mo scam.
0: Mo na nga maglikay jud ta no kay kung magpailad ta na lisod. Mo na nga magbinan ta yon basta envelope ang kwarta. Okay, kailangan tawagan sa ninyo before mo hatag og mga Gcash or mag ano mo mapadala mo kwarta no sa katong mga nag-scam. Okay, sa mga nabinaw atong oras mga kaibigan, alas 8:19 na. Okay, mubalik ang talo the next song para sa tanan. Okay, sa ato ang nag-request logikan sa texter 237. Okay, request daw siya sigaw ng puso. Okay, bakit sigaw ng puso, no? Sabay mga, sabang yuday na, ha?
1: Yeah, singgit niya ang yun.
0: Oo, sigaw ng puso. Isa po din siya lo nga, naging mga ano, katong mga parang problema sa puso. Okay, so, sa mga naminaw, atong oras,
1: alas 8:20
0: na.

0: Okay, mga galaw, chapter nga itong oras, alas 8.43 na. Balik na sa itong tulumanon ng Pinoy Classic. Kinilang yapon ang inyong igala si Lulu Jojo Altres. Siyempre akong kauban si Inday Tikla. So, atong shoutout na itong atong Rosemary Gabuya kay Marilyn Banglo Bakong kang Katrina Trigo Hinog, Roque Linaza, og Michael Ramos, og siyempre nga to kang Bungbong Pires, at kini sa may Porocono, Barangay Bunawan, Davao City.
1: And also no, mayong paglanog-lanog dahil sa mga naminaw ko rin diha sa Porocono, Barangay Tuganay. Okay, sa mga Porok officials og sa tanan natong mga katawhan, especially po na mino corona diha sila sa sa Banyes family and Torres family. Okay din kang Mommy Joy no na mino do corona diha si Mommy Linda and Auntie Lizel and also kay Uncle Arnel and Uncle Arnold, Uncle Arthur og kay Kino, CG, Baby Alden and Anthony og kang Arthur Jr. Salamat dai sa mga Banyes family. Okay, greetings coming from okay kang Nina Torres no. Salamat dai no sa mga na Torres family no og Banyes family sa kung mga kaparentihan din no. So morning sa tanan. Okay, maayong paglanog-lanog sa inyong tanan no, diha sa Porocono Barangay Tuganay.
0: Okay, og alas 8:45 na mga kaigsoonan. Og maayong nga pagpaminaw dai ha ng lapit sa Barangay San Pedro. Uy, pista ro no sa Barangay San Pedro. Ngadto sa kang Barangay Kapitan na Kagapi. Og ngadto kang Maylin De Palubos, kang Hilin De Palubos, kang Jonathan, og siyempre usab kang Bibi Padong ha diha sa may Barangay San Pedro Panabo City. Ogang diha usab sa may Barangay San Vicente, hoy ngadto kang Maricel Ario, og ngadto kang Randy Ario, kang Rancel, og sa tanan no mga kasalinganan diha sa may Tadiko Village, Barangay San Vicente, Panabo City.
1: Okay, so may nag-text po dito galing sa texter 377. Ano pa siya? Hi, Cons, no? Ako na ito mong gitabangan kagahapon. Mm-hmm. Okay, salamat dahil sa... okay, muna kong ingon gani, longa sila, longa. Okay naman, no, basta makaya lang ni Tekno, wag yun na yung problema. Yan, kagahapon, no, di apunta kagahapon, no, sa District Hospital, no, sa Carmen, kayo na po isa kakakatawahan, no, nga, taga-lower po, ha? Atong gitabangan po dong na-admit no diha sa Carmen District no hospital. Okay, normal lang basta sa kong gingon lo basta makaya lang nako lo wa gyud problema 24 hours you know 24/7 jud ko nga serbisyo sa tanan no.
0: Sa public naman kay.
1: Eh siyempre normal single man tanaw way problema gyud ano bahalag pukawon ko ninyo sa balay.
0: Pero nga, about ang panahon na in the tikla, pero na single ka ba? Pero mabot ang panahon, mabot ang swerte niya.
1: O na nga, uy, ato po pasalamatan pag-usap dahil no, dyan sa Kapahagi Center. Salamat dahil sa mga programa lo, kaya po rin siyang tabang sa tanan mga katawhan. Ganitong naging adlaw lo, mga niag, siguro mga 4 days gikan karon. Napotay na tabangan lo kay na problema na ato po sa balay kay na problema siya kadi na po isa ka taga Porok Tres do na problema og oxygen lo kay maglisod og ginawa no. Una nga itabangan pud nato to siya no sa pinagi sa mga programa sa to ang Kabahagi Center no diya sa Municipality of Carmen sa initiative ko sa to ang mayor no. Okay dako na tabang no natay na imbasyon lo nga para sa oxygen no. So dako ko pasalamat.
0: Importante gyud ang oxygen.
1: Pinagi sa ato dako na siyag tabang no, nga to sa mga katawhan no. So once again atong pasalamatan ng mga staff no diya sa Kabahagi Center ng Carmen. Okay, salamat to wagi walagi ka ng balibad no sa isang hanyo ni Tekla no automatic.
0: Nindot yo dong ang kwan kanang lungsod sa Carmen na Inday Tikla. Napoy sila kwan kanang Kanang palubong bitaw.
1: Oh,
0: ang kanang funeral kwan.
1: Yes, oh, natay sa, ang Carmen Mangod Luis. Wala gi problema kung mamatay kung ikaw mismo tigtungod doon ay mamatay sa mga ano lo, wala gi problema.
0: Wala problema.
1: Kay ang Carmen Mangod is libre ang ano, ang balsamar, libre ang lungon.
0: Napay pa, libre palubong.
1: Oo. Wagi problema lo, no? Ang tigtungod mo, hilak na lang dyan doon. Then kung makapil pa ka itong naidayong dako di asa Tuganay,
0: oh?
1: Worth of 90 man yata ang makuha, 90,000, no?
0: Oh, kung mamembro ka.
1: Oo, kung mamembro ka. So muna nga, hilak na lang dyan doon. Oo,
0: hilak na lang.
1: Ang mga programa no diha sa itong Carmen Log.
0: Ang katong no? Tagtungod ka, kung ano, dili na makakuan og problema.
1: Yes.
0: Okay. Gikuan na dito sa atong diya sa kuan lungsod sa Carmen, no?
1: Muna nga ang Carmen karon is daghan kay mga ano log, daghan kay mga uban yung mga municipality yung nga giunsa lagi daw ang mga ano no nga ang kanang mga
0: pamaagi,
1: no? Pamaagi, no? Sa kamangita, no, mga senior, libre ang tambal, no? Then, napo tayo mga libreng check-up, no, diya sa center.
0: Nang zero balance.
1: Then, ang karaban, napo tayo karaban, matag-barangayan, no? Sa,
0: nindot ang, kuhan, patakara o pamaagi diha. Ilabi na sa, kante, kanang, naglumala.
1: Then, isa po, no, diya po sa mong, siyempre, taga-tuganay, may good ko, no, na diya sa cemetery, mong balay, likod sa mga, lagi tayong mga libreng hayaan na, no? Labi na gatong,
0: alibawa. Nindot po ng kwan dito sa kaning Carmen na cemetery. Ilabi na niyang lapitan sa inyo. Kay, ang iyang entrance, hugang
1: exit.
0: Exit. Sukwahe, oh? Layo yun ang distansya.
1: Then aside ana po doon, natay hayaanan, lo. Hayaanan sa masa. Kaya kung alibawa ka itong pamilya lo nga muraguot yun, nga walay ugsaran, no, alibawa na mamatyan sila, siyempre, maproblema kung asa na pwede mo ang haya, di ba? So natay tulo ka rooms lo nga ibuhat yun na siya, libreng hayaanan. Muna nga, dakog yung pasalamat, no, sa tanan-tanan nga mga ano lo nga mga katawhan, no, labi gyud na sa mga taga barangay Tuganay ug saran mga ano no nga minaw karon, no, salamat dai sa tanan-tanan. Okay, so
0: okay, yun dai ulit.
1: Okay, wala. Okay, tama oras mga kaibigan, alas
0: 8:40.
1: Alas 8:40 ba?
0: Okay,
1: alas 8:50, so remaining time is 10 minutes more. Okay, after sa itong programa, lo, abangan ninyo yung programa ni... Okay, uy, salamat tayo, no, sa mga, ano din, nag-text din, logikan sa texter, 140, ay napas si 140, happy Sunday, tagay kong friend, idol, B, kining a number. Okay, gusto rin siyang friend, daw, yung number again, no, 0935-05-96140, again, 0935-05-96140. So, i-text lang ninyo siya.
0: Sa katong naminaw, ikaw nang bahala niya.
1: Okay, morning Digitech lang. O Lolo Jojo, request ko song Be the Sound of Silence. Okay, pasensya na po. English, no?
0: English, oh. English na. Katong kuha lang. Pwede siguro pangitaan ni mo sa Tagalog na.
1: Okay, mangita taga, no, kanang ano lang, no.
0: Kato lang nga title yan. Pero Tagalog yan.
1: Okay, so wala kita oras, no. Mga namilit. Okay, before that, ma-promotion sa ako, ma-promote sa ako sa toang sa tanan-tanan ng mga naminaw. So, para yung nagyapon mo paminaw, no, sa programa ni Tekla every okay, Monday to Thursday, no, sa programang Infinite Rock. Okay, mataghapon na, no, 5 to 7. Okay, bulo ko nga ba, no, nagpapaminaw, yun na sila, no? So, okay, itong mga wapa na
0: nagpapaminaw. Gani, ha? Doon ako'y ma istorya.
1: Ngayon sa man.
0: Ganang pila pa na ko, no, himong edad.
1: Ang ano ba?
0: Kaya, dalaga pa pa daw ka.
1: Okay, dalaga pa, no. Pero, ito, ano na siya, minupukosal na. Gilaygit na ko, no? Muna nga, muna nga, uban mo, gilaygit na. Muna, guwa na'y puruhan, no?
0: Ay,
1: guwa na'y puruhan, no?

0: sa mga naminaw karon no, kung asa man mo abot atong signal labi gyud sa 94.3 Light FM gibos. Thank you sa inyong tanan. Okay ga, labas tanan no. Salamat tay Lulu Jojo Altres. Og sa atong mga dayuhay atong mga tigbay. Okay, back to you Lulu Jojo Altres.
1: Okay, idetiklaw ga. Salamat. Og pinong mga galaw na may igong oras. Diri sa atong panaguban ni atong tulumanon ang Pinoy Classic. Og sagaan sa kinatibukang puwersa diri sa 96.1 Infinite Radio og 90.9 Light FM. Og sagaan usab sa atong big boss ngadto kang attorney Ulysses Salabaw og sa atong station manager Rosemary Bolfa og sa atong chief engineer Wolfie Orio og diyan sa atong IT technician ngadto kang Papa Kebs og sa kinatibukang pulsa diri sa Sibianan sa 96.1 Infinite Radio og 90.9 Light FM.

Okay, good morning, probinsya sa Davao del Norte. Og siyempre magkaigsunan sa kinatibuk ang rehiyon, no? Dinhi sa rehiyon 11 magkaigsunan og sikmit na itong probinsya. Labi na din ha mga higala sa may Bukidnon, no? Mabati ang atong mga programa mga higala karong mga orasa. Labi na ang atong programa ang Golden Sunday. Siyempre kinubo siya na gas kainan Joe Solicar. Inyong mabati mga higala gikan sa 9:00 sa puntag, no? Og siyempre may muntag diha sa may Kibawi. Ngadto kay Tatay Paeng, kumusta? Og naapon dito mga higala ang atong tagiyang tagdumala, ang atong enginero. Enginero mga higala, gamaon si Engineer Kuya Wolfie, no? Or yung mga kaigsona, no? Iyaging yatiman ang radyo din na sa may Kibawi mga higala. Na, mura po nig si Kuan. Mura po nig si Kuya Attorney sa Labaw. Nagraghan ang mga radyo mga kaigsonan nga din kini mabati sa ubang mga lugar, no? Og siyempre kining atong stasyon mga kaigsonan, kining atong 96.1 Infinite Radio mga igala, ang katong atong gipanulting mabati kita mga kaigsonan dito sa may kuwan, dito sa may parte mga higala sa Batangas, sa Samar, nagay bago mga higala din sa may sa may Bantayan Island, Cebu. Oh, mabati ang atong tingog mga higala matag adlaw nga Lunes hantud adlaw nga Sabado sa atong programa Ratsada Balita. So kinatong programa mga kaigsoonan matag adlaw Domingo kining atong programa Golden Sunday, mabati mga higala sa tibok rehiyon 11. No, di ba? So ato kining timbayan mga higala ang probinsya dinan sa may probinsya mga higala sa may

kasagaran mga higala dito mangyud ang nanahimong sentro no kasagaran ug lahi ang vibration mga higala sa Davao Occidental nga pagdinog no kay siyempre dito mga lugar na magkaigsunan may pagkaraki no sa may Davao del Sur may pagkaraki mga higala so inigtuuyog mga higala sa kining kining yuta mga higala most probably kusog ang tayog unlike din sa atong provincia sa Davao del Norte mga kaigsunan medyo tubigon bisan pa tuodog mamutog 7 mga higala ang intensity most probably mga higala dili susama katayog ikumbara mga higala din na sa may Davao Occidental mga kaigsunan sakura po na no basi po day og tama po og siyempre sa dakbayan sa Davao may buntag din na sa may Davao Oriental

buntag ninyo tanan, no? Kaya siyempre adlaw karon nga Domingo, og adlaw kini mga higala nga din kini, mas maayo tong kuan, no? Ato gyud siguro nga di lang siguro, siguruhon ato mahigala ang pagserbisyo, siguruhon ato ang kining pagpangaliya mga higala sa atong labaw nga magagahom sa atong buhing Diyos nga diin sa kanunay mga kaigsunan kita pagkaubanan, pagkagiyahan sa matag adlaw mga higala nga din kita maningkamot po ta mga higala nga maayo atong gawi, maayo atong gibuhaton nga di gyud ta magunahon mga higala dautan, di ta maghunong dautan nga dauton ang mga tao, ubang tao mga kaigsunan, no? Sama sa pagmaritis, ha? Ato na siguro hininayan mga higala. Kaya daghan kayo mingon na itong mga katalagman nga matod pang mga kuani, precautions. O kaning giingon na itong kung doon ay panahon nga magbago, ato na siguro hininagbago mga igsuna ng dili maayo nga gawi mga igala, no? Para po ay moot po na nga itong labaw nga magagaw mga igsuna. Kaya unsargota, no? Right after sa atong pagkabuhi din yung mga igala sa kining na ibabaw sa kalibutan, ha? Pamata kabalo asa tapadulo mga kaigsunan, no? Depende, no? Depende na sa mong pagpaningkamo itong pagampo kung asa kapadulong o desisyon sa itong labang nga magagaho mga kaigsunan nga diha ka mabutang ikaw main tao. Ikaw diha ka dapit kay medyo ha? Kabalo na ka. Ah, di ba? So, sahe iragyod mga kaigsunan nga bisag di ka pari, bisag di ka pastor, unsa, o bisag din ikaingon nga active kayo sa simbahan mga kaigsunan kumpara sa uban kay doon ang po uban nga very active mga higala nga musibisyo nga usahay kita po nga doon natin mga ubang gibuhaton mga kaigsunan kinanan po nagpunta o kanabang konsentrasyon sa atong gibuhaton pero di na to walaon ang atong pagsirbisyo ang pagpangaliya with the presence of our Heavenly Father mga kaigsunan na din si kanunay siya mag-auban o mga giya di ba? So ang ato oras mga higala 12 minutos pinabay ng alas 9 sa buntag. Unyang taod-taod mga kaigsoon ato kining mahinabi ang isa sa mga kunsyal dini sa atong dakbayan sa Panabo mga kaigsoonan ang atong City Councilor Loloy Sumampong mga higala. Taod-taod basi mo abot to, no? At ni ato milabay nga Domingo mga kaigsoon matal pa niya medyo busy good ko yan, no? Di good na malikayan. So kining mga kaigsoonan ato lang ipibalo, bisag kinsa mo ani din eh. Ha? Bisang pag-antay o unsa pa rin na mga higala, basta dili lang po siguro libilos. Kanang mga programa mga higala nga mahaom sa tanang katawhan, mo ni atong gusto nga ipabot sa mga katawhan din sa atong lungsod, dakbayan, o probinsya, o tibuok riyon 11 mga kaigsunan, o mga sikbit ng mga probinsya. Mo na mga importante mga higala, no? Ang maingon nato mga kaigsunan nga pagbinuloy og mga suwestyon og unsay maayo nga ipadangat isip usak opisyal dinhi sa atong dakbayan sa Panabo mga kaigsunan. Kay siyempre siya may nasayod mga higala og unsay mga gibuhaton sa City Council og gibuhaton mga higala obo sa landong sa iyang pagpanderbisyo sa komitiba sa kining agrikultura. No, di ba? So ato kining paminawon taon-taon mga kaigsunan. Kaya daghan ba po, no? Daghan ba po na minaw sa atong pagsibya din sa atong sibyanan sa 96.9 Infinite Radio o kining atong Pika Station mga higala, Light FM 90.9. So, duha kalisuan, isa ka paminawan. Tama ba? Duha kalisuan, liso ka sa 90.9, mabati ka. O mabati ta, no? Muliso ka mga higala sa 96.1, mabati usap kita mga kaigsunan. So anytime, anywhere. Anytime, mga asa. Ha? Anytime, mga kaigsunan. Sa tanang programa, pero karang mga panahon na mga higala, maminaw mo, alas 9, at alas 11, kini atong programa ang Golden Sunday. O, siyempre, mga higala, kining umos yung alagas kanginan, Joe Solicar. O, oh, din yung kandidato, mga higala, sa election way siguro. Ah, tuo mo po na kumigo. Okay, 15 minutos bing labay nga sa alas 9 sa buntag mga kaigsunan. Sa pagpadayon mga higala mo hatag unang kitag-awit, no? Atong ihatod ninyo mga kaigsunan ang usang kaawit gikan ni Mateo
Fisher mga kaigsoonan. O gwapo kini paminaw kini usa ka tugtog mga kaigsoonan. While waiting for our guest for today, no?

Okay, 19 minutes after 9 o'clock mga higala from Mario Fisher mga kaigsunan, no? I can't stop. So to. Gwapo kayong kanta mga kaigsunan. Can't stop loving you, no? Di good mahonang, ano? Mas mahonang pang baha mga higala kontra ang gugma, di ba? So ano ka, no? Nung kiting gugma, unlimited yun. Lupig pa yung load. Okay, 20 minutes after 9 mga kaigsunan. Siyempre sa pagpamot mga kaigsunan nga ito sa atong city councilor. Nga ito kay city councilor Loloy sa mampong mga kaigsunan, no? Ay na parang sound na kain eh, no? Atong mga pag-interview. O siyempre mga kaigsunan ato kining siyempre interviewon. Atong balikon mga higala. Sunod na itong interview. Depende, no? Kinsay available mga kaigsunan. So atong inbitahon, pag-imbita. Kung makani, okay. Pag dili, okay lang yapon. At least invite, no? Basi may nga di lisod magintuhana kay damo ko na speakers gon mo ni ko imbitahon. Imbitahon tanan. Di ba para fair. Para po dili po ingon magkaigsunan nga inunsa ni tuhana ni nga naa man ni no. Linyada man ni speakers. Lisod na mga kaigsunan no. Puros bitaw mga amigo no. Nya pagabot sa eleksyon madamay ta sa inyong pag madamay ta mga higala sa inyong pagka kana bitaw nga pag sa tawagan ng mga higala kanang kana mga sa tawagan na kanang ambisyon no maingon nato nga gustong mahimo mga kaigsunan di maning nana mga higala no kinahanglan nga basta right after unsa ba pag man seleksyon di maingon nasad no di ba mo na pinaka importante mga kaigsunan no so akong usabon no nga welcome ang tanan mga higala nga ating bitahon. Kung kinsa itong magkahigayon nga makanhi, okay. Kung dili, okay lang yapon, di ba? Okay, 21 minutes after 9 o'clock mga higala. Siyempre, sa pagbari mo hataw na kitagdugang awit mga kaigsuna, no? Gikan ni Anne Marie, no? Mas mining mga sunata mga higala nga. Uy, pinili, gudlawan na ako ni ako mga sunata, eh. Medyo dugay-dugay na, pero magkapaminaw mo mga kaigsunan, the best.

Okay, women from John Lennon, mga kaigsuran, 31 minutes after 9 o'clock, mga kaigsuran. Siyempre, kanubos ka lang, kasi kanginan, Joe Sulicar. Sagi hapon, mga higal, haktor kita lasun sinin. Olga, siyempre, parang kita, mga kaigsuran, ganto kay ato kining timbayan, mga kaigsuran, no? Congratulations, guys, sa mga parents, no? Ganto kay Kuya Bubong, Bertudaso, mga higala, engineer. Sa engineer Bubong Bertudaso, mga kaigsunan, na din kini duha gyud kay janti mga higala nga tinista, no, graduated just recently, no, dito sa Dakbayan sa Davao, mga kaigsunan, tinili Davao ang ilang anak, no, ni ate. Ate, no. Og siyempre mga kaigsunan, lipay gyud, no, kagabi eh, doon na kita invitation, mga kaigsunan, agikan kang engineer Kuya Bubong Bertudaso, pero actually mga higala, medyo lain yung natong ibati mga kaigsunan, no? Nabang, ha? Kung siya tawagan na, rise and fall. Dilipod, kanabang kaning atong BP mga kaigsunan, no? Siguro niyo, buto na naon mga higala, medyo di good pwede o kanang labi na, no? Labi na o kanang inanang mga sitwasyon. Doon ay sosyalan nga inuminom mga kaigsunan. Siyempre, mga pagkaon, mga higala nga, siyempre, magkita ka pagkaon nga medyo lami. Kung sa'yo medyo lami, lami, yun. Ah, matintal mga kaigsunan, perte na yung kaon mga higala. Ah, di mayo, no? Dapat kung yun, kanang regulated mga higala ang imong intake, no? Mga foods, no? Kinahanglan nga, di po hindi yung patagagkaon mga kaigsunan. Kanyang tumanggod, sa bata pa kita, din sa kanunay mga higala, kana bang kita'y mangita og kaon, ngitag pista, ngitag birthday, ngitag kuan. Pero mga panahon na mga higala, bisan to, nung invited ka, pero sa'y makain ko nga din lang sa siguro ko, okay, gikan mag-uusa kuan muni-muni, no? Doon ay mga instances mga higala nga, higit po din na to pugson. So, congratulations lang sa both parents, no? Kuya Bubong sa iyang mga anak nga nag-graduate dito sa Ateneo de Davao University, mga higala. Ako, gibigaw na kayo ko sa Ateneo, mga higala. Kay kaniyanto 19, dugay-dugay na to eh, 1994, mga kaigsunan. I was once of the faculty members of the Ateneo de Davao University, mga kaigsunan, under mga higala sa kining, ang siya tawagan ni, kining, nalimutok sa department. Lahat po ito siya humanities. Lahat po ito siya humanities, mga higala. Nakalimot yun ko. Pero akong subjects, mga higala, akong gihandel, katong is tututo. Ateneo, mga higala, kung dyan tingag Ateneo, makabalog higa o kung sa is tututo. Social science. Tama, SS, no? Social science. 22, mga higala, mauna ang kuan kining world history mga higala. Bisan tuod ita historian mga kaigsunan. Ato gyud gipaningkamutan nato kaniadtong atong matun-an og atong ma-share sa mga estudyante mga higala. Sa IB Port, no, nabay ubang mga estudyante mga higala, advance kay mubasa. O di ka kabalo mo pailili mga kaigsunan as teacher, as faculty, tiklo yun. Muna yung magbante mga kaigsunan nga always ready, no? Nga din, tawag na to aning, kung pwede, advance good ubasa mga kaigsunan regarding sa imong lesson mga higala kay muna importante, no? Sa pagsagang mga kaigsunan kung wag kinakotanan. Diba? So, igo, lakas-kaso ko. Muna nga, listen po, no? Mahimbo kang teacher. Teacher ka mga kaigsunan, isa tuudog ng gabi eh, medyo nag-happy-happy ka mga higala, inigad lang, mabasag ka. Mawag na yung pinaka-kuan, pinaka-pait mga higala sa teacher. So, hindi ka ka-manage, kuan yun, pero di yung kapuya mga kaigsunan. Okay mga higala, mahapa ko na kita o gawit ni Ellen Page. Nagulan mga kaigsunan, no, I know him so well.

Okay, my gala from Elaine Page, no? In her song, I Knew Him So Well, no? Sa kini sa mga paborito mong kaigsunan. Awa mo dyan din ang paborito. Okay, 40 minutes after 9 o'clock, mga gala, still here on 96.1. Siyempre, kanubos yung lagas kanginan, Joe Solicar, no? Siyempre, mga kaigsunan nato, kining pang-greet, no? Kining atong mga listeners, no? Din na sa May San Vicente. Din na mga igala kay Jugrado. Din na mga igala kay Kweni Batilong Lopez, no? Din na. Og si Anafi Batilong, mga igigsunan. Og kay Jerry Lucliano, mga igala. Kanuna gini nagliso, mga igala. May mga maton pa ni maton pa ni Jerry, mga igigsunan. Hasta pa nga kung ulo jo gliso gini, no? Kita gliso nga sa dapit ang atong istasyon sa 96.1. May muntag na Jerry Boy, no? O sa pang staff, mga higala din na sa may City Vice Mayor's Office, nga to kay Kuan, kay Bernadi, kay Bubong, kay kinsa naman kay Junan, kay JJ Trabado. May muntag na JJ, no? Ay, ni JJ, kay Kugihan ng Muliso, JJ Trabado, mga higala. Anak ni Engineer Trabado Rogelio. Oh, sa unang mga panahon mga kaigsunan, inila ni iyang amahan nga inginero, surveyor, no? Unsay mga kuan mga kaigsunan, madog na dito kay kuan, kay Engineer Trabado mga higala. Og siyempre sa kining nato kay Baby Angela mga kaigsunan, formerly Trabado po kay sister man ni Gigi Trabado mga kaigsunan, kay Jopit. May buntag din na kay Jopit, no? Tanan diha ang mga trabado, ang mga pamilya, may buntang yung tanan din na. Oh, God. Dina sa mga barangay San Francisco, ngadto sa akong brother, Titing Sulicar. Si barangay Kagawa, Titing Sulicar. Oh, God. Udagan mo siguro ni Kapitan siguro? Ha? Udagan Kapitan Ting? Tama-tama po siguro kay from 1987, mga kaigsunan. 1987, no? Elected siya as barangay Kagawa. Unsa na taron 2026, taas-taas na yun ang panahon nga diin kini serbisyo. Isip po sa barangay Kagawad, mga igala, dina sa barangay San Francisco, mga igala, si barangay Kagawad, Titing Sulicar. Ang dina sa may puro kwan, mga igala, dina sa may tawag ini kining Purok City, no? Nabay Purok City -A-B. Basta sa unang panahon mga igala, din sa may Gaumong Subdivision, Purok City na mga kaigsunan. Largely, no? Kinatibukan mga kaigsunan. Nga to kay Kwan, may mga kaigsunan, kabana mga kaigsunan sa City Counting Office, Carla May Ligaspi, Falco mga igala. Aminyo naman si Carla, Falco na Pido mga kaigsunan. Siyempre sa City Accounting Office, ganto si Punahan sa atong Department Head na mga kaigsunan, ganto kang Ma'am Maylene Hermosora, no? Hermosora, maganda pa, maganda na, mabait pa. Ganto kay Rama Akmad, formerly Ranayin mga kaigsunan, o din na sa may, kuwan, kining pre-audit section mga kaigsunan, ganto kay Ivan Montenegro, kaubanan sa mga gala kay Janet Polubilio, may buntan niyo tanan din na. Nga to kay sa akong niludhans kasal mga kaigsunan, nga to kay Jorin Rowis, and nga to kay Alisa Carbonilla Rowis mga kaigsunan, no? Relaing maliga kuan din ang mga igala, karne mga igala din sa may kuan, kanang sa may kanto mga kaigsunan sa Northern Plains, kanang Rowis, no? Meat shop baton pa bago kanuna yung karne, no? Lamingan gyud. Ah? Oh, doon kayo magbayad. great, no? Og, mga igala, galing atong mga kubana na magkaigsunan din ang saguan. O, kinsa pa ba? Sa City Vice Mayor's Office, no? Sunod na lang po, no? Balikan na ito magkaigsunan right after sa atong awit magkaigsunan gikan sa Nazareth. Og, nagluan magkaigsunan nga Love Hearts.

0: Okay, Starlight Express, mga higala, gikan sa Facebook, no? Facebook. Okay, parang kita mga higala sa atong programa. Kwanto, pinuntos mo labay nga si Jess sa muntag, mga kaigzonan. O, yeah, siyempre, kanubos yung alagad sa kahanginan, Joe Solicar. O, dinilipita, mga higala, no? O, doon ay aksyon, mga kaigzonan, sa Department of Education. Particularly dito, mga higala, sa Maytacluban, no? Katong itabong pagpamusil, mga higala, sa mga estudyante. O, oh, diin kini, grabe trauma, mga higala, ang kini mga estudyante, kuban, no? Masya naman, siguro, porque ikaw, mga higala, no? Libang ka, may magtinagbasa na kay pwede ka mudagan. Ha? Pusil, pwede na kaya mudagan, pero abutan ka gihapon, mga higala. Ha? Munang lisod, no? Nagka-trauma gitaw ng mga estudyante, mga higala, dito sa atong sikbit na lugar, no? Dito sa Maytacluban City. O, ang Department of Education, mga kaigsunan, tabang karon sa mga estudyante, no? Nga din kinagtuo, mga higala, nga din kinimakatabang sa mga estudyante. O, kaupanusap ang mga teachers, no? Sa pag-recover, mga higala, gikan sa trauma of the June 22 mass shooting dito sa San Jose National High School kung SGNHS, no? Ang Department of Education, mga kaigsunan, no? Has completed a 3-day psychological intervention. So, muna isa sa mga programa, mga higala, nga intervene. O, nag-intrude, mga higala, ang kini mga opisyali sa Department of Education. Ang inisyatiba, mga higala, nag-aporma kini part of the Department of Education's immediate response sa pagtabang, mga higala, sa eskwelahan sa komunidad cope with the tragedy and gradually return to normalcy nga matod pa sa Osaka Schools Division Senior Guidance Coordinator nga mao si Ma'am Julian Rosa Savalia, mga kaigsoonan, no? O matod pa ni Savalia nga ang program gihimo kini mga higala in partnership with the Department of Education. Ang Department of Health o ang Mental Health Professionals, ang nagkanilaing ahinsya sa gobyerno, mga higala, and faith-based organizations to provide emotional support ganito sa mga estudyante o mga teachers and school personnel ganito kini apektado, mga higala, sa incident. All teaching personnel, mga kaigsunan, ganito kini underwent, no, sa kining itawag natong intervention while prioridad, mga higala, was given to students who directly witnessed or were most affected, no, by the shooting incidents, mga kaigsunan, no. O gamaton pa kung kini kuno nga experience are not addressed now, they may be manifest later sa ilang pagka dako, mga higala, among students. One sign is when they no longer want to attend classes or loss of interest in school. And that could mga higala, nga din kini dunay impact nga doon sa future, no? Og dinilipita, mga higala, aning abot na gyud ang atong bisita, mga higala. Ang bisita nga din kini kato atong giingon kini na isak sa mga city councilor dini sa atong dakbayan sa Panabo, mga kaigsoonan, gawas ng gwapo butan pa. kining gitawag na itong gwapo na humble pa. Moro agad itong kaganina nga si city accounting city accountant ba nga maganda na butan pa. kauban na ito, mga higala, dinatudugayon atong kauban karon mga panahon na si City Councilor Fortunato Luloy Sumampong. May buntag niya, Kunsyan.
1: Yes, may buntag, Kuya Joe. Salamat kayo sa Infinite Radio DXOD 96.1. Labi na sa katawahan sa siyudad sa Panabo. May buntag niyo diha ang tanan. Sinsa Joe kay Kuya Joe kay nalit gamay.
0: Well, kumusta karon kuya? Isip usa ka konsehal magbabalaw dinhi sa atong dakbayan sa Panabo. Kumusta naman kay murag pila na katuig no, mga duha na katuig nga medyo duna gyud experience og duna pod oi nahimo nga balaod o serbisyo nga nahatod sa mga katawhan dinhi sa atong dakbayan sa Panabo. Sa imong paglantaw, unsa man gitong mga programa nga diin kini nahatod yun no sa atong mga katawhan dinhi sa atong dakbayan sa Panabo ubos sa imong komitiba sa agrikultura.
1: Yes kuya, may buntag sa tanan no, labi na sa akong komitiba kini Committee on Agriculture. Natay nahatag karon ubay ubay natag nga resolution nga nahatod. Gani nakabenepisyo ng atong mga farmers. Bisan og mga ginagmay lang kanang tabang gikan sa nasyonal.
0: Okay.
1: Pero katuan ng tigumon, makatabang-tabang yun sa atong mga farmers. Kung magugusto unta sa Department of Agriculture sa nasyonal nga dili lang kay tama na tas implementation. So ang gusto nako long life ang pag-support sa mga agrikultura kay luoy pod kaayo. Makita gani pag maka harvest time na sila, mababa ang presyo labi na sa palay. Og naapod tayong mga programa karon kuya nga manginaot ko ma-approve na sa council,
0: city council. Okay,
1: actually ang atong city council ron murag nagka-unite na magyod kay para ra maginis kalambuan sa tong syudad
0: bitaw
1: para ma-deliver pod ang mga kinanglanon sa katawhan sa syudad sa Panabo. So kining sagip saging. Oo.
0: Unsa saging ako ya kanang kabindis?
1: Kabindis.
0: Kabindis. Okay.
1: So nami namat nantay unang hinaot ko ma-approve na sa dap ko dapit kuya. Mga co-op dia daghan mo kay mga
0: kana mga ERBs.
1: ERBs mga ERBs. Small growers dia.
0: Small growers. Okay.
1: Na matabangan na to. So kana amo pa nang pagabuhatan o balaod, I hope na ma-approve kana nga mga programa.
0: Kung sa may kuna ni kuya kaning gi dole out kaning unsa ni financial o kanang gitawag natong teknolohiya ba nga ihatod sa mga katawhan?
1: Dili kuya ingani ang buhaton. Ang LGU ang mag-manage sa to ang
0: farm
1: sa tapos mga ang mga land owner
0: so
1: ato ang kung sugot sila atong arkilahan ang ilahang
0: sagingan tapos
1: tapos ang magland land prep na ang ano na ang LGU na
0: ang LGU.
1: Managed by LGU na proceeds ana padulong po sa LGU.
0: Padulong po sa LGU?
1: Oo. Within, kumusugot sila 3 years to 5 years ang contract. After that, iuli. Paghuman, magwapo na ang saging. Iuli na sa owner ang usaka luna.
0: Sa ato pa, kuya, kanang sahong ng pagkasabot, kanang mga yuta ang hanggang nag-ibiyaan na?
1: Yes, kuya.
0: Motoy i-rehab?
1: Oo, i-rehab.
0: Pag-rehab, ana, ati manon sa kuhan sa LGU?
1: Ati manon sa LGU.
0: So, within 3 years.
1: Yes, kuya.
0: So, og magwapo, okay ang dagan. Di ana manginano. So, unsa may sharing ani kuya? Unsa may? Arkila.
1: Arkila, oo.
0: Arkila.
1: So, pagwapo ay ani kuya, pagwapo ang saging, og sugot ang mga land owner nga sila na ang mo take over na pod kay gwapo naman lang saging kay ang actually kuya ang gobyerno igo ang ginimutabang sa mga katawhan o mga naglisod kay kini mag-o nga to ang sagingan po diri mura po siyang nagian og COVID
0: mo lagi po do
1: ni nakisabay po ba luoy po ang mga land owner kay siguro nas mga 300 hectare something o mas more pa anang area da sa dapod daghan-daghan pa na
0: sa ato pa ang city agriculture's office mo gini mo siya sa mumana ni
1: muna mo manage dia.
0: Sa ato pa murag dugang gining mga personahe nga makuan ani matawag nato nga madugang din sa maong departamento.
1: Yes kuya.
0: Okay, siyempre ang LGU man ang nagkuan ani mo manage yung LGU po magpadagan sa kuan sa Saging.
1: Oo.
0: Karon kuya, sa imong natan-aw din ha kana bang doon na ba yun na ito nga probable acceptance o kabaga kanang mga sa market bitaw doon unsa may assurance ani ang market ini sa kuan kining sa Saging.
1: Actually kuya ang market ani nanatay possible buyer meeting si Mayor ani possible buyer sigurado na gid ang buyer ani kay sigun pas gingon ni Mayor dili na ta mo problema sa buyer kay na namatay buyer manang balo na makas mga buyer niya bisan tod og class A himuon nila class B
0: para mo ginansyag mayo
1: ginansya po ng buyer pero kana dako po na kumpanya ha kuya
0: sa to pa unsa man ni siya kaning Philippine company o kanang dito gid mismo sa gawas sa nasod nga dunay kasabutan tali si LGU Panabo o kining ang mudawat nga sa Saging dito sa gawas sa nasod.
1: Actually kaya kaning kining company hanana ni dire at murag tulor ni ka company na adin dako kining Del Monte. Dol. Uniprote.
0: Amo ni sila.
1: Kanang mga company ha. Munay possible basig munay makakuha sa ato ang
0: market
1: production.
0: Production, okay. Sa imong tan-aw mo ra og duda po sila siguro pud ni kanang gitawag natong assistance gikan sa company. Murag ana siguro pud no. Naa ni sila matabang sa imong silibawa ang LGU na mudala sa pagpadagan sa kuan kini Saging siguro kini mga existing big companies makatabang po siguro ni sila doon na po sila siguro yung programang mahatod para continuous ang ilang kuan ang production para di po affected ang production para po siyempre sila yung buyer na po sila yung kabaligya.
1: Yes kuya nga maraging anak yun ang dagan niya pohon.
0: Okay kanina concept no murag di po na basta-basta ang concept po doon ako example kuya ba dito sa probinsya sa Siquijor tuod medyo gamay-gamay nga isla doon ay gihimo sila dito nga kuan kining hotel.
1: Yes kaya o
0: hotel nga 7 story dako-dako ang hotel no, mura po dog
1: 5 star mga yan
0: mura po kadako siguro po dog dako gamay ba sa Rivera ng hospital basta dako nga siyang hotel unya karon ang nag-manage ang provincial government. So, kung doon ay acceptance of employees, dito sa probinsya musulod, sa Kapitulyo, ganoon siya musulod.
1: Yes, kuya.
0: Ma-apply. Apply sa, siyempre, o kisay governor, ito'y katapusang mulagda o sinaturing at din kinimu accept sa mga aplikante. Unyag, unsa kita, dito sa probinsya.
1: Yes, kuya.
0: Morgana, ako'y nakita din sa ubang mga lugar, gawas din ni karon nga din ni Saging murag propriya og concept pero agriculture lang no.
1: Yes, kuya.
0: Agriculture lang ang diri sa Panabo ang sa Siquijor right dito about kon dito kining turismo.
1: Yes,
0: kaya kuya. Daghang mga turista dito galima po dito kuya ang mga turista dito nga maabot dili local ha. Ang maabot dito mga foreigner mo sobra og 50 mil kabuok.
1: Grabe no, dagana.
0: Gawa sa mga lokal.
1: Ang katunog viral po nila nga mga resorts.
0: Resorts na dito. So, murag karong mga pipila ka mga bulan mag-operate ang kining hotel dito nga 7-story dito sa Provincial Siquijor nga ubos kini sa pagdumala sa provincial government sa Provincial Siquijor. So ato balikon dinhi sa kuan, dinhi sa Panabo City. Lahi po nga ito, abot po ni agriculture, no?
1: Okay, more so, on agriculture land man ta diri.
0: Okay. Sa imong tanaw kaya, maayo ba ni nga po, Kwan? Sa imong tanaw, maayo ba ni nga impact na ini? Kung sa'yo outcome man ni?
1: Kini kuya, kung mamanage kid ni siyang maayo, kay sigun pa sa atong mayor, guwapo kini ang dagan, kay murag first time pa ni sa siyudad sa Panabo nga makaingani.
0: Murag first time tibong rayon siguro?
1: Yes kuya, tinood na kuya. Ang inputs mo godaan ni para ni sa madugang ni dito sa to ang LGU.
0: Panunlanan unsa tawagan ni kuya?
1: Panunlanan kay ang gipangita ron sa to ang LGU or more on income generated man yun.
0: So
1: mas mo dako pa ang atong income kung bakay within 3 years ugnay mga land owner nga gusto pa sila parkilan to ilahang yuta. Willing man ang atong LGU nga mo manage pa ana.
0: So sa pagkakaroon kuya medyo gamay-gamay siya no ang kunani. Ginagmay-ginagmay siya. So ngadto murag mo dako gini madugay.
1: Oh, murag ana gyud kuya basta gwapo lang pagka-manage ang siguro magsugod siguro tag nga 60 hectare.
0: 60 hectare yes.
1: Or ang target da nas mga 200 hectare pero dili man ato na matamnan diha diha dayon tanan. Sugod tag 20, sunod 20 na po, sunod 20. So mga inya na kay ang ato ang mayor diri sa siyudad sa Panabo kuya ang niya ginalantaw ang umaabot ba?
0: Bitaw. So kung mo excel na kuya no, murag mudako gid ang atong panudlan din sa atong dakbayan sa Panabo.
1: Ana murag diha gid kaya kay ang karon daghan kay mga possible ang rekto nga masulod diri sa atong siyudad sa Panabo.
0: Murag muabot naman siguro tag sobra 2 billion siguro ang atong kwan dinhi. 2 billion. Unsa ra na sa una kuya kanang kaniadto manggod panahon ni kanhing mayor attorney Bersim Einad, the late Mayor Einad. Inumdum ko kani ato kuya. Ang quarters pa na Panabo ato mga panahon na kay lungsod man 44 million, 45 million.
1: Gamay pa.
0: As kang gamaya. Unya gani naglisod pa tag human atong gym. Gym diha nato gym.
1: Oh, yung terminal sa una.
0: Oh, terminal na to diha, kahoy pa, bekla. Loy pa ba unya? About to pag-abot ni ko ni Senator Juan former Senate President Juan Ponce Indrile dinhi sa atong dakbayan sa Panabo kay invited man to kay Maypod kay naapot siya kaniadto then invited siya akong gihangyo si GPA nga kun pwede magani sa Panabo para magkapasalamat kay lahi pod kay right after election ako katong ginan nga kun pwede makabisita gid sa Panabo and siya nga sige magpunta ko doon ha sige sos pagkuhanan na kuya kanang gitawag nato nga pag yun sa Metro Freedom Park nang liha pa sa una no daga pagkakahuyan natingala siya nga ang mga tao nang lingkod naulan na nasa tubangan di ingon si Indrile nga gitawag ko tumong panahon na kuya nang siya nga Darlington may tawag Darlington wala pa kayong gym dito tiyag wala nga sir yung nakaproblema tawagan mo yung alkalde niyo dito siya mayor tawagan ni Kuan ni Senator Indrile. Sa nga, Mayor, wala ba kayong gym dito, Mayor? Sa nga, meron, sir, pero wala pang bubong. O, sige, ako magbigay ng pangbubong. Kanang, pirmerong atop din ha sa atong gym. Kanang atong gym, katong Masamay City Hall. O, pirmero, ano, kang Indrile nga, si Indrile may nag-atop. So, kalay sa Ginoo, dito na nagsugod. Dito nagsugod nga, muhatag na si Kusiting, muhatag na si Usminya, muhatag na si Drilon. Dahil doon na po assistant kikan sa kuwan, kining ato ang LGU, ade, nahuman na karon. So, inana no. So, karon, makita ko din mong gitawag na itong at least mayo ang dagan tungkol lagi sa pagpadagan nga kuwan, kanabang

0: Sen dengan ganda.
1: Oh. Siyempre, dagan tao. Kaya nagkapagkaon, dagan trabaho, dagan convis.
0: Shout out din po ko sa ang konsihal diya sa Southern Davao kuya, si Honorable Bulosa. Pasinsya dyan kayo kung kanha, gapon. Pidagang pista man yung gapon.
1: Sa pidagang pista gapon.
0: Gato ang first barangay councilor.
1: Oo, din na sa Southern Davao.
0: Southern Davao.
1: Matay, dugay-dugay na kung kanha sa Southern Davao ba?
0: Dugol ram na kuya, urag.
1: Ha?
0: Di juga laagan yun.
1: Kabalo ka na ako kuya. Kanabang morag itaw na kuha. City Hall, Kapihan, Balay. Pagkaugma, City Hall, Kapihan, Balay. Palingke, mora. Okay, ang ako mang God. Di ko magproblema kuya. Kay kini akong tingog, bisagasa naman eh.
0: Maog yun. Di ko abot yun in Surigao City kuya.
1: Lagi.
0: Nakanto ko Surigao City. Minaw ko si... Naabot niya pong infinite radio.
1: Mabuntag sa iyo, alas 7, akong tingog dito, mabati. Mabati, doon naman tayo, balita ang aratsada, balita. Mabati ang tingong dito.
0: Manganaw-kanaw, gini ng infinite radio.
1: Di pulog.
0: O, layo-layo, gini ng abdan.
1: Oo, oh, nagha mga parito. Patay, abot niya ka din eh. Adili, hookup ang una. Hookup. So, mabati ta sa Batangas, mabati ta sa Samar, mabati ta sa Cebu, mabati ta sa basa daghan di pulog dapitan Bisaya munana no. So karo ato balikon ko yan no, murag medyo nawala ta gamay. So ang kini nga concentration about sa agriculture mao man gini ang giingon natong pinaka importante gini kuya no, bahalag wala ta nang mga gitawag pero later kanang industrialization kung nalagay produkto mo come up na sila madugay.
0: Yes kuya.
1: Oh, mugawas na ang mga tigimog, siyempre, ato makita nyo, naglihimog silupin, tigimog
0: bakal,
1: tigimog tanan-tanan,
0: siminto.
1: So, di man na pwede og isa kataw, do kataw, may mo na, mo invite magina, mo accept magina mga trabante. So, kung daghan ng trabante, daghan ng mga industrial companies, na po yung mall, daghan po mo din eh. So, isa ka na sa basis kuya, nga diin kini
0: ni-improve na nga itong syudad.
1: Oo, nag-improve unya kung daghang mga mayon na itong daghang mga gingon na itong mga katawhan lagi dito na po magsugod ang kining pag-invest sama sa mga department stores. O, diba?
0: Yeah.
1: So, kung inana ang kuan kuya, kung inana ang sistema, most probably katong gingon na kung magka kuan na yun, mupas-pas
0: paspas ato ang ekonomiya diri sa siyudad pag ang mga leader di siyudad sa Panabo maka-unite lang.
1: Oh, lagi okay. Income generating mo nang imong gi-propose.
0: Yes, kuya.
1: Oo.
0: Napuntay usa na itong buhaton diya ka ng floating restaurant o floating cottage.
1: Asa naman napit ang butang, kuya?
0: Diri sa kaganguhan. Kaganguhan mo nasa ako or GP Laurel. Kaganguhan na, kuya.
1: Kaganguhan na. So, floating, mulutaw yun na.
0: At least, kuya, nga ito mga fisher fox diya, mo income po.
1: Mo lagi.
0: Okay. Nagwapo naman po na ito ang ganun diya sa jeep.
1: Oo, so, pwede na ito na ikonde, kuya, nga, sa floating cottage, ang servisyo diha.
0: Para ang tourism diri sa ito ang syudad, kuya.
1: Oo.
0: O hinahinay o saka.
1: Oo. So, mga ito tagpanabo, mga kwanta, sugba, kilaw. Kung dito, ana, not only bangko siguro, kasi doon na pa yung mga...
0: Lain pa mga recipe niya.
1: Oo, mga recipe niya nga itong makaon. Pero manginawad po ito nga, di po sure kayo mahal siguro.
0: Or dili kaya na mahal na kuya. Kaya kiningang siyudad sa Panabo, pag mahal ka, di higad ulon niya.
1: Mo lagi. Nayosahay niya nga, huwag man tayo laing gantuan, mapilit as mahal. Ha?
0: Wow.
1: Tulong mo ka buhok, sobrang 2,000. Grabe pong kaon. Maramat lang na ito, abrisa kung sabi niya.
0: Wow, yun.
1: Ah, di ba?
0: Pero kini Panabo, kuya, dili kini kuhan tayo sa mga...
1: Affordable.
0: Affordable ra kini Panabo.
1: Affordable. Muna importante kay... Huwag man tayo lang ipasigarbo na ito. Asa man tayo, asa man ito isuro kini itong mga katawan. Kaya mong bisita din eh.
0: Oo. Gani ka na, kuya, kung mapustro na po tayo mga zipline. Basta naghandagantag
1: Ah, sa tourism.
0: Sa tourism, nagandang

0: kabuhaton diya. Kaya pag naiturisi, ay na-ay zipline. Kaya naman po na ito ang langyaw ng mga langgam gikan sa Australia, Kuya Nadia, sa... Kanang...
1: Sa Siwo o sini?
0: Diri sa Kaganguhan.
1: Kanang, sa tawag yung mangrove?
0: Mangrove, oo.
1: Diha, mo na diha?
0: Oo.
1: Actually, kanang sa Kaganguhan nga mangrove, na iparte diha, Kuya, kanang daing liko ni Upe Ingon sa San Pedro.
0: Oo.
1: Murag, nakatabo, murag, ang kiwanis mo yung nagtanong mo. Kasi naghahanan ito ng kiwanis niya ba?
0: Mo ba?
1: Oo, diha, murag, nabaga kayo ng kuwan diha, mangrove diha. Usahay po lagi, maghadlo kayo ng, si tawagan niya, murag, nangiob. Murag, delikado po sa mga krimen-krimen, pero actually, active mo po niya itong kapulisan po.
0: Mau.
1: Oo, di man po dingon nga magpabaya.
0: Mahayag rin niya, kuya, kay, siyempre, labi na karoon kayo natin mga, tawag na to na solar naman tayo solar system diri sa to ang syudad niya musulod para muhayag lagdag na to ang syudad para
1: lapay ako kuya sa Cebu dito sa may kuan lagyo na to ang ipangiskutan no dito sa may gitawag na tong Naga. Actually ang Naga Manggod siya tawag ani kanang nipis ang ilang syudad dito so kinahanglan sa lumi expand through kanang mag-earthfill butan dito sa may dagat para dako ilang syudad. Nakanoon ko sa una nga mura magbutang-butang din ha, mura expand nato din sa may kuan sa atong kadagatan din sa atong dakbayan.
0: Diri sa barangay Kaganguhan.
1: Oh, murag ana siguro.
0: So murag dako-dako kay nagastuhon kuya kung
1: ay dako kayo.
0: Pareha sa atong Samoa Arena.
1: Oh. Mura so, diha ideal unta ibutan diha ang kuan. Katong sa tawag convention center. Ha?
0: Pero malay ni mo kuya ba siya ma-apor din na sa ito ang syudad.
1: Basta
0: mag-reclaim ta di sa barangay Kaganguhan. Why not nga? Para masudlan o nga turista po.
1: Bitaw. Basta mo excel tong imong ginaplano karon kuya, labi na itong giingon ni mo bahina ng saging, no? Mag-start ta o mga 60 hectares, then it will increase into 100 of hectares. Abot na o pila kalibong hektarya niya, siyempre dakog income dito dapita murag matumang yun ang atong gipangandoy.
0: Yes kuya, murag na daghan po ka mga katauhan mga farmers nga matabangan to diha.
1: Okay,
0: so daghan pa kay mga asa kong nalibot-libot kuya, daghan pa kayo luoy yun ang mga farmers dapat yun na sila tabangan kay sila baya ang nag-provide sa to sample lang kining mga lamas, gulay, labi na ning nananom og mais, nanginanglan sila nga seller para
1: maligi.
0: So daghan-daghan pa kayo tabangon nun.
1: Actually kun kuya kani ba nga ako sa ako lang ba kung kanang mga sa production ba kana bang makasuffice gyud mutan ta when it comes to rice planting magtanom ta kana mo igod sa dakbayan sa Panabo kung dili mo sobra pa para po mabaligya po nato sa ubang mga lugar. Ay na mampoy taga taga Carmen diri mo pala sa tuwa di sa Ikuan sa may sa Tutumba sa Kubanya diri po pala sa tuwa taga Bunawan diri mo pala sa tuwa so makasuffice ang atong production sa gikinahanglan sa atong mga katauhan uban pang mga kuhan mga lagutmon nga kini ang gitawag nato nga concentration gikan sa gobyerno para gyud maingon nato nga dili mahimong ma shortage ang atong pagkaon.
0: Yes kuya.
1: Dili sa atong dakbayan sa Panabo kay sobra man kay makapalit pa man ang ubang pang mga sikbit nga mga lugar.
0: Dino di ba? Basta magpugi lang gyud pud ato mga farmers.
1: Maligi. Unya unsa kay kining farmers man gyud magadepende man guni sa kapiginaraan nga estilo kuya. So, gikinahanglan gini po og tutok sa atong lokal nga gamanan when it comes to kanabitong paggamit og kanang mga advanced mga ekwipo. Para pag-cultivate.
0: Mao ginay kulang diri sa to ang syudad. Actually kuya na may proposal po ang syudad sa Panabo na mamalit og mga equipment para diha madugangan ato ang ekwipo diha sa agrikultura. Hopefully ma-postor na siya para naghantag matabangan yun.
1: Napa ba sige hapon tong rentals of kuan kuya tractors?
0: Nagyapon.
1: Nagyapon. So buhay pa gina tong tractor diha.
0: Pero murag pila nam lang na, duha no, isa nam lang siguro ng condition. Awa kita dag isa murag apyubo naman dapat na gina siya kabiwan.
1: Ako lang ang ako lang ni kuya no, suggestion lang no kanang mang kung mamalit lang mga gwapong sakinan, mas may siguro nga di po nato siguro biyaan ang kuan pagpalit og mga gwapong nga ekwipo para sa agriculture.
0: Yes, kuya. O, muna ay possible na plano karon.
1: Oo, kaya mamalita mga sakin ng gwapo kayo. Eh, igura tamo sakay. Pwede naman tamo sakay ganit kang ga.
0: kana magi importante po, kuya, para mapaspas ang ato ang production.
1: Oo. Oh.
0: Dako ato production.
1: Oo. Oh,
0: masinire rin magi ito.
1: Oo, makuan magi na. Makuan man na. Ma-assist magi na. Unsay kinanglan. Traktor, tiyay. Traktor. Harvester. Unsay na. Tawagan niya. Ah, kini ato paliton, kini ana. Nya agamiton gyud no. Usahay magini kuya kani ato na una lagi. Usahay makaingon ta nga tama sa istorya pero og ato siguro i-concentrate no. Ato yung tan-awon og asa gyud
0: atong pangusgan.
1: Pangusgan gyud nato nga kinahanglan nga kon ba kanang productive gyud kanang maingon nato nga di gyud magutman ang mga katawan sa dakbayan.
0: Inod na kuya. Bung mulihok lang yun. Pero kini nga to ang kini si Mayor Joe kuya, grabe kini makita kina kung grabe yung paningkamot labi na po sa to ang Vice Mayor nga mo support po kay Mayor Joe. Gwapo, guwapo ang dagan doon.
1: Perteng guwapo hagi. Si Vice Mayor Franklin Intiles kanang iyang kuhan, ako kaniyanto naka-observan po kuhan na niya no, kanabang unsay mayo makalaban ka man maunsa basta kay mayo ni para sa tao mingo ni siya nga mustik ta din he. Wala ta nang politika, wala ta na ano ta mamulitika kung hapit na eleksyon
0: dinod
1: na panahon sa eleksyon
0: manang ang karon lang yatumbang ang trabaho.
1: Dili
0: mag-away
1: isakripisyo ang serbisyo, isakripisyo ang mga katawhan. Mga programa sa katawhan nga imbis madawat karon dito na lang pila katuig sa madawat, so affected ang mga katawhan. So, maya man si City Vice Mayor Franklin Intiles kay sa English pa kaning restructuring. Kanabang doon na po ni panglantaw nga kung unsay maayos katawhan, maganda na iya.
0: Inon na. Munang nag-jibe po sila ni Mayor Joe karon.
1: Oo. Munang kuan, kanang walay sasaw, walay problema, walay conflict. Niya, paspas ang kining programa nga matos katawhan.
0: Inod na, inod kuya. Yeah, labi na po diya sa mga Tin City Council. Nagkasinabtanay yun. Para mo-improve yun ang ato ang syudad sa Panabo.
1: Okay. Unsa ba yung mga kuhani mo kuya? Sa imong mga plano? O kung sa mayroon na itong pinaka may mahimong mo-qualify ang programa para sa katawan sa dakbayan sa Panabo. Say mo lang nga huna-huna. Say, bisan pa man tuodog sa huna na pa nato, pero may mo nato nga mga ginigusto na kong mahimo din sa atong dakbayan sa Panabo. Moragana, mga istorya ba?
0: Di, ang number one problem dire sa atong syudad, kuya, kining water system sa atong syudad, di ba?
1: O, lagi.
0: Kaya dili musulod ang mga big investor diri sa atong syudad kung ang ato ang
1: lagi,
0: tubig
1: diri
0: sa syudad. So, namay bago kung i-promote si Mayor karon o basig mapustro din na ng water system diri sa atong syudad. Kay ako nakita, nagpataon kong tubig. So, muro maglubog na ito ang tubig diri.
1: Nagpataon kag lubog. Nagpataon kag tubig.
0: Nagpataon kag aning
1: water district.
0: Water district director ug usay lubog.
1: Ambot tingala gyud ko ana ba kani ato ra gina.
0: Hinaot ko nga maresolba na mentras dili pa mahuman aning termino ni Mayor Joe. Mapunay gilantaw sa ato ang City Vice Mayor. Ang kining water system diri sa atong syudad sa Panabo na malindot.
1: Kaniadto kuya, namo po
0: kuya. Pagina ko ang pangandoy kuya, ang tubig yun diri sa ato ang syudad.
1: Murag dako ginang trabahoon kuya ba. Kay gani ang taga ang natungdan ng kampanya, murag hangtod karo wa gina masulbad ba.
0: Gani, mo na mo ang kay toki dia sa
1: okay
0: council
1: kana bitong makadiga kasabot kay kuan ba kana bang mura kag naligog siya
0: mo gyud
1: magduduha ka kaligo unsa pa ni maligo ba ni may pay usay ba kay unta nga mas may pay balon ani kay
0: may pambalon mula ba kag puti mahimo nang kaki.
1: Ah, mahimo na.
0: Oh, yun.
1: Oh, mahimong kaki.
0: So, kana mo ang akong gusto na mauna kay maong ginanember one na itong kinanglanon yun, tubig.
1: Ang tubig yun. Actually, kanig yung tubig yun ang pinagkakuan kay, para sa kuan ba, Maria Cristina, dito sa May Iligan City, galing lang kay walang kay ma-sustain ang katong mga existing nga mga steel companies. Dito sa Iligan City, no?
0: Yes, kuya.
1: Ang source magod dito sa Iligan, katong water system, gabuswak yun ang tubig dito, kuya.
0: Mm-hmm.
1: Gabuswak ang tubig. So, nagang ginuntang kuan dito, mga, siya tawag ini, kining mga big companies nga invest dito. Pero, mula gipon, kung sa puwirason mga higala nga, siguro, pagkangalan nga nasa Mindanao, murag doon ay hesitation. Ang pag-invest ang mga negosyante pero pinagugapag ang Iligan City mga kaning lugar ang din kinidili kay problema sa tubig kuya kay patabol o niya kung yun kanabang sakto yun sa supply ang tubig dito sa Iligan City
0: isang pag muilin nyo naagya po
1: sugwak ya pong tubig murag asagi ka na kuya murgi ka na sa marawis yung tubig na
0: murag ana agin siguro kay dito man na ang unahan na Marawi naman.
1: Marawi, kantasa na, Marawi.
0: Yes, kuya.
1: So, very blessed kayo ang kuhan diyan, lugar ano. Kaniya itong mga panahon, daghan kayong mga investors din na sa Iligan City, kaniya ito. Pero ang bot, murag nabalhin man sa dagban sa Dabaw. Ang Dabaw man ang unoy.
0: Na naman, Dres, to ang...
1: Oo, murag nahimo ng Dabaw nga main distributor Mindanao.
0: Distributor sa kining bakal.
1: Oh, tungod oh, tungod siguro sa
0: peace and order
1: siguro. Peace and order unya. Tungod sa lagi sa agriculture.
0: Mhm.
1: Kay da kanang pagkaon ng Dabaw kung buto naon.
0: Iskuya da pating nakuha pa mo ning.
1: Oh, gusto kag prutas, gusto kag palay, gusto kag namantaran din ini, gusto kag kakao nambo din eh.
0: Atanan mga resources pero ang problema lang kuya ang pag-support lang yun.
1: Ang pag-support lang. Unya, when it comes to kuhan, kiningingon na itong water, okay pong water, sinakban sa Dabaw, okay, ang ato lang problema din sa Panabo.
0: Dire lang sa Panabo.
1: Oo. Wapa kayo kuhan, no? Ang nahadlog po ni Dabaw, Pundok City, o basing ma-short po sila sa tubig, kaya nakadagang taon sa dakban sa Dabaw, nga mo expand sila hatag servisyo din sa atong dakban sa Panabo. Pwede siguro na kuya, no? O yung dakban sa Dabaw, mukuhan sa tuwan niya magbayad.
0: Pwede man. Pero pero kanang gibuhat ni Mayor Joe kuya, murag nindot kining mapustro na kuya.
1: Ang pangutana di kuya, unsay sistema na asa mo kog source?
0: Na ako'y nakita diri sa Malabog.
1: Malabog.
0: Oh, kusog po kay pero ang problema layo-layo lang gyud po dito.
1: Ang Malabog kuya, part man gyapon sa Dakpan sa Dabaw. Oh, musugot pa po taga Dabaw City nga. Ang source nato dito.
0: Depende po siguro na
1: depende sa kuan. O sa may ubos-ubos saan ang kuan? Ubos-ubos saan ang Malabog nga sakop sa Panabo?
0: Malatibas.
1: Malatibas.
0: Malatibas, Consolacion, Katua, ano? Kauswagan.
1: Kauswagan. Dabay mga dagkong niya mga dagkong-dagkong source din ng tubig?
0: Di, wala ang kunakita ko yan. Malabog lang yun.
1: Malabog gani, Malabog. Wala lagi, wala tilain. So, muna yung problema lagi, kung ang taga-dakbayan sa Dabaw, pwede ba magbahimog kasabutan tali sa dakbayan sa Panabo nga maka-sustain o makahatag o gitawag na itong supply sa tubig? No, muna yung problema.
0: Pwede. Subot ko na kuya, sickbed ang matang syudad niya nung diligod.
1: O, kuhan na lang siguro kuya, doon na ito'y kuhan ba? Kanang gihimod ito sa part sa Middle East nga ang dagat gihimol ng tubig.
0: Mga murag mga nga na kuya kanang gikan sa kuan murag i-refill kuan lang ba?
1: Recycle
0: lang ang tubig. Oh. Magay naman tayo mga bagong nga teknolohiya ron niya.
1: Alagi mo separate sa salt sa ba?
0: Oo. Matinaw.
1: Mo-filter sa
0: kuha? Mo-filter sa ito ang mga
1: ginagamit?
0: Ginagamit niya tubig. Daghan, daghan naman kaya ron. Kasi kana ang pinaka duol na itong buhaton niya.
1: Oo, okay. Ang problema lang ani kuya, huwag dito sa Panabo, morang maglisog yapon sa akong tanaw. Kaya gano'n man, doon natin mga plantations.
0: Kada lang?
1: Oo, mag-drain ang katong, siyempre, katong mga pesticides. Niya inigula na na, muadto muna sa dagat.
0: Muadto sa mga kanal.
1: Muadto sa kanal, muadto sa dagat. De, kuha ta to binito, murag sa ato din, parte murag lisod ka. Murag maglisod kuya.
0: Bagay, kung naman tayo mga equipo lagi niya, katong mo filter sa to mga tubig, murag mas madali na siguro, pero wala yung posible kuya, basta dalan tayo mga equipo na tayo financial nga mo para mabuhat na.
1: Ah, okay.
0: Kano kung dili, di ba?
1: Ah, okay. So, din napita kuya, unsa may ikon mo, may nga itong katapusang mensahe para sa atong tigpaminaw karon.
0: Sa tanang naminaw diri sa syudad, kung dili lang diri sa syudad sa Panabo, ha, sa Tibuok, hantod sa maabta ng Infinite Radio, may buntag na itong tanan, manginaot ko nga naamo sa maayong panglawas, ampo ta perminti, maningkamo ta para sa kaugmaon sa ato ang matag pamilya. Labi na ron kay Sunday karong mga adlaw. Ako ba na dia sa church. Og ako po din i-shout out ako ang asawa karong biyaan, may nakuto tingala siya.
1: Asawa to ron.
0: Nas balay ni Bangon kung pinakalit kinanawag ako ang kuya. Si Mary Grace Sumampo. Oh,
1: nakatuon po katong radio to.
0: Ha?
1: Nakatuon katong liso.
0: Og sa tanan sa kay sa tuang amahan diri syudad sa Panabo, Mayor Jory Lampagos, ato ang Vice Mayor, o kauban ako sa 10 City Council, ito ang first councilor, Boss GM Relampagos. Ito ang second is Jano Buhintiles, attorney Jamael Makla, Omar Ranain.
1: Dili guwapo pero oso.
0: Dili guwapo pero oso. Ang ito ang attorney pod, Buna Humamil.
1: Humamil.
0: Nakabiyuhan naman siya ron, naminyo naman siya.
1: Naminyo na, nakabiyuhan ang aplido.
0: Attorney Humamil, Inso na siya karon.
1: Inso. Oh, Inso.
0: Yeah. Ato ang, siyempre, ang bugas ng Panabo City. Ato ang si Bintaner.
1: Si Bintaner o Panabo City.
0: Honorable Blasi. Ang sure yan. Katalan. Ayan, katalan.
1: Ah, sure yan.
0: Of course, yours truly, Idol Luloy Sumampong. Ayan, yung kalimtin taon, manikamot yun si Idol Luloy Sumampong. Og ato ang Honorable Janet Tanong.
1: Mabulok.
0: Na po, mabulok. Og sa ato ang Kuya Gyapon, Kuya Honorable Kuya Ronald Ang.
1: Okay.
0: So salamat sa pagpaminaw diri sa katawhan sa syudad sa Panabo. Kining Infinite Radio murag ikapilan na kuning balik-balik diri, Kuya.
1: Murag katulok.
0: Tulok. Apat. Di na mo isa ka.
1: Ah, oh, diri.
0: Buwan registration diri gibayad po ko.
1: Ah, oo.
0: Okay. So, maimbuntag na to diyang tanan. Labi nas kong tulo ka anak.
1: Okay.
0: So, salamat. Maimbuntag.
1: Okay. Okay, manghigala inyo na bati. Manghigala ang atong gwapong tao. Ang atong bisita karon si City Councilor Fortunato Luloy Sumampong. Nga din kini iyang gihayag mga kaigsunan. Ang mga programa nga din kini nakabinbin, no? Og doon ay plano mga kaigsunan nga kinahanglan matod pa matuman kay para gyud kini sa atong mga katawhan o kita mga katawhan din sa dakbayan sa Panabo. o kini siyempre kinikubos yung lagas kagin ng Joe Sulicar hangtod pa ni alas 11 sa buntag mga kaigsunan.

0: Bueno, mga lamador, kuno ang
1: siyempre sa atong general manager ngadto kay attorney Kuya Ulysses Alabao og siyempre sa atong tagdumalam ang kaigsoonan ngadto kay engineer Kuya Wolfie Orio, sa atong station manager ngadto kay Ate Rose Amit Polpa, og sa pikas lawak mga higala ngadto kay Kevin William Bargen. Sa mga kubanan ng kumakaigsunan din sa atong stasyon sa 96.1, nga ito kay Jojo Altres, magdangandangan yun din, no? Ato kay DJ Tekla, marina akong kalimtan tungon kay Mubay ako nasundan mga kaigsunan sa mga programa. Siyempre, kinubo siyang alagad, kanginan Joe Sudikar, temporaryo lamang manamilit inyong mga higaradang salamat sa inyong pagpaminaw. God bless us all!

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

your heart speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome sa tuang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Ayan, so happy Sunday and maayong hapon sa tanan. Ayan, so happy weekend. Sa ubanin ninyo si DJ Aryan sa itong programa Your Moment, Your Song. Sulod sa duha ka oras, mga kaibigan, alauna hantod alas 3 sa hapon. So, kamusta man ang inyuhang weekend? So, ang uban karon kay naasa panimalay, na-busy o kuan pang laba. Ang uban kay naasa dagat karon kay weekend man. So, sana all, murag. Last na pong dagat kay katong May pa di ay to, no? So, lami na po iligo o dagat. Ang uban karon kay nag-grocery. Ang uban kay na-busy o ka na pamadlong silang mga anak. So, maayong hapon and happy Sunday, mga kaibigan. Atong oras, it's already 1:11 in the afternoon. Ayan, kung namoy mga song request, namoy mga greetings, mga panawagan, no? Mga birthday greetings, i-text na sa to ang text line number. Sa to ang text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. And naka-connected ba ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon? Hindi ko sure kung connected ta karon sa Kibawi, Bukidnon, pero mayong hapon, gihapon, no? And happy Sunday sa mga listeners nato sa Kibawi, Bukidnon, and some parts sa Bukidnon. So, mayong hapon and happy Sunday, and sa mga listeners nato diri sa Panabo City, sa Davao City, sa Tagum City, and dira sa May Santo Tomas, Kapalong, and sa May Talaingon. Ayan, so mayong hapon and happy Sunday, and kung asa man ko tumadungog ang tingog ni DJ Aryan. Ayan, so maayong hapon sa tanan, and happy Sunday. Atong oras, it's already 1:12 in the afternoon. Okay, so before ta magsugod, mga kaibigan, sa to ang pa-play og music unya, no? So mag-public service sa tag, panawagan ang mga pamilya og mga kaperintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga na akaron sa kustodiya sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamog ipangita sa inyuhang banay, bisitaha sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, og i-text sa cellphone number nga 0968-207-8592 sa mga kaparintihan and pamilya ni Adele Villar Alcover na siya karon sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Sa mga gusto mo tawag or text atong hotline number 0912-175-1291, atong oras it's already 1:13 in the afternoon. O kining orasa hatod ka nato sa ato ang sabon na Kutis Mistisa sa mga naay pimples, mga dark spots, whiteheads, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face. And sa mga gusto mo guwapa, mo guwapo, so naatoy ning kuan sa kuan, nanawag sa kuan kay mupalit daw sila og sabon na Kutis Mistisa kay gusto daw sila mo guwapa. Ato ang sabon is available sa mga duol nato na butika, and available po diri sa tong istasyon. So tong istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PCIN sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makit-an na doorbell. Doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa tuang pambansang pahumot, ang ato ang Case Fragrances Perfume. Sa mga mahilig o pahumot niya, no? Ay nangita mo long-lasting and affordable na perfume, gamit na mo sa to ang Case Fragrances. Available gihapon na diri sa itong istasyon, and available po na siya sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Kung palit mo ka ng sabon na Kutis Mistisa diri sa itong istasyon, mga kaibigan, namoy free na 3ml sa to ang Case Fragrances Perfume. So, nay nag-text, no? From 140, tagaikog friend idol, kanina number.
Keso na ay nangitag friend daw. So wa siya gingon kung kuan ba ni siya, lalaki ba or babae yang gusto or pila edad. Basta nangita lang daw siya friend. So iyang number is 0935-0596-140. Again, iyang number is 0935-0596-140. So nangita siya o ganang friend. So kamo ni bahala noon sa uninyo siya pag text or call. Basta wala siya giingon na unsa bayahang type, single ba or single mom or single dad. Ayan, so wala siya giingon, basta nangita lang daw siya friend. Okay, so natay bagong nag-text from 905. Good PM, DJ Aryan. Request lang kog song ka ng I'm All Out of Love by Air Supply. Kana lang si Edgar ni sa Davao de Oro. Salamat. Okay, so daga salamat kay Edgar na namino karon sa Davao de Oro, no? Ayan, so asa man ni dapita sa Davao de Oro? Sa Mawa ba ni siya? Ayan, sa Pantukan ba ni siya? So, sa mga naminaw nato dira sa Davao de Oro, maayong hapon and happy Sunday. So ato ang pangitaon sa itong playlist, imuhang request na song I'm All Out of Love. Sa so, mga gusto mo tawag or text atong hotline number, again atong hotline number is 0912-175-1291. 0912-175-1291. So natin bagong nag-text from 140. Song nako Mrs. DJ. Mrs. Kwan, single pa man si DJ Aryan. Dili pa minyo si Kwan, ha? Dili pa minyo si DJ Aryan. So, miss pa ko. Dili pa ko missis. Ayan. So, may title na song. Kaya ito anang i-play unya sa tong texter 140. So, i-text ang title sa song. Kaya ito anang pangitaon sa tong playlist. Basta love song lang. At oras, it's already 1:17 in the afternoon. Ukining oras, sahatod ka na to sa to ang Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga mahilig og tanom, og nangita mo mga seedlings, mga fruit bearing trees. Ayan, so ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. So ilahang contact number kung gusto mo mo contact sa ilahang number, mga kaibigan, kung pwede mo silang seedlings. Ilang number is 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia, no? Sa mga mahilig og tablia diha, so nata diri sa tong istasyon ang atuang Aryan's Best Pure Tablia. So, murag ting-ulan naman karon, no? So, perfect. Lami kayo mag-shampurado niya. Parisan da yun. O goodbye, my head na bulat. So, mga gustong pagtugtablia, mga kaibigan, nata diri sa tong istasyon. Ato ang Aryan's Best Pure Tablia. Atong oras, it's already 1:18 in the afternoon. So, mabalik lang to niya totod, mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Manungog po ta sa 90.9 Light FM. Dili ko sure ha kung connected ba ta. Okay, connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Mayong hapon and happy Sunday sa to mga staff dira sa Light FM sa 94.3, nila Tatay Paeng and Sir Kelvin. Ayan, so mayong hapon diya kaninyo mga sir. And sa mga listeners nato sa Kibawi, Bukidnon and some parts sa Bukidnon. Ayan, so maayong hapon and happy Sunday. And we will be playing the song You Took My Heart Away by Michael Learns to Rock. And we will be right back.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 1:38 in the afternoon. Kining rasatod ka na to sa to ang Case Fragrances Perfume sa mga nangita og long lasting na perfume and affordable na perfume. Ayan, so perfect kanya to ang Case Fragrances. So perfect pud ni siya pang regalo sa mga nag birthdays, nag celebrate og mga anniversaries, mga monthsaries, no? Ayan, so sa mga naay uyab diha and sa mga naay partner, ayan, kung nag celebrate mo og mga anniversary or monthsary, no? So pwede kay ni siya pang regalo sa inyuhang mga partner. Affordable na pa dyan ito ang perfume, mga kaibigan. So, na available na din sa itong istasyon and available po na sa 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. Connected na karon sa 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. Maayong hapon sa tanan and happy Sunday sa mga listeners na ito sa kay Bawi Bukidnon. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa sa mga naay pimples, mga dark spots, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face, ayan. So pwede kayo mo gamit ato ang mga kalalakian sa tuang sabon na Kutis Mistisa, available na diri sa tong istasyon and available po sa mga dol nato na butika. Available po sa 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. Kung mapalit mo ka ng sabon na Kutis Mistisa diri sa itong istasyon sa Panabo City, namoy free na 3ml sa toang Case Fragrances Perfume. So, naatay color. Hello, maayong hapon. Ay, napalong. Hello? So, napalong si Lolo Jojo ang nagtawag. Ayan. Tawag balik, Lolo Jojo. Ay, napalong man ang kuan. Basig hinay siguro ang signal. So, natay another caller. Hello, maayong hapon.
1: Hello po.
0: Hello po, maayong hapon, ma'am. Taga-asa ni Ian. Sa pangalan na to?
1: Nakalan po.
0: Po? Unsa yung pangalan na to, ma'am?
1: Tupita po.
0: Rosita?
1: Yes.
0: Taga-asa ni si Ma'am Rosita?
1: Carmen po.
0: Taga-Carmen. Ayan, so maayong hapon. Salamat sa pagtawag, Ma'am Rosita na Carmen. Yes po, ma'am.
1: Shout-out ka, ma'am.
0: Yes, ma'am. Go ahead sa mong mga shout-out.
1: Shout-out ko mga Dabaw. Maura to, ma'am.
0: Okay, so maura to, ma'am. Basig na kay request na song. Kana love songs lang po.
1: Mr. DJ po.
0: Mr. DJ. Okay, so ato anong pangitaon sa to ang playlist imuhang request na song. Okay, dagang salamat Ma'am Rosita ng Carmen. So, thank you so much sa pagtawag no over first caller of the day. Ayan, so ato ang pangitaon sa to ang playlist imuhang request na song, ma'am. So natay another caller. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon.
0: Maayong hapon po, taga-asa ni Anne. Ano sa pangalan na to, ma'am?
1: Sinini ang Keho, taga New Visayas, Panapo.
0: Ma'am Nene ng New Visayas. Barangay New Visayas. Yes, ma'am, salamat sa pagtawag. Unsa man akong ikalaga diha kanimo, Ma'am Nene?
1: Siya pa-apply na ako sa Pilya Pilisa, Pilya Pilisa, sa Carton, San Pedro, Senior San Pedro. Tapos, itin po na ako kung isoon, si Jumong Diyo, akong amiga, si Nita Ramos, o si Inday Contilia. Okay, tapos, ma'am, pwede mag-request, ma'am?
0: Yes, ma'am, pwede kayo. Unsa man na song request?
1: Pwede ko, ma'am.
0: Yes, ma'am, pwede kaayo, ma'am.
1: I rather live or give of love, ma'am.
0: Ano sa title, ma'am? Dili na ako maklaro po.
1: I rather live when I'm in love or give of love.
0: I'd rather live without love? Tama ba ang title?
1: I rather live when I'm in love or when I'm in love.
0: Ang isa, ma'am, ano sa title, ma'am?
1: Give of love.
0: Gift of love.
1: Oo.
0: Okay, so ang I rather live with sa title. Wait lang, ma'am, honey. Limangod kayo na kumaklaro. Ang first song is I'd Rather Live in Love.
1: I'd Rather Live While I'm in Love.
0: Ay, while I'm in Love. Okay, so ato ang pangitaon sa itong playlist and isa is Gift of Love. Okay. So ato ang pangitaon sa ito ang playlist? Yes po, ma'am.
1: Thank you, DJ.
0: Okay, dagang salamat, ma'am Nene ng Barangay New Visayas. Ayan, so nagantag mga listeners sa New Visayas, no? Ayan, so maayong hapon sa mga naminaw na to sa New Visayas. So dirito sa mga nag-text from 566. Good PM, DJ. Paki-mention ko ni Christine Crisostomo nga ng Laba, pagkabutan nga asawa from Tagum City, not for hire. Okay, so dili jud siya, not for hire jud siya, kay imuha ra man na sir, kay asawa man na nimo, wa jud mangilog ana.
2: Ayoy!
0: So, shout out kay Ma'am Christine Crisostomo na ng Laba karon, so pwede magpapil og Laba si DJ Aryan, kay dagan kay kung labo nun, wa pa ko nahuman sa kong labo nun. Pero taga-Tagum man ni si Ma'am, oy, so lisod pod no, manto patagdagom kay magpalaba, ipa-laundry na lang dere. Ay, numali ato ang effect. Ayan, so dagang salamat sa ito ang texter 566 and shout out sa iyahang pinalanggang asawa not for hire na ng Laba karon. So thank you so much sa mga listeners nato sa Tagum City. From 171, Mayong Adlaw DJ, pa-shoutout ko, listening from Purok 10, Anibungan Carmen, daghang salamat. So, thank you so much sa toang texter 175 na namino karon sa Purok 10, Anibungan Carmen. Uy, silingan na nila DJ Tekla, no? Dira sa Tuganay. So, tapad ra na sila na kuan na lungsod. Anibungan and Tuganay. Ayan. So, maayong hapon and happy Sunday kay DJ Tekla na namino karon. Another texter from 905. Ana siya na, thanks daw sa pag-play si Ya Hunger Quest na song. Okay, so walang anuman po sa itong texter 905. From 501, shout out po ko nila. Ah, okay. Mayong hapon, DJ Aryan. Happy Sunday, everyone. Greet na ko tanan nga taga-parokya ni San Pedro San Vicente Panabo. Happy Fiesta para ugma. Perla ni Purok Sai Salvacion. Shout out po ko nila Divina Brian, day bunog. Bunog o Gary Jerry nga namino karon, request kog song paniwalaan. Salamat DJ Aryan. Thank you so much po sa tong texter 501 and advance happy fiesta para ugma, no, dira sa parokya ni San Pedro San Vicente Panabo City. So siguro daghan siguro handa og mabano kay fiesta man. So daghan salamat sa mga listeners nato dira sa Barangay San Vicente. And sa mga listeners po nato sa Salvacion. And shout out kay Ma'am Perla na namino karon. Ayan, so mayong hapon and happy Sunday kay Ma'am Perla. And shout out nila Divina, Brian, Dayday, Bunog o Jerry na namino po sila karon. Ayan, so thank you so much. And another texter from 429 DJ, shout out ko sa kong diri sa kong air. Ah, okay. DJ, shout out ko sa diri sipat jud kayo Kent Car Adam Kate Kata og family Ponce from Nanay Gina ng Purok Tres Galagala request through the years. Ayan. So dagang salamat kay Nanay Gina na namino karon all the way from Galagala. So ato ang pangitaon sa tong playlist imuhang request na song through the years. So itong oras mga kaibigan, it's already 1:47 in the afternoon. Sa mga gusto mo text or tawag, no, atong hotline number is 0912-175-1291-0912-175-1291. Atong oras, it's already 1:48 in the afternoon. O kining oras, atod ka nato sa tuang Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. Ayan, so ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. O makontak rin nyo sila, silang contact number na 0909-748-3712. Okay, so mag-public service sa ta. Gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaking ana, akaroon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamugipangita sa inyuhang banay. Bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Ug i-text sa cellphone number 0968-207-8592. Sa mga pamilya and kaparintihan ni Adele Villar Alcover na siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Okay, so dirita sa mga nag-text, murag daghantang nag-text karon. Okay, so sa tong texter 140, idol ako, palaba ko. Asa mo ka magpalaba, ka tong taga Tagum City or sa Akua ka magpalaba?
2: Ayoy!
0: So kung sa Akua ka magpalaba, sir or ma'am, dapat naadyog kay ka nang ihatag sa Akua, no?
2: Ayoy!
0: Ang sagot ko na ako'y mula ba? Basta naadyog ko'y knife foods. Okay, bitaw oy. Okay, daga salamat sa tong texter 140. So palaba daw siya, di pa. Palaba na lang ka sa laundry oy. Nakit na gani niya tong likod kay sige tagpang laba, no. At karon wala to gyapon na human ang laba, ay ang labuno ni DJ Aryan. Ayan. So daga salamat sa tong texter 140. From 472, hi, nice Sunday, baby Aryan. Miss you. Request kog song. Duha ka song. Ikaw ang aking mahal by... Okay. At kahit isang saglit by Martin Rivera from Kian J. Perez. Okay, so dagang salamat sa tong texter, Kian J. Perez. Happy Sunday, diha kanimo kay Kian J. Perez. So ato ang pangitaon sa to ang playlist imuhang request na song. Katumaras mga kaibigan, it's already 1:50 in the afternoon. So mubalik lang to niya taon mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNet Radio. Padungog buta sa 90.9 Light FM and nakahook up takaroon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song You're Not Alone by Michael Jackson, and we will be right back.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 2:27 in the afternoon. Ang kining oras, atod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga gusto mo palit o mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. Ayan, so nagabaligya silang mga seedlings, no? Sa ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. O makontak ninyo sila, silang contact number na 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig o champurado, no? Ayan, so natay tablia diri sa tong istasyon. Ato ang Aryan's Best Pure Tablia. Sa itong istasyon, mga kaibigan, is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So, saka lang mo sa second floor, turn left, na mo'y makitaan na doorbell. So, doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa ito ang sabon na Kutis Mistisa, na personally mo nang ginagamit ni DJ Aryan. Katong kuan, duha din ni siya kaklase, mga kaibigan, carrot papaya soap and glutathione with collagen. So kung ginagamit is katong carrot papaya soap, so dili na kayo oily og face si DJ Aryan, no? Ayan, so sa mga gusto mo try o gamit sa to ang sabon na Kutis Mistisa, available na diri sa tong istasyon and available sa mga dul nato na butika. And sa mga taga Kibawi Bukid nun, sa mga gusto mo palit sa to ang sabon na Kutis Mistisa, available na sa to ang 94.3 Light FM Kibawi Bukid nun. And sa to ang pambansang pahumot, ako ang Kiss Fragrances Perfume. Sa mga mahilig og kanang perfume, no? And nangita mo og long lasting na humot sa usa ka perfume. Kung makagamit mo sa to ang Kiss Fragrances, mga kaibigan, so magpabiling jud ang kahumot sa to ang perfume. So nakatry man jud og gamit si DJ Aryan, no? So hantud ugma kay nabilin gihapon ang humot sa to ang perfume. So inana siya ka long lasting, no? Ayan. So affordable ra pod jud ato ang Kiss Fragrances, available na diri sa tong istasyon and available pod sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Kung mupalit mo sabon na Kutis Mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City, na amoy free na 3 ml sa to ang Kiss Fragrances perfume. So natay color. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, Didi Aryan.
0: Hello, maayong hapon, Fatima. Kamusta man and happy Sunday.
1: Happy Sunday ko sa imo, ha.
0: Kamusta man atong panahon dira sa Mako?
1: Medyo
0: dag-om. Diri akay init kaayo.
1: Diri akay init, init.
0: Ura gugma ninyo ni Ate Fat, ni Ate Christina, no, init.
1: Init.
0: Okay, so daghang salamat. Ay. Okay, so Fatima, unsa man akong ikalaga diha kanimo?
1: Retro ko sa huwag mga friends. Ewa si ko si Un ko yung gawas na to.
0: Na, si Un juga na mo nang i-shout out na sila.
1: Ako lang sa nang i-shout out si TJ, si Joy, si Justin, si Lyson, o si Lover Boy, o sa iyo mga kalalag, si Justin, si Kuya Tugal, o si Ate Jan, si Ate Manda, si Jessa, o si Ate Dina Kong Siri, o si Ate Dwin, o sa Tuan, Ate Dres, si Yoyo, si Ate Inday, o si Boyo, si Tara, si Ambana, si Marlo, o si Ako ang mga Kuya, di ay, na, Marila, Kuya Marvin, o si Kuya Lopez,
0: Okay, so
1: request ko kanta ni Aryan.

0: kayo sa mga nakanta, Fatima?
1: Juan, ito na. Ito, hindi ito nakanta sa dito eh.
0: Ayoy! Okay, so nauna sa tarong Fatima noon sa Manjoy Nindot na
1: Juan,
0: pang Sunday na kanya. Sigaw ng puso. Kinsa may nagkanta ana?
1: Juan niya tanga.
0: Okay, so ato anang pangitaon sa to ang playlist imo Hunger Quest na song. So daga sa lang.
1: Ni ana mo dela.
0: Dapat ko mato mo dire mo palit mo sa tong Aryan's Best tabli. Nya ulan-ulan ba yan o? Lami kay na siya bang kuan, champurado niya parisan o goodbye head na bulan. Okay, so dagang salamat.
1: Aira.
0: Unsa man John. Okay, dagang salamat, Fatima.
1: Palit ni ice cream para sa imo ha.
0: Ah, palitan ko ninyo og ice cream. Kano sa ama na kay excited yarn.
2: Ayoy.
0: Okay, so kanus aman mo madto dere?
1: Kanang the next month siguro.
0: Oh, next month. Ay, hapit naman. Kuha naman taron. It's already June 28.
1: Oo. Okay. July 14 office nana.
0: Ah, okay. Sige. Uy, wala ba ito magipugos ha? Basig, char-char lang ba yan ni ato, aha? Basig, pressure mo ba na? Ay, dapat kailangan dyan. Dili, oy. Sige, pwede kayo mo maka...
1: Sabi na lang sa... Tilingan ba yan sa no?
0: Ha?
1: Tilingan ba yan sa galagala? Pag baya mo,
0: Ay, oo, tama di ay no, galagala. So, free ra kayo mo makabisita diri sa tong istasyon. Welcome kayo mo diri sa tong istasyon.
1: Wapa
2: baya
1: ka,
2: basi
0: kusiun ka na mo. Ayoy! Pagkado tani. Okay, daga salamat no sa pag-appreciate.
1: Sige, Didi Arian. Thank
0: okay,
1: you.
0: Okay, daga salamat. Bye. Si Juan Manino, si Christina na ni. Murag may lahi naman ang tingin.
1: Ako ni, si Christina.
0: Abi man akong natulog.
2: Ayoy!
1: Nakamata mo ko, pagkaan ni Fatima, pag-ingo na Didi Arian.
0: Okay, so dagang salamat kayo Fatima and Christina na namino karon all the way from Maco, Davao de Oro.
1: Bye-bye.
0: Okay, dagang salamat. Ayan, so itong mga listeners no all the way from Maco, Davao de Oro. And sa mga namino nato dira sa Maco, Davao de Oro karon na mayong hapon and happy Sunday. Public service at ang mga kaibigan, ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos lalaking anakaroon sa kustodiya sa Kosugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamog ipangita sa inyuhang banay, bisitaha sa Kosugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Yung i-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Sa mga pamilya and kaparintihan ni Adele Villar Alcover na siya karon sa Kosugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Sa mga gusto mo tawag or text, ato ang hotline number 0912-175-1291. So dirita sa mga nag-text from 773, good afternoon DJ, mga untaog butong DJ all the way from Pakibato with Team Surambaw and Boss Arlan. DJ request kog song It's Sad to Belong by Englandan. Thank you DJ. So lamian ano, kanang butong rugo na ko kakauna ng butong ay makakauna kog butong pag muadto mi sa mo ang bukid. Andaman man ni Papa o kanang tawag ana oi, kanang lamaw may tawag ana no.
2: Ayoy!
0: So, ng butong, tapos na ay biscuit, and then na ay condense. Alam mo yun niya, na ay ice. Namidyog kayo na siya, no? Ayan, so, happy eating, no? Sa inyuhang butong karon.
2: Ayoy!
0: Na namino karon sa Pakibato with Team Surambaw and Boss Arlan. So, ato nang pangitaon sa tong playlist, inyuhang request na song, It's Sad to Belong by Englandan. Another texter from 171. Pa-shoutout po na ko akong mama nga nagligid-ligid na kay Bagura na human og panglaba from Jason sa Purok 10 Anibungan. Ayun. So, sana all na humanod yung panglaba, no? Si DJ Aryan kay wala pa jud ka ng katong Bernice pa ko si panglabahan tud karon pa ko nahuman. Inana kadaghan ang labunon ni DJ Aryan, no? Ayun. So sana all kay siyang mama kay nahuman ng panglaba og nagligid-ligid na karon. So happy tune in sa tuang programa, no? Sa tuang listener Jason ng Purok 10 Anibungan. From 472 Baby Aryan, pwede mag-ask tung unsa day FB account nimo? Ako FB account Kian J Perez, big letter walay peace sumpay. Dala salamat song Baby Aryan. Sana all Baby Aryan at ani ra. Dala salamat sa tong texter J Perez, no? Kian J Perez na naminaw karon. Dala salamat, no? Sa mga naminaw nato karon, tag-asa man ni si Jay Perez, so wala siya giingon. So, salamat, no, sa tuang listener Jay Kian J Perez. Another texter from 140 Idol, tagai kog single mom kani akong number. Salamat so, nang itag single mom. Ako si Dupita. Idol, tagai kog single unsa man jud, single mom or single dad? Hi idol guapa kay ka happy Sunday idol. Libo kun say moha, single mom or single dad? So mo niyang number, no? 0935-059-6140 0935-059-6140 So nangita siyang single mom or single dad, no? Sa mga sir, babae baka or lalaki? So mo to siya, nangita siyang single mom or single dad. Another texter from 773 At tuta sa inyo ha, DJ, manguha ta og butong, hehehe. Okay, so pohon-pohon, no, mamutong ta sa tuang bukid, no? Shoutout sa akong papa na namino karon, na nasya karon sa mo ang bukid po, no? Namutong po to siya ron, siya rin nag-count-count sa butong. Sadagang salamat sa tuang texter 773 with Team Surambao and Boss Arlan. Itong oras, mga kaibigan, it's already 2:40 in the afternoon. So, napad yung nag-text, no, from 989. Good PM, DJ. Shoutout ko sa tanang naminaw diri sa Purok Sai Cebulano. Carmen from Cesar sa Cebulano. Ayan, sarang salamat kay Sir Cesar na naminaw karon all the way from Purok Sai Cebulano, Carmen. Sarang salamat sa pagpaminaw, no, sa ito ang mga listeners dira sa Cebulano. And another texter from 171. Pa-shoutout tapod na ako si Tatay Paeng, DJ. Listeners midiriya sa Purok 10 Anibungan, daghang salamat again. Shoutout daw kay Tatay Paeng na naakaron sa Kibawi Bukidnon, no, dira sa 94.3 Light FM. So nanakay listener Tatay Paeng all the way from Purok 10 Anibungan, Carmen, Davao del Norte. So salamat sa tong texter 171. Time checked, it's already 2:41 in the afternoon. Sa station lang gihapon sa 96.1 FM radio, madungog po ta sa 90.9 Light FM and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Words by Boyzone and we will be right back.

Your heart speak through music here on 90.9 Light FM sa itong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. At itong oras, mga kaibigan, it's already 2:57 in the afternoon. Ug wala na jud tay oras, mga kaibigan. So, daghang salamat sa pagpaminaw sa itong programa sulod sa duha ka oras. Alauna hantod alas 3 sa hapon. So, ug manapod sa gabi, mag-uban-uban na pud ta sa itong programang Night Express with DJ Aryan, 7 p.m. to 9 p.m. Monday to Thursday. Salamat sa pagpaminaw sa itong programa. Maayong hapon, happy Sunday, and God bless us all.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Pop music.

Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Isip og pagyukbo o pagtahod nato sa atong aman, sa atong syudad sa Panabo, walay lain ang atong buutan o walay kaparihas na Mayor, Mayor Jose Joe Relampagos. Ingaman ang sab sa atong supportive natong Vice Mayor, ang akong kuya sabno, si Engineer Franklin Henteles. Sa atong mga konsyales, ang atong number one counselor, si Konsyal GM Henteles Relampagos. Ang atong isa pa ka konsyal, ang atong konsyal na dili ko nagwapo pero uso, tinood nga akong pagumangkon, Konsyal Omar Ranain. Sa atong ambungan ug batan-on nato nga konsyal, Konsyal Jano Paulo Henteles. Ang atong Mr. Rice, si Konsyal M.M. Blase. Ang atong isa pa ka konsyal, ang atong idol, Idol Loloy Sumampong. Inguman sa atong isa pa ka konsyal, si Engineer Ronald Ang. Si Konsyal Janet Tanong o si Konsyal Ayan Catalan. Usaban pa natong mga konsyales, mayong hapon sa inyong tanan. Niyata karon no, atong oras na po no, karon ata sa alas 5:04 no, uban sa akong amigo dire akong kauban ng ato sa mga barangay affairs sa barangay New Pandan no, ang atong kugihan kayo po natong barangay affairs si Bro Alan Bustamante. Sa imo sa bro, pag sa imong ika sumpay no sa imong pagpangayo pod og katahuran sa atong mga listeners ug sa atong mga viewers.
1: Okay. Salamat kayo no, Bro Rodino og bunako mayong hapon bro og mayong hapon sa tanan. Og especially mayong hapon sa atong Halangdong Mayor pinakabutan no ng Mayor sa Panabo City uban sa iyang kapikas sa kinabuhi Ma'am Joseph Ann Relampagos uban po sa iyang mga anak nga karon na atong senior board member Attorney Jigs Relampagos og sa atong pinakabutan po nga first councilor sa City Panabo Boss GM Relampagos og labi na gyud kang Ma'am Jo ano nga karon gikan pagid midtown sa Baghdad 21 ni adto na pod sa 20 no girambo lang ang 21 magadto ni adto na pod mi sa 12 so sa katong namatyan dito nga area so pagkahuman ani dito kami diri sa istasyonan aron ito rin ang programa tingog sa kabarangayan. Og sa makausap pa, mayong hapon kanyong tanan, labi na gidiha gyud, no? Sa Barangay New Pandan, no? Tanang Barangay New Pandanon, mayong hapon sa inyong tanan, labi na gidiha sa kauban ako sa buhat, no? Nga si Bibi Bernal. Pagpatuloy lang gid nato ang atong serbisyo, isip extension arm sa atong Halangdong Mayor, no? Kay mauman ka na ang gita sa atoa. Pagserbisyo sa matag barangay. So, usbon ako, mayong hapon og dalaygon ang Diyos.
0: Okay, kuya, sa ato pang mga kaubanan, no? Ang atong kauban kaganihan, no? Ulay-layan ang ato ang adunay prinsipyo, matinud-anon, no? Kugihan o gulay paglubad. Ang akong kauban, gikan pa kaniyan to, sulod na halos sa siyam katuig. Si Ercilita, ising apat. Mayong hapon si Musing, dagang kaing salamat si mong kayo hinautunta nga didi ka mausab. Inguman sa akong atong presidente sa atong senior citizen, si Marirut Ortigosa. Salamat usab mare sa imo pong kayo. Sa atong IPMAR, ang atong PMR nga maskin mantod nga na siya no nga sa PWD siya, pero dako kay siya nahimo para sa atong mga tribo dinhi sa ato ang barangay San Vicente. Si atong iski chairman si John Mark Mirabilis uban si ang mga iski councilor, mayong hapon sa inyo ang tanan. Kay Kunsyal Angel Sumampong, mayong hapon sa inyo. Sa ito pang mga kaubanan tanan, no? Sa dini sa tibok barangay San Vicente, daghang kayong salamat sa inyo ang pagtanaw o pag-view o pag-comment sa ito ang programa.

0: Sado din ako pa din siya kabos, no? Nga piti po din taon kayong paningkamot, no? Para lang din iyang mahatagan o mga maayo ang iyang katawahan din sa atong syudad sa Panabo. Ang anak sa atong mayor nga wala po yung reklamo, no? Kanunay na itong mabunog hangyo kung unsa mga pamikikinanglan sa mga tagsa-tagsa na ito kabarangay din sa atong syudad sa Panabo. Ulay lain si ang atong executive for si Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan. Dagang kaing salamat sa imo, ma'am, sa imo pong kakugi. Ganiha, dito magita ganiha sa Purok 21 kay Fiesta. Napatay-patay nga giadtoan dito sa Purok 13. Dito pa sa Purok 12, dito ta sa mga pamilyang Kubyo kay naipanaw na sa ilahang pamilya. Dagang kaing salamat, ma'am, maskin sa tuod sa kalisod. Ikaw antod gyud dito kay nagtan-aw kung unsay imong matunol sa mga namatyan. Daghang kaayong salamat, ma'am. Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan. Dito diay sa Dubai, sa akong anak diay dito, no, mga anak nako sa Dubai, sila si Rinan Kadayuna. Maayong hapon sa inyo dinanan, sa imong mga kaubanan din ha. Musta namong tanan, amping mo kanunay. O kang isa pa na ako kana kay Rili Kariona, si Guy, may hapon sa imo din na Guy. Uban sa imong pamilya, kay Nining, Neng, kumusta na kayo dyan? Ingat kayo palagi, lalo na dyan sa dalawa kong apo, si Saki at saka si Plong Plong. Ingat kayo dyan sa Dubai. Sa Japan, kay Rosel Noda, dagang kayong maraming salamat sa iyo, nak, sa mga message mo sa akin. Para bang tumatalab talaga yung mga message mo, no? Maraming salamat sa iyo, nak, Rosel Noda. Ingat kayo dyan, lalo na sa apo ko dyan at saka sa asawa mo. Maraming salamat sa iyo. Kay Giselle Hinaka, kay Pilinyo sa Paris, maayong hapon sa iyo din na sil. Kumusta ka na? Kay Pai, no, dito sa Hong Kong, maayong hapon sa iyo din na han o kumusta ka na din na sa iyong bagong boss, no? Hinatunta nga dako na kalainan, dako kabaguan, unta sa dati, no? Ito lang ipangayon sa atong laban ng makagaho mga unta, lahi na maayo na unta, no? Ang tanan. Amping din na karunayan sa Hong Kong. Sa mga Tres Marias ni Pai sa Luzon, kay Kalay, kay Krisya, kay Kiana, ingat kay dyan sa Luzon. Sa Dabaw, ina Regine Yap, no? Ilan ni Regine, ilan ni Richmond, maing hapon sa inyo din na Mon, ilan ni Nikki, ni Angelica, ilan ni Alper Patalinghog, kumusta namong tanan diha o kay Raff Raff, no, o kay Bina sa Dabaw Oriental, sa Mati. Unta nga nabawas-bawasan na unta ang ito ang inyohang mga problema. Amping mo kanunay din ha, Raff o kay Bina Ligis. Sa atong mga department head, sa atong mga barangay kapitanes, sa atong kaubanan sa mga barangay affairs, sa atong mga kaubanan sa Agila, maayong hapon sa inyong tanan. Ikaw kuya Bro Alan, kung sa pa imong ikadugang din na, no? Okay. Sa imong mga greetings.
1: Greetings po na ako na yun. Maing hapon diya sa Purok Bansuano. Karnisyon. Purok Karnisyon pala. Labi sa mga anak diya, sa akong asawa diya, o sa akong mga kuan diya, mga alipores nga na diya karon. Maing hapon kanyo tanan. O labi na diya sa medalya, no? Medalya Purok Bansuan diya po na. Purok Alakta, Di Guzman, Purok Alaska, at bang sa Terminal, o sa Purok Sustagen, Liberty, lami gahapon, kay Pista po na dito rin gahapon. Sa Niburhod, no, nag-invite sila, wag ko adto, kay natay mga gipangadto, ano. So, kaniyong tanan diha, tanan-tanan nga sakop sa maong it Purok sa New Pandan, mayong hapon kaninyong tanan.
0: Ato na yung pasalamatan ko yan, no? Katugunin ang mga opisyalis na to sa Purok 21, sa ilahang pag-asikaso sa to, ay silang maayong pagtagad sa to dito, no? sa ilaha ni Mayet, no, apelyido sa ilaha ni unsan yun, ilaha ni Nining, no, Villarrojo. Ilan ni Nining Villarrojo, salamat kay sa inyo ug sa uban nato pang mga kaubanan din na sa unsan na sa Purok 21 Baghdad ug sa tanang mga youth leader sa ato ang kay Louie, no, kay Louie, salamat kayo. Uy, sa imuhang kakugihan, no, nga maskin man tuod nga ikaw yanong lumulumopyo lang po diha sa maong lugar, pero ang imuhang suporta nga gihimo dili gid sad mawala sa mga pananaw o pag panghunahuna sa atong mga kauban ni mong Purok din na sa Purok 21, mga katawhan din na sa Purok 21. Usbo na ko, Louie, daghan kayong salamat sa imuhang hinautunta nga daghan pang Louie nga mga tao nung dili magpasagad gatanaw mutabang jud kung unsay dapat niyang buhaton. Daghang kay salamat again kay Louie, no. Inguman sa inyong iski presidente na sa Purok 21 kay usa na iski president Romalino, oh, kalimot ako sa iyang apelyido. Sa tanan katawhan din ano sa Purok 21, happy fiesta sa inyohang tanan. Enjoy kay mo gani labi na diha pag-abot ni Ma'am Joan. Rilampagos kapuya, no, sa iyang gihatag sa mga papremyo sa mga naglingaw-lingaw dito, sa mga nagdula-dula. Kay gawas sa gihatag sa tong mayor nga papremyo sa ilang mga games, no, sabi sa ilang mga basketball o sa ilang mga parlor games. Nihatag po si Ma'am Joan kaganyan pag-abot niya, no, sa aron mo ng lingaw kayo mga tao dito. Dagang kay salamat usbon ako sa tong mayor, Mayor Joe Rilampagos, o kay Ma'am Joan Rilampagos Kapuyan. Sa atong IP Mardia, yung apo dito kaganyan, no, munda yung drivers na to, nila ni Konsyal Ercelita Apat o kay Marirot Ortigos ang atong presidente sa senior citizen. Ato sa basahon ni Nader sa screen, kayo niya magdasok na nino, ilan na po tang inon nga wala na to ni sila gibasa. Ani Adri karon si Romar Kadayon na, no, matod pa ni Romar, kumusta sir? Yes, okay lang, no, ako ganyan parinte kay si Romar Kadayon na, no. Dagang kayong salamat sa imo, Mar, sa imo pong kanunay pag-support dito sa itong programa, no? Sa imong pag-subay sa ito ang programa, labi na pagtanaw sa itong live. Daghang kayong salamat nimo, Romar Kadayuna. Rizaldo Valentino also is watching. Batod pa din Rizaldo Valentino. Mayong hapon ka, Prudy Kadayuna. Mayong hapon sa imo, Donald. Mayong hapon sa imo. Salamat po sa imo, no? Hinautunta nga ano akakanunay sa maayong panglawas. Si Ronaldo Valentino. Arisaldo Valentino. Virginia, po si watching. Kumusta ka na, Jane? Ang anak na ko sa Davao. Kumusta ka na, Jane, sa Davao? Kumusta ka na, Kamunia Tanan? Natunta na amo kanunay sa mayong panglawas. Amping mo kanunay, Jane. Tagway-dugay na kita, wala magkita. Hinatunta, magkita, tas karong mga pipila kaadlaw. Nangang kay salamat mo, amping mo kanunay din na. Ganun niya, Regine.

Wesley Apertes, no, ang atong iski councilor. Matupan niya dre, maayong hapon, kap, unsani, happy araw ng Purok 21. No, piyesta siguro ni, happy piyesta. Diya sa, oh, tama, diya mo, mali lang ko sa pagbasa. No, happy piyesta sa Purok 21, kap na, unsani, na, miti sa, unsani, di naman ako mabasa ni, sa dubol og ang sinsa na marugdi kay dako ni Maklaro, no, sa tibuok dai sa tibuok San Vicente kap unsa ni Lingaw ra barangay labaw na sa atong kay ano Maria ko labaw na sa atong mayor Jose sato ang umabot na mayor ko no si Ma'am Juan Relampagos kapoyan nagakaig salamat kap. God bless. Ingon man sad sa imo din na, no? Wes, atong konsyal niya, Konsyal Wesley Puertes, daghan po kaing salamat sa imo din na, dong. Si Lia Sasor Puya also is watching. Daghan kaing salamat, imo. Lia, Ira, no? Daghan kaing salamat. Matupan ni Virginia, no? Matupan niya dire. Hi pa. Musta. Love you, yes. Love you sa senyo di anak, no? Sa Dabaw, no? Ilan ni Regin. Sabunan na ako. Sa inyong tanan din na, Jin. Dugay-dugay na kita, wala magkakita. Inatunta nga karong pipila kadlaw. Magkita ta, magka-istoryahan na inapunta, no? Daghang kayong salamat ninyo. Amping mo karoon na din na, Jin, sa Dabaw. Mister napunta mong tanan din na, ilan ni Richmond. Ilan ni Rap Rap, ilan ni Nicky, ilan ang Jenny ka sa inyong tanan din na. Ilan ni, musada, ilahang, sa inyong mga kaparintihan din na tanan, no? Amping mo kanunay. Okay, Binaday Ligis, no? Okay, Irwin Ligis, ako nga po din na. Alger Taran is watching. Salamat kayo nimong atumbuutan ng barangay kapitan din na sa barangay Santa Cruz. Dagang kayong salamat, Timokap.

0: Cyrus G. Bernido, mga kopong pagkumangkono, maamoto pa niya, maayong hapon ko, yes, maayong hapon po din na sa imo ha. Say, kumusta na mong tanan diya sa imong mama kanahilin Bernido o kay Dudong Bernido? Kaya man sa imong mga anak o sa imong asawa diya, may hapon sa inyo diya, say. Sa imo po din na bro, pasig na kay na kuan din na, nakita ni mga imong igret, kaya aron di tamahayon po nila.
1: Okay, napong igret ba bro Dino sa akong mga kaparentiyan, no? Mga Bustamante family and Lauron family, kumusta kamong tanan diha? O labi na diha sa Lasang, si John Lauron, kumusta mo di agaw? O dito sa Nanyo, akong mga parit ni Lauron diha, kumusta kamong tanan? O labi na diyo sa kaganguhan sa mga Bustamante, no? Family, kumusta kamong tanan din ha? Manginaot ko nga namo perminti sa mga iyong panglawas. Kay murag ng delikado na itong panahon karon, murag ulan init, delikado ang itong sakit ani. So pag-ambing mo diya kanunay o sa kanunay mag-ampo kita aron malayo kita sa mga disgrasya. Okay, thank you.
0: Ag Alger Taran ang atong barangay kapitan, no, sa barangay Santa Cruz, matod pa niya dire, good noon kap kadayuna, shout out di ay sa tanang taga Panabo, maayong hapon. Uy, sa tanang taga Panabo, no, nangugay pangumusta mo tanan sa atong buutan ng barangay kapitan sa barangay Santa Cruz, si Kapitan Alger Taran.

Ania diri atong amigo no si atong amigo atong operator buotan atong operator sa radyo si Ronilo Badana. Matod pa niya diri no maayong hapon yakap. Maayong hapon po sa imo dinanil, daghang kay salamat sa imo. Kumusta na mo dira tanan niya? Sa tanan taga Jiso labi na sa atong mga bako operator, atong mga driver no sa dump truck labi na sa akong wala po'y kanang kakapoy na ko nga driver sa atong dump truck, si Miljon Melindres. Maying hapon si mo din na John, kumusta ka na? Uy, advance day, happy birthday si mo John. Kanong po no, si Miraculous ang iyang birthday kay Miljon Melindres. Okay, Rusto Muhammad, ang atong pong operator sa ato ang bako, no? Maying hapon si mo din na Tom, sabi na si imong pamilya, no? Hinatunta na amo sa maayong panglawas sa kanunay. So, ban pa na itong mga operator, mga driver sa tanan taga GSO, no? Labi na sa atong department head, si, unsa ni, si Engineer Randil Panayangan, uban siya mga sakop, no? Sila si Engineer Kwamag, ug sa atong equipment dispatcher, si Kapitan Pisanya. Daghang kayong salamat sa inyo, ano? Believe ko sa inyo, maayog kayo mamudala sa mga katawahan na ito, bakso pagpasabot, usay sa ilang mga hangyo, nga masigin man tood sa kalisod sa panahon pero nangita agad magpamaagi nga inyog yung matagaan og action ang ilahang gihang yun. No? Nagkakaing salamat yun na sa GSO. Labi na agad sa ato ang GSO head, si Engineer Randel Panayangan.

Junjun Barido ang kag urso iswating. Ay salamat kay ni mo din na John. Daghang kay salamat. Kumusta naman mo din na? Salamat kay pagsalamat kay ko sa inyo pong kanunang suporta din sa itong programa. Kumusta na sa inyo ang tanan? Daghang kay salamat kay Junjun Barido ang kag. Kay GR Panugaling no matupad niya shout out. Tio from Tubod Carmen. Yes, ang atong mga kaparintihan diya tanan no sa Carmen, diya sa Tubod, maing hapon sa inyong tanan, amping mo kanunay. Grina Disina, maing hapon ka, patut pa niya dire, maing hapon daw. Daghang kayong salamat ni Magrin, saludo kayo mo, loyal kayo kayo ng ato ang kauban, no? Karaan na tong kaubanan si Grina Disina. Daghang kayong salamat ni mo, Grina Disina. Grina Disina.

0: Pearl Canyon Urig, no? Maying hapon sa imo daw. Maying hapon sa imo din, Pearl. Salamat, no? Sa imong suporta diri kanunay sa itong programa. Dagan salamat, mo. Ingon mang Karunilo Badana, matod pa niya, maayong hapon, Kap. Yes, maying hapon sa imo. Nel, kumusta ka na? Nakaman siguro karon sa banay-banay, diya sa inyong lugar. Amping kanunay, Nel. Saludo ko ni mo, Nel. Dagan kay salamat, mo. Runilo Badana. Ingon sa itong grupo, sa itong mga mekaniko din, no? Kaila tanda, no? Maayong hapon sa inyo. Dagan kay salamat sa kanunay. Pero kanyon urig matod pa niya, maayong hapon, greet na ko ang Canyon family o ang Almorin family diri sa Purok Dusi. Thank you. Yes, sa inyong tanan din na taga Purok Dusi, no? Itong mga karaan yung mulumulupyo din na sa Purok Dusi din sa itong barangay San Vicente. Just kanyon urig, no? O ilang mga Almorin family. O sa mga Posonpod family din na. Sa inyo ang tanan din na, kay dihigikan ta kaganiya di ano, nag-adto ta sa ilang balay sa atong lipanaw na itong amigo, kay Boy Nocubio, dito ta ganiya, uban sa itong executive secretary for, si Ma'am Joanne Rilang Pagoska po yan, na nagtanaw po dito, ning adto dito di bisita, o naghatag po ng mga ginagmay nga, mga ilahang magamit dito sa ilang paghaya sa ilahang pinalanggang kauban sa pamilya. Ika diablo, tanawa, huwag na ano ba pwede pasok niyo mo kaya aron na itong nang mabasa.
1: Wala pa.
0: Rene Perez is watching, no? Rene Perez is watching. Umayang hapon din at kanin mo rin. Ako ganyan po mga parintira, no? Maying hapon sa inyo. Salamat kayo rin. Always ikadiri sa itong programa. Si Roger Cano, imatupan niya, Kap, maayong hapon. Mugreet lang ko sa ako, unsa na, Yoyo Angelis Campos og happy birthday, June 28. Uy, birthday dairon niya si imuhang, Yoyo, no? Happy birthday na lang kay Angelis Campos. Ano, happy birthday na lang si Modia, no?

0: ni Pangaldin. Lin Ligaspi also is watching. Amayang hapon sa imo din na Lin. Salamat sa kanunay Lin, sa imong kanunay pag-support sa itong programa. Dagan salamat nimo. Ako din ipahinom-dom, no? Ang atong himuon siguro og ba isa da kay daghan man ang nakasunod ng mga schedule, no? Pero magpasalamat kita sa atong mayor kay murag itagaan kita niyag priority nga aron atong masulbad ning ato ang mga gikinahanglan diri sa ato ang barangay San Vicente, no? Kay ugma napamantay patambakanan dito sa Purok 21, no? Aron na mahapsay na gid ng ilahang plaza din na, no? Kinaapatay butanganan dito graba sa likod sa ilang chapel kay matod pa sa atong mga GKK officer kagabi daw kuno tul sa kusog sa ulan. Naabot gid daw sa sulod ang dito sa ilang konhalos ng kalisod-isod sila kaganina pagmisa nila kinagsaulog sila sa ilahang kapistahan karong adlawa. Katong inyong purok din sa atong purok leader dino kang Marisa. Siguro res katong ato sa nang tanggalon ng ato kay murag di man makasulod ang ato ang ekwipo ng atong bakho dina aron sa paglimpyo dito sa sulod kay ato nang simintohon kay magpasalamat po dai mo og dako, no? Pasalamat ta kay Kapitan Rico Canyonis ang Crider Vlog nga nihatag pod og siminto diya sa 21 katong sa pamilya ng atong ipang siminto dina nga mga ilang mga flooring o katong ang ato pong gipangayo nga siminto para dito sa atong purok kapitin luuya sa ilang purok dito muna basin ato makahigayon ta ato tong simintoho na po ng ilahang purok kay naamay unsani kanamay siminto gihatag kanato sa ato ang buutan na barangay kapitan sa barangay Waterfalls si Kuya Rico Canyonis. Tanaw lang imo diha bro kung naana po da. Nya diri pa si Kuan Panandil, si Giovanni Pangaldino og si Lin Ligaspi also is watching. Ay salamat kani mo Lin, nagkakaisalamat yan po siya. Always kini siya sa ato ang programa. Sato din kauban bro dito sa Nanyo. Ikaw na lang mag-greet dito sa atong kabanan sa ato ang isa ka kauban na to nga wala siya wala din karon.
1: Okay bro, no. Magkwanta sa atong kauban sa buhat, no. Barangay First sa Nanyo. Si Rodil Cuevas og si
0: Irene
1: Daog, no.
0: Remilia Daog.
1: Remilia Daog. Wala siya ka kuan kanina bro kay murag nagdaldali po to nila katong kauban, no. So muna ako na lang yun ang ni Anto dito sa Purok 21. So ang ako pong ipaibalo bro diha sa Barangay New Pandan nga ongoing ang atong mga construction diha, no. Hapit na gid mahurot bo tanan.
0: Mayo,
1: so
0: mayo,
1: ang kulang na lang gyud sa tuwa diya sa New Pandan kanalig yung likod sa Agria. Diya sa Purok Alpine kay napay si tulonon gamay. Wala ma ang pader sa Agria murag isitul pagamay kay murag nasulod sa tong lining sa tong concreting. So mao na lang na then ang pagkamanan na ang kato na pong atbang diha sa eskwelan sa Dunya Ninita, no. Kay murag natoy pila ka meters lang diha, murag 100 to 200 meters ang kulang ma dayon kay dito ra daw ang katong budget. So istorya na ko tong balay nga naa dito karon, balay na dito actually gyud. So magpasalamat ta sa atong halangdong mayor nga iya yung giaksyonan, giistorya niya si foreman, giistorya niya kontraktor nga isumpay na gyud padulong dito atbang sa maong eskwelahan sa Dunya Ninita. So pasalamat kita sa atong mayor nga suporte gyud kay sa to kay naman tadiha gibutang bilang extension arms, no, nga mo tanaw sa maong say kakulangon diya sa New Pandan. Then nagistorya na pod mi bro Dino ni Kwan ni Vice Mayor nga nanagday programa about anang mga drainage diya sa New Pandan. Si Vice King Exulting nga murag na daw plano daw sila ana nga murag Kasada bro nya, dre, dre

0: ini sa karsada largo.
1: Na okay, tumayo na
0: ro. Mona kay mogid ang pinaka kuan gyud kita naon na tong mga kanal sa sinupandan ubay-ubay na gid nahimo na yung nitaas na gid ang kuan masing taas ang height sa atong drainage tungod sa basura og mga lapok nga nana niubos na gid siya. So gipangitan niyo pamagi sa atong kano atong mayor ug atong vice mayor nga maismot gid ang sa inyo pandan. So naghatag na daw sila letter request ni kang mayor na pero og kandito ang gubog kang congressman Lagdamio. So magpaabotan niyo pandan, magpaabotan mapadali aron dili na ta diya mismo gid nga mo kuan ang tubig mo angat labi na diya at bang sa water district bro. Gamay lang gid nga ulan diha gyud ang mutubo din tubig diha gid sa kanto kay gumikan kay nakita po nako ang kanal diha gid sa Maniluit area, nakita nako nga perting daghana na kay mga minerals, empty nga minerals no. So ug masiguro bisig atong istorya si mayor nga atong papahinluan kuhaon tong mga empty bottle dito sa minerals para makadrain yun ang tubig o mga kanal siya sa panan. Paabot lang ta kay mga man atong trabaho pagtanaw din na aron mahinlo ang mga kanal diha sa New Pandan. Paabot mo New Pandan kay ato na siyang lihokon aron mahinlo na diha yun sa New Pandan mga kanals.
1: Salamat kay bro sa imong pong mga gihimong kakugino din na sa imong barangay, diyan sa barangay New Pandan. Inatunta kagabi ipod, diyan nakabisita ka dito sa Balay sa Inahan sa to ang Kuya Milbar Velasquez, ang atong presidente sa Binulig Eagles Club. No? Salamat kay Kuya sa imong pong pagka-accommodate sa mga diyan kagabi. Kami ni Kuya Paul Aguirre, diyan ni Kuya Boy Buboyrong, Kuya Dandan Ilaw, ug si Kuya Titing Sumuso, no? Daghang kaayong salamat ninyo. Ninyo Kuya Milbar, no? Sa imong pamilya, sa inyong maayong pag-accommodate sa mga diha kagabi. Daghang kaayong salamat kay Kuya Milbar Velasquez, ang atong presidente sa Binulig Eagles Club. Ako po rin painumdum, no? Dito sa Purok 21, Burok 25. Ugma po na medina no ato na po tong ikatag aron makita nato kung tama na ba o kulang pa ba ang katong mga graba nga para itambak nato dito sa basketbolan kay matud palagi sa atong mayor iya gud kunuhan ang ipasiminto ang maong area kana basketbolan sa Purok 25. Sa atong Purok leader din na kay Fred, no, maing hapon si mo. O sa atong mga youth leader din na, ina ni Junar Palugod, ugla ni Aparis. O sa uban sa mga youth officer, tanan. O sa mga ba Purok officer. O sa tanan lumulupyo din na sa Purok 25, maayong hapon sa inyong tanan. Naibando, gahangyo sa ito, anong pati sa ilang kalsada. Sige lang kay kung mamanhuman na namo ton dito, ako na po nang isunod ninyo. Pasinsyahalan ko ninyo nga dili ko gina pwede masabay-sabay kay tungod lagi sa kadaghan sa mga naghangyo sa tua parte sa ilang mga kalsada.
0: About kuang bro, about grabiling no?
1: Oo.
0: Dito po dahil sa maong medalya Sir Bimco tong naikapilya dito nga atong gipaginsaon na. So kulang pa gid ang yang grabiling. So ato tong papaningkamutan po nato to nga ato tong magribilin at banggit sa kapilya.
1: Okay.
0: Pwede masulod o.
1: Himuan lang siguro din mo mga request na diha bro na aron atong ihatag dito kay either ka Ma'am Joan, ang atong executive secretary for o kay Mayor Joe Rilampagos. Aron mahimong formal kay para mo makita nila nga mo unang gikinhanglan sa mga katawhan sa maong barangay, Barangay New Pandan. Ila din ni Kuan Kuya, ila ni Bro, ila din ni Amay Kimpo, no, din na sa barangay na niyo. May nga hapon sa inyo din amay, ang ato pong amigo po din ang akugihan, no. O sa isa pa nato ka, kaila din, ka-amigo na to, gihapon si Konsyal Urio, may hapon sa inyo ang tanan din na. O kang mga Halipa family, o sa tong kanhi barangay kapitan din na, Kapitan Maligro. Thank you. Ako gi-consume mo bro nga ipa-remind sa kanunay no ang atong mga katawhan din na si mong barangay kay uban lagi wala maingon sila wala sila mahibalo parte anang atong purinarya ng masa.
0: Yes, oh correct no.
1: Mo gani kadong na ipa-hibalo sa ila.
0: So tinuod ay po na no usapon natong ato nang yawhag ang mga atong mga kaigsuna no dili lang sa sa diha sa barangay nyo pandan kundi sa katibuk-an sakop sa Panabo City no nga kung namang galing mahitong dan nga maong mupanaw ang atong mahal sa kinabuhi labi na gyud kay kapos kayo di ba ayaw gyud mo duha-duha pag duol sa mayong barangay first o kapitan di ba nga aron nga matabangan na to sa maong pulinarya ng masa. So sa medical po na po tayo ikatabang nga may amaw ang city na to sa city nurse office na po itabang na diha kaninyo.
1: Tama ganyan siya bro, kay daghan nga itong madunggan nga munang naadto sila sa mga private nga mga purinarya tungod lagi kuwad na sila kay balungan ay purinarya ng masa.
0: Yes.
1: Ang atong purinarya ng masa, gituyo ginano, gihimo ginatid itong local government labi na sa atong mayor no, kay tungod kay para na sa mga tao in town nga dili maka-afford na itong mga purinarya nga sila mga balayro nun. Munang gihimo ginaintaw ng purinarya ng masa para sa mga katauhan na ito diri sa barangay, asa diri sa syudad sa itong Panabo City. Muna, kung for example, gani ka mo, simbako, di ba na nato mawala, no, kay kitang tanan diha magita padulong. Wala lang tama sa kung kano sa kinahanglan kita magpraktikal at hunahunaon nga sa panahon sa ingon na nga didi kita magkaipit-ipit i-mangonsulta mo sa inyong mga barangay kapitan sa matag barangay kung asa mamudapit or else sa atong mga barangay affairs o atong barangay coordinator.
0: Thanks mo yan bro ding nga wapagid sila kailatanan no nahil while nga naman pero usahay lagi tungod sa panghitabo no nga mupanaw ang mahal sa kinabuhi murag maglibog sila asa sila padulong labi na gyud kanang hospitalization mo gyud pinagyud ka problema no labi na gabi gitawagan na pug ko nanapoy i-serve na pud nato murag bugat-bugat gyud ang maong amount gyud pero nasa Rivera. Nasya sa Rivera.
1: Naman tayo gamay nga
0: matabang.
1: Matabang na parte sa kung ka ng mga hospitala, ka ng Good Shepherd Kuya, Rivera o kining
0: Kainglit
1: Hospital. Alvin Ibanez is watching ang atong amigo, no? Ang atong amigo si Kuya Alvin Ibanez. Kumusta ka na, Kuya? Musta ko na gusto ko makikistorya sa imo karumpila kaadlaw, no? Kutawa mo tawag ko sa imo, Kuya Alvin Ibanez. Dagang kayong salamat, Kuya Alvin, sa imong kaayog, sa imong kabutan. Bidina Olive is watching. Uy, salamat kayo kay Olive, no? Kumusta naman mo diha tanan Olive? Nagingon mag... Siguro na amo diha karon sa inong tambayana, no? Kumusta namong tanan? Inyong grupo, sila si Misikior, napabagya po din sa tanan na itong mga Pilipina nga na diha karon sa Hong Kong na rin kamot tagsa-tagsa para sa ilhang mga pamilya, no? Amping mo kanunay din na live, kaming mo tanan kay Bloco si Pai, muraga di siya off karon kay nanawag to siya, nga di siya off karon nga Domingo, kay bago pa main taon siya na balhin dito sa iyong bagong boss, no? Muna ka sa inyo na lang din na live, kumusta mong tanan, amping mo kanunay. Bibay Strauss also is watching. Salamat ni mo, bay. Dagang kayong salamat ni mo. Ili Labadan da Abagis Junior. Uy, salamat kayo kay Ili. Always is Ili. Saludo ko ni kanunay. Dagang kayong salamat ni mo. Amping kanunay, Ili Labadan Abagis.

Kirby Rasay also is watching, no? Ang ako pagkumangkor, maing hapon sa inyo tanan din na King. Kumusta na mong tanan sa imong papa, kay Ladudoy, sa kumangho din na kay Arlene. Kumusta di ake, kasi inyong tanan sa asawa ni mo din na King. Kung sa imong mga anak di, amping mong kanon na King. Ugdakat salamat sa inyo. Maliba pa mi sa is watching, kuya na, da, bro na, dili sa ato ang kauban sa Sabaw, no? Ang ato barangay coordinator din na sa barangay New Visayas. Si Marley Baha Pamisa. Kumusta na din na, Mare? Huwag sa itong isa pakakauba din na si Margati. Si Margati ang kauba niya sa barangay New Visayas. Marley Baha Pamisa, matod pa niya, maayong hapon. Yes, maayong hapon si Mogi. Ingunan ako, diha, Marley Baha Pamisa, dagang kayong salamat sa imo pong suporta diri sa ito. Sa imo pong kakugi. Dina sa imong barangay, dina sa barangay New Visayas. Maliba pa misa, ang kauban po nato, gikan sa pagsugod, dina ang si ato barangay Apis, dina sa barangay New Visayas. Uban kay Junjun Margati.

Edwin Suliman is watching. May salamat yung Edwin. Dagang kay salamat. Salamat kayo sa imong support kanon ay diri sa ato ang programa. Rinan Karyon is watching ang akong anak sa Dubai. Maing hapon si mo dinanan. Sige ko na nako. Dagang kay salamat sa kanon ay sa inyohang mga maayong mga plano sa kinabuhi. No? Dagang kay salamat ninyo. Amping lang mo kanon na dahin at unta nga nakakadunay sa kabaskog sa inyong panglawas. Uy, Edwin Suliman, matutupan na dahin rin, no? Maayong hapon, Kap, from Edwin Lakang. Ang ato mo din yung vice-presidente sa atong federation, no? Di sa atong pintudap, no? Maying hapon sa inyo dyan, mga buhutan nato ning mga opisyalis, no? Uban kay Presya Darunday, no? Maying hapon sa inyo dyan. So, uban pa natong mga opisyalis tanan. Kaya maayo po kayo ning atong amigo, manggod si Irwin Lakang. Salamat kayo ni mo, kaya Irwin. Nagkakaing salamat.

Sirinan kadiyo na nung akong anak, matupinan diri watching from Dubai. Yes, maing hapon sa imo dinanan, usbon ako sa pag-ingon si mo ha. Salamat kay sa inyo ha dina. Labi na sa imong mangho dina, kang guy-guy sa inyo doada. Amping mo kanunay dina, uban sa inyo mga kaubanan. Dagang kay salamat ni Munan, o kay guy-guy kadayo na. Bu Jimbo is watching, atong kuya Bu Jimbo, no? Maing hapon si Ibu dina, kuya. Dagang kay salamat kuya no sa atong mga usahing atong importanteng kinanglan no nga sinsya na mo kuya mo yung roba ko usahay at dumunito pangitaan ni sila kay maayo kay ni hindi mo pasagdahan ani tab mo tabang ni senyo ha una ko kuya dagang kay salamat ni mo kay kuya Bu Jimbo ang atong ako doktor ng masa si kuya Irani Pangilina no kumumain gabi si mo na kuya amping kanunay kuya kay muraga sige ra baron na unsa na sige na laglinong kuya sige o unsa ni tanan na lang na adi na siguro daghang mo duol sa inyo sa mga problema munang salamat kayo sa tong kuya Irani Pangilinan. Janli Lim is watching nga ako pagumangko no maing gabi sa inyo diha dyan kumusta na mo tanan din na ila di ay nininig di daun ila pili Lim labanan. Kumusta na mo din na uban ila ni Ay, no? Sa inyong tanan din na sa Davao, amping mo kanunay. Roger Quintana is watching ang atong kuya po si Roger nung kita na maayong hapon sa imo din na kuya. Dagang kayong salamat kuya sa imo pong kanunay nga suporta sa atong programa. Inguman sa atong akong kumpare din na akong kuya, Kuya Vic Barrios. Maayong hapon sa imo pare, kumusta ka na? Kay Kuya Sam Iblamo, atong presidente sa Central Eagles Club, maing hapon sa imo din na Kuya Sam Iblamo. Kay Kuya Titing Sumuso, ang karaan po na akong kauban, no? Gikan pa kaniadto. Si Kuya Titing Sumuso, maing hapon sa imo din na Kuya Titing Sumuso.

Kuya Jim, kaya Jimbo no matupad na diri, maayong hapon Kuya Rudy Kadayuna. Maayong hapon sa imo Kuya. Tagang kay salamat Kuya no kay sa pasensya kana Kuya. Kana usahay lagi Kuya nga mo ingon ko nga pangitaalan niyo ni dinha kay kay ibalo ko nga di mo kay balo mo balibad. Tagang kay salamat inyo Kuya Bu Jimbo sa inyong kabuotan. Roger Kitana, matupad na di, maayong hapon Kuya Kapyes, maayong hapon si Roger. Sige, ingon na ako, kumusta ka na din na amping kanunay. Gisa Abinyon, Pagdalian is watching. Uy, salamat ka nyo mo kay Gisa. No? Salamat, kumusta mong tanan din na. Namo din na siguro sa inyong mga compound karon, no? Siguro na minaw mo, ang buwan sila si Roy Roy din na, Ariri. Riri di ay masignan ko nagtunog ng iyang radyo karon din. No? Salamat sa inyo din sa pamilyang Pagdalian. Labi niya sa kay Linda, no? Kay Linda Pagdalian, ila di ay ni Flora, no? Remedios. Ila ni Dudong, sa inyo tanan, mga Remedios family. Amparo family sa inyong tanan o kay Jo, no? Maying hapon na lang sa inyong tanan.

Gisa binyong paggalian, matod pa niya di, mayong hapon, Kuya. Yes, mayong hapon sa inyo din ha. Salamat ha, salamat sa inyong support sa itong programa o pagtanaw sa itong live. Jubilin, libre ako, no, nanagin si Jubi diri, bro. Libre ako, no, mayong hapon sa imo din na job. Salamat kaya sa imo pong pagtanaw sa itong live. Dagan kayong salamat. Court Christian Amparo is watching. Uy, mayong hapon dahil sa imo din, ano? Kay Court Christian, ah. Saludo, balos-balos na ni, kay usay po ni siya, makita na ko niya, ah. Amo po na ikong ginahimo niya. Dagang kayo salamat, imo Court Christian Amparo. Buyak Spinya also is watching. Ang atong mga karaang lumulupyo din sa atong barangay San Vicente. Ang atong mga amigo, mga original din sila din sa barangay San Vicente. Sila si Boy Pinya. Kumusta na mo, tanan dia boy, sa imo mga kaigsuunan, tanan, mga pagumangkon, apo sa inyong tanan din na sa Purukunse, mayong hapon sa inyong tanan, ug amping mo kanunay.

Alexander si Maprangka, matur panyaya dere, maayong hapon Kuya Rudy Kadayona. Yes, maayong hapon sa imo din na Alexandra si Maprangka. Salamat din mo sa imo po kanunang support dere sa atong programa. Toto Kadayona is watching ang akong mga kaparintiano. Salamat ninyo to. Dagang kay salamat po sa inyong pag-support dari sa atong programa. Kumusta na lang mong tanan? Amping mo kanunay. Matod pa ni Alexandra si Maprangka. Amping kanunay, Kuya Rudy Kadayona. Ay, dagang kay salamat ni mo, no? Dagang kay salamat ni mo, Alexandra. Si Maprangka, ingon mo sabi sa imo, amping po diha kanunay, no? Ayaw yun mo kanunay pagpasagad. Kaya, unsa ni, disod magkasakit, no? Health is wealth. Jesse Cubio is watching. Mayong hapon si imo din na Jess. Musta na ka diha? Mauni always mani sa tuwa, no? Dito din may kanina sa imo ang, unsa ni si imong parinte dito, no? Sa ilang balay. Kami ni Ma'am Jo, ano, ni atanda may kanina dito. Kadito siyang balay, lang ni Boy, no? Nakalisod-lisod may pag-agi dito kay tungod sa kalisod sa dalan. Kay kanang inyong dalan unta kung naala na eksaktong unsa niya kanang deed of donation ng inyong kalsada sa iyo na unta kay nato na trabahon. Pero nakalisod kay wala manggoy kuan, wala manggoy deed of donation mo na maglisod ko og ayon anak kasi mapailan po niya kung kaso magpataka ako din na, no? Muna hinaot ko unta, no, nga masabdan sa uban din na nga nag-iya sa mga luna nga makahatag o kanang deed of donation aron masayon ang inyong pag-agi din ng maong dapita.

Rodrigo Balon is watching. Ang ato ang konsyal sa Barangay Katipunan, no? Ato ning amigo nibuutan ning ato ang konsyal ra Rodrigo Balon. Mo ni si Irod, no? Small ni siya pero battery ball. Kumusta mong tanan din na cons? Konsyal din na sa Barangay Katipunan. Labi na sa atong barangay kapitan din na si Barangay si Kapitan Kukoy Misulis. O sa ato pang mga kaubanan din na sila ni Nuning Cabanilla. O sa atong barangay coordinator din na siya, si Willie Akdal. Rico Bahian na Haraulia Habagat, no? Matupad niya, maayong hapon, pre. Yes, maayong hapon din na, pre. Kay pare Rico Habagat, no? Maayong hapon siya. Matupad din taong amigo. Kumusta naman ka, kuya, pare Rico Habagat? Hinautunta, okay ka radiha, pre, no? Kay murag niagi ko dito atong niaging adlaw ko pre wa mangkuro murag wa man daw ka diha kasi makahiga yon pa kuno makaagi ko diha sa imo pre. Salamat kay mo pre sa imo pong pagtan-aw o pagsuporta sa atong programa. Ronald Ocopos Osoris watching. Salamat nimo na dagang kain salamat nimo.

Rodrigo Balon, matod pa niya ang atong konsyal din na sa barangay Katipunano, matod pa niya diri, maayong hapon, Rudy, God bless. Yes, ingon man sa imo din na konsyal, Irod Balon, din na sa barangay Katipunan, amping din na kanunay sa imo din na, no? Ang atong buutan, small but terrible na tong barangay councilor sa barangay Katipunan. Gisi ko biyo, matod pa niya, maayong gabi, ikap Rudy Kadayuna. More power. Yes, salamat kay ni mo, Jess. Sige ko na nako, wa kay paglubad. Daggang kay salamat kay GC Cubio. Arlene Rasay, no? Kadayo na Rasay is watching ang akong manghod. Kumusta ka na, Ki? Kumusta ka na din? Ang anong Ki ni? Siya lalay na side na pipila lang na side ng anong Ki. Akong tawag na akong manghod. Kaya muna itawag siya sa mga wagikan siyang magulang ato sa mga amahan itong mga gagmay pa mi. Munang matingala sila nga nung kidaw akong tawag ani kayong Arlene, no, sa akong manghod. Kumusta ka na, kay natunta, okay ra ka sa kanunay, sa imong pamilya din ha, ilan ni Dudoy, sa imong anak, ilan ni Kirby, o sa imong mga apo niya. Amping mo kanunay din na kay Arlene Rasay, Akadayuna Rasay. Ito bro, wala kay kwan nila. Nakita mo pa dahil sa unahan, no? Siguro gamay siyang pinomdom dito sa atong pikas lawak. Alam tawad doon. Ako, unsa ni? Sa atong mga wire, kana diha bitaw ni Kasada si Istiniel, pasulod noon, paingon dito sa urban. Sus, marusip na na po na din ang mga wire din na nangangumbabit na. Piti ka delikado itaon kayo, muna nga akong hangyo sa mga tagiyan na ng mga koneksyon, no, sa mga wifi. O unsa pa man ang uban diha, piti na gindagana, nagdasok na, naana sa ubos. Kay, na, makadisgrasya na, lisod na kayo na, no, nakana po manglimod ro ba ning uban kay mo ingon na dili ilaha. Pakina lang, no, ngin taon nga kadugay naman ato nagisulti ng mga wire. Tarunga in taon ninyo pagbutang. Kamong mga kumpanya siguro mo masayod. Kay ng inyong mga technician or inyong mga contractor na anang pagpanawod anang mga wire. Wala gid na tama, no. Kay ang uban manggo din na basta kay mo signal lang dito maunsa na dito. Okay na lang sa ilaha na.

Di na sila makauna-una, di na awan alay ginaisip kung makahasol ba na sa mga lumalabay, sa labi na sa mga motorista. No kay lisod kay da nanay na bitik ato di aging adlaw dito na balintong in town. May gani kay wala gid in town sa si mga grabe-grabe nga kamurag sakit lang siguro ang iyang sikog yang tuhod. Una ayo sa in town ninyo na ayaw ninyo na ingana ano, tarunga ninyo ng inyong pagpanaod og mga wire ng inyohang mga internet or wifi. Kato pong mga kaubanan nato sa mga ano, katong na mga kaubanan nato sa tuda, no? Katong wala mga nang-appeal, kay daghan man ning adto sa balay, nga wala sila na-appeal, nag-istorya man sa ato ang Executive Secretary Paul Kaganiha, matupad ni Ma'am Joan, na wala pa na nila makita tanan, kinanglan ma-absandra na nila, no? Ila pa ng tanawon dito, kaya naapa daw na, ayaw mo kabalaka, kaya murag naagid mo din ang tanan, no? Kaya matod pa sa atong Executive Secretary for Ma'am Joan Rilampagos Kapuyan. Litlit Bilaskas Igagamaw, matod pa niya diri, shout out kuya sa atong mga farmers and Fishers Folk Association diri sa Panabo. Labina jud sa akong team community organizer Sir Bong Agurde and Sami Nolura o Jesus, kailan man ko in town ninyo, believe ko ninyo kugihan kay ni Rabigin si Boss Agurde, no? Salamat kay ninyo sa kakugihan ninyo, no, sa inyong pag-asikaso tanan sa baong mga grupo nga inyong gihatagan gyud og pagtagad kay aron sila maasikaso. Kani silitlit wa magisan ni paglubad. Silitlit Bilaskas Igagamaw. Daghang kay salamat timulit, taga kay salamat. Makabalos na lagi ko nimo po ni. Sige lang. Aninyon Rosalie is watching also. Salamat timoros, taga kay salamat kay Aninyon Rosalie. Matod pa ni Aninyo Rosalino, maayong hapon, Kuya Rudy. Yes, ingon man sa imo, Ros. Maayong hapon sa imo din na amping karunay. Daghang kay salamat sa imong suporta.

atong dito sa unsa ni katong hangyo pud sa tuwa dito no sa Purok City no, kay sa sakop ni unsa niya Purok leader chairman na Dapon no. Ay ako natong gitan-aw dito, ingon ko sige lang chairman, kay mura karon pipila ka daw mahuman-human mi dito sa Purok 25, kaya ato lagi tong gikuan kay Pisiminto lagi in town sa atong mayor ang maong mga basketbolan, kay aron kuno malingaw ang kabatan-unan dili na maadto sa mga walay hinungdan nga mga bisyo. Mahalikay sila na ana. Una ato nang gi-priority kay dili gusto atong mayor nga maisalag ang atong mga kabatonan. Diha nila maaron mag-concentrate sila din sa mga sports no. Munang daghang kay salamat sa atong mayor Husidio Relampagos. Atong diha usbon ako Chairman Dapon din sa Purok City, labi na paingon dito sa mga Baldapan area. Ato ko nang asikasohon ng korong pipila ka adlaw.

Napapunto ang itong nisgutan dito sa Purok 23 sa Tegitanao din ano kay tungod sa ang ato ang amigo, ang atong konsyal sa Barangay Waterfalls, si Kuya Rico Canyones. Ingon po siya sa kuha nga magtanaw dako kinsay ang ngayon nga tabangan katog yung mga nakalisod-lisod nga wala na segmento ang ilang mga flooring sa balay kana mga luoy gidaw kayo. Muna na anak ko'y nakita dito kuya sa Purok 23, no? Ato gito siya nga sikaron aron na atong ma siminto matabangan na toro ano dili intawon sila magantos ana mga pita no nga ilang mga salug luoy ang ilang mga anak. Una ko Kuya Rico Canyones Rider Vlog, daghang kaayong salamat sa imo.

ni Atilit Gibuan na Magno is watching. Salamat mo Lit, no, dagang kay salamat nimo din na uga amping kanon na Lit. Diya sa purok unsa ni purok unsi do sa inyo din na kay wa pagid nako na adto tong lugar sa mga sumayan kay naguba na gid po kayong ilang kasada dito. Sige lang maningkamo ta dito kay nana po daghangyo sa ako no ning adtong balay. Paningkamo to na to nga napuno naman ko ta sa schedule. Sige lang maningkamo ti kong atong maaksyonan ng inyong mga ginahangyo no kay ang atong mayor dili gyud na siya mo ingon nga mubabag iya ganing gusto unta nga ang mga tanan hangyo kung mahimo maaksyonan dayon pero lagi di man na to na mahimo dayon. Kay tungod sa nagsunod-sunod, daghan ka yung mga problema sa ato mga kalsada. Sa mga gagmay na lang ang kalsada, ha, din sa ato ang asintro. Kay ang kasagaran sa mga main road na ito, napasiminto na itano sa atong mayor. Unang gusto niya nga maasikaso po ng mga gagmay nga kalsada, no? Kay aron daw ko na mabawasan ang mga problema sa mga lumulupyo ng tagsa-tagsa ka mga dapit. Matupad niya Atilit Gilbuan na Magno, no? Matupad niya maayong hapon, Sir. God bless you. Yes, dagang kayong salamat imulit, dagang kayong salamat ingon man sa imulit, no? God bless po si Mohadina. Amping kanunay.

Ito nang inaota no, nga katong kapistahan niya na karon siguro murag nangit-ngit naman na humana tong ilaha dito sa Purok 21 no, si ilang mga kalingawan dito kaya wala man tawi suga tong ilang basketbolan. Sige, pasensya na lang sa mo, siguro sa sunod ninyong piyesta konkreto na nang inyuhang basketball court diha kay dili gyud musugot ang atong mayor Jose Jory Lampagos nga dili na siya masibinto. Kaya luoy lagi daw ang mga kabataan, kinanglan na lang daw diha inila i-concentrate sa sports. Basin sa sunod ninyong mga piyesta o suman pa man ninyong mga activity din na ato na nang mahuman na pagsiminto o niyang mabutangan na taon na nagsuga ang mga maong mga unsa ni maong mga basketbolan no? Iato lang paningkamutan nga ato na maaksyonan dayon nga mabutangan na taon na siya tagsa-tagsa ka mga suga. Kadili lang kay maura ng unsa na purukan na nga atong buhatan ng basketbolan murag napay mga sumusunod na o. Kaya musunod ana ang Purok 25. Sinapagitanan musunod ana kaya ginatanaw na sa atong mayor. Kinanglan gud matarong ang mga kalingawan sa atong mga kabatanunan. Labi na na ang mga basketball court. Kay all purpose man guna daghang kayo makagamit niya na tanan. Sabdalan ko ninyo at nga din ato na sana madali-dali sa pagkakaroon. Pidrito Misulis, uy salamat kayo na adri in town ng ato buutan na itong city administrator, no? City administrator, si Sir Pidrito Misulis, no? Matupinya na di, good PM Bro Rudy Kadayuna, God bless you always. Daghang kay salamat ni mo, sir. Daghang kay salamat ni mo, sir. Wa diyo kayo masulti ni mo, sir. Tungkol sa kamaayo ni mo, sir. Wa ko'y nakadungog na ay nalain ni mo, na iubos ni mo, kay maayo kayo ka. May kay ka nga tao. Daghang kay salamat ni mo, sir. Inatunta, sir, di ka mausab, no? Di ka mautro. Si Pidrito Misulis ka lang gihapon, no? Muna ko, sir, nagkakain salamat sa atong City Administrator, Pidrito Misulis. Ingumanday kay Engineer Felix Sinahon, ang atong taga-Sindo, no? Mayong hapon sa imo din na Engineer, salamat po kayo, Engineer, sa ipopong kayog imong kaabtik o kabuutan. Dagan kay salamat nimo, Engineer Felix Sinahon. Ingman kay Mama Jean Capis, HR, maying hapon sa imo, ma'am. Sa staff na to sa Banwag, mayong gabi sa inyong tanan din, ano? Mayong gabi sa inyo, labi na ilan ni Hanilin Pirish Manalansan, mayong gabi sa inyo din alin. O kay Ayan, no? Kay Ayan Jaban o kay Litoy, no? Kang Litoy din na. O kang ilan ni Shirley Tagubagilien. Labi na gin sa akong kuya, ang atong amigo. Akong kinabutanan pag sinaligan sa atong mayor, Kuya Alan Alsar Sarabia. Sa mga staff sa atong mayor, no? Sa ilahan ni Bunso, no? Ilan ni Bunso, no? Maying hapon sa inyo dyan, so. Usubon ako sa kanunay, akong balik-balikon. Daghan kayong salamat sa inyo, so, sa inyong pag-amping sa atong mayor. Daghan kayong salamat kay sa gingaw na nako. Dili na ta makakitag mayor nga susama sa atong mayor. Muna daghan yung kayong salamat uban sa imong kaubanan, atong mga backup, atong mga driver, sa inyong yung maayong pag-amping sa atong mayor. Inatunta, nga kamubuligan kamo sa maayong unsa ni maayong panahon o sa maayong panglantaw o pagtanaw sa atong labaw na makagagahom. Roy Batakis watching o yan ako pong ang taon nga mura ko na nanipag-umang kon si Roy Batakis. Salamat ni mo Roy, dagang kay salamat sa imo pong pagtanaw sa atong live. Patrick G. Alison Bagasbas, matod pa niya di maayong gabi inong. Yes, maayong gabi si Montre. Kumusta na mong tanan niya ban sa imong ginikanan, no? Sa imong pamilya da tanan. Amping mo kanon ay Patrick Alison Bagasbas. Always kinisya sa atong programa. Inguman sa ilan ni Nelly, no? Kadayuna dito sa ang pamilya sa akong ipanaw na intawon nga manghod si Efren Kadayuna. Sa inyong pag-adto kanina sa balay, ni pasinsya ka na nga murag nag napukul gilakaw man kun amang gidaghan nga appointment kay Billie Jean di ay Jean istorya ni Miss Mama nimo o kay Gaga, no? Kay Gaga din ano kay Juan, no? So si akong apo, akong apo diha matung among apo di na og ilan ni Dukakis og ilan ni Joy
Okay, Chong, no, maing hapon sa inyong amping mo kanon. So mga Chong ni Nini, sila si Inday, sila si Ninit, no, sila si Big Tata, no, sa inyo tanan din na mayong hapon sa inyong amping mo kanon ay.

Satu mga kaparintihan dahil din sa may Carmino, ilan ni Bata, no? Yung atong dating barang, dating municipal councilor din na si Bata kadayon na, no? Maayang hapon sa imo din agaw o sa imong misis kay Alma. Maayang hapon sa inyo tinan. Kumusta na mo ito inaut? Unta, na mo kanunay sa mayong paglawas. Ilan ni Arce, no? Maayang hapon sa inyong tanan. Sa tanan na itong mga kaparintihan din na, no? Maayang hapon na lang sa inyo. Sa akong isa padre nga nasa urban nga Dolores Gumbalay kay Juanito kadayo na may hapon sa imo din na gaw nito. Ruel Mayaw is watching. O may hapon sa imo din na, well, kumusta ka na? Dito sa New Corilla, tanan na itong mga kaparintihan di ano, ang mga dito sa family. Mga dito sa family, Amor family din na siya pa man din mga Kadayuna family din na o Kimada family ilan ni Dilya o di Dante ay din na no? Maayong gabi na sa inyong tanan kay alas 6 na pasado maayong gabi na sa inyong tanan din na ilan ni Larry no sa inyo din na Lar ilan ni Dilya ilahan ni Numprido ilan ni Kaliling rito sa inyong tanan din na labi na good day sa kay ilan ni Kuya Agaw Jimmy rito sa inyong tanan din sa pamilya ni mo Kuya Jimmy. Kumusta na lang mong tanan? Dito sa Lupon, sa toong mga kaparintihan, mga Cubillo family dito, mga Kadayuna family, sa ilan ni Bami, ilan ni Ruth Cubillo, ilan ni Gina Cubillo, ilan ni PJ, dito tanan, no? Sa inyo ang tanan din na, o ilan ni Mando, Kadayuna, maing hapon, maing gabi sa inyong tanan. Dito sa Masyan Isidro, mga Lim family, ilan ni Morley, no? Ilan ni Worthy, di ha? Inyong tanan din na mayang hapon na lang sa inyo, amayang gabi. Sa Jamboree, sa mga Cubillo family, ilan ni Dandy, no? Ilan ni Dandy Cubillo, ilan ni Bibing, ilan ni Elizabeth din ha? Ilahan ni Ruben, o ilan ni Saddam, no? Ilan ni Saddam, kumusta namang tanan din na sa Jamboree? Agnes Ulapas is watching o yung atong abdik o atong lunod patay na ito ni nga kauban, no? Huwag ini paglubad si Agnes Ulapas. Mantod pa niya, Andre, maayong gabi eh, Kuya. God bless you always. Yes, salamat kayo, Nes. Sa imo ha, sa imong pamilya, di ako kumusta na, si kay Dudong, sa imong mga anak. Amping mo ka noon, Nes. Loyal po kayo nga ito ang kauban, si Agnes Ulapas. Diya sa Purok 5, no? Maying hapon sa inyong tanan din na ilan ni Tata Marmito, no? Maying hapon sa inyo din na ta. Uban sa itong grupo din na, no? Nga si Jerwin Pugoy. O sa mga Galaura family din na sa inyong tanan din na taga Purok 5, ilan ni Lapay, ni Kuya, kung saan ni Lapay, no? Maayong hapon na lang, amayong gabi sa inyong tanan. Ito rin sa mati, no? Tanan itong mga kaparintihan, maayon na lang gabi sa inyo. Ilan nila lang aliko din na sa Purok 16, maayong gabi sa inyong tanan. Ang tanan diha mga taga Purok 16, mga sakop ni Ising ni tanan diha. Maayong gabi na lang sa inyo. O sa mga Milindres family din na sa Purok 3, o labi na yun din na kang Mila Gonzales Lumba, maing hapon si Mumel, kumusta ka na? Murag taon-taon nagyukuha na makakita si Mumel. Kumusta ka na? Hinauton Tamil, o okay ka ra sa kanunay, anaunta ka kanunay sa maayong panglawas. Kaning pamilyahan ng mga Gonzales family mo, gini nag-donate anang atong area ang gitukuran na ito din sa ato ang barangay gym, no? Din sa Purok 3, ang atong barangay hall, ang atong health center, napay daycare center din na sa ilang ginunit kay dako-dako gining ilang ginunit din na mga 3,000 square meter gini bihira ang pamilya nga ingon ana no nga naghatag og gidugluna na para sa katawhan sa barangay no motong us mo nako daghang kay salamat sa mga pamilyang Gonzales. Kay giging kayaw di ano maing hapon si Muging salamat po sa kanunay ging sa imo pong pagka seryoso.
si Junicia si Kadayuna matod pa rin maayong hapon, sir. Yes, maayong hapon po sa imo din na. Kumusta ka naman? Sigurado parinti ko gihapon eh. Si Junicia, Junisa si Kadayuna. Sana na tanan natong mga grupo, no, daghang kay salamat kanon sa inyo sa inyong pagkamatinudanon, sa inyong pagkaloyal diri sa ato ang grupo sa ila ni Ma'am Joan, no, o kay Mayor Joe Rilampagos. Dada ni dating kapitan, no, unsa ni Kuya Hinsula, no? Ray Hinsula, maayong hapon si Budoy na kuya. Katong imong gihang niyo, sa ko kuya, katong imong tao kuya, ako na itong nasulti ka ganyan kay Ma'am Joan. Hinatingon siya sa ako, napagi daw na siya. Di ayaw mong kabala ka lang. Kina daw na, yun wala na na daw ingon nga wala na apil. Sa tanan-tanan, katong mga membro sa mga tuda, nga wala kuno, basta kay nakasubmit na mo dito, tama ang inyong mga requirements tanan. Naagi daw na gawas lang atong ang inyong mga lisensya non-frop, dili kito pwede, pasensyahan na kita ninyo pag nakamot yun mo nga mahimong proof ng inyong lisensya, kaya di man pwede magpaniho ng non-frop, kinang non-professional ang inyong lisensya kung mamasahiro mo.

MG Aliris is watching. Uy, may hapon si MG. May hapon si mo. Salamat kayo ni mo. Samang bro, apakay kwan diha. Sana tanan na itong mga kabanan sa Barangay Appears, no? Kumusta na mong tanan? Gikan dito sa Katwalan, sa San Roque, ilahan ni Mercy, no? Iborde. May hapon sa inyo sa itong kapitan din na, si Kapitan Pabilunya. Dinas Barangay San Roque, wan siya mga barangay councilors, no? O mga pensionaries. Sa Kyoto, maing hapon din sa itong kapitan, si Kapitan Pantonial. Inguman sa akong kumpare din na, si pare Ranil Corpus. Pare, magtawag ko siya mo, diligi ka mong tubag. Pare Ranil, kumusta ka na din? Hinatunta, okay ka sa radya sa kadunay. Sa San Nicolas, no? Si Kapitan Bibi Rosel, mayong gabi, si mo dinagaw. Kumusta naman mong tanan din na uban sa imong mga konsyales o mga pangsyonaris. Sa Barangay Kasilak, si Kapitan Hinteles, mayong gabi sa imo dinagap. Sa Barangay Malitbog, kay Kapitan Balun, mayong gabi sa imo kap, uban sa atong kauban dati sa trabaho. Karon isa na kakonsyal din na sa Barangay Malitbog, si Kuya Jan Quaresma. Sa Kagamuhan, kay Kapitan Tata Dumahil, maing gabi sa imo din kap, o labi na sa imong mga konsyalis po din, no? O kay Kuya Alma, o kay Ate Alma Puentes. Gina Ramos, matod pa niya, Dre. Good evening po. Yes, good evening po sa imo din na, Jane. Salamat kayo, no? Maraming salamat sa iyo sa pag-tingin mo, pag-support sa ating programa. Maraming salamat sa iyo, Gina Ramos. Dina sa barangay, sa Little Panay, no? Sa atong barangay kapitan din na si barangay si Kapitan De La Cruz, no, maing gabi si mo din ang kap, maing gabi si mo. Sa barangay Quizon, no, si Kapitan Tuling, no, maing hapon si mo din ang kap, Kapitan Tuling. Kumusta namong tanan uban sa imong mga konsyalis din na. Sa barangay San Francisco, si Kapitan Bubot Matutino. Murag last year, murag yun ni Kuya Bubot Matutino, murag dito na po siguro ni sa paingon ngadto sa pagka-board member diri sa atong Distrito 2. Ang atong barangay coordinator din na, o barangay affairs, ang akong kinakusgan pong amigo, si Julian Villasan, Wansayahang Mrs. No? Kumusta ka nalian? Hinatunta, okay ka sa kanunay. Bilang bilyasan dahil kay Marinso dahil sila diha o diha ang mga itong mga barangay koordinator. O dito sa DAPCO, no? Kaya lot-lot, no? Dahil mayong hapon sa imo din, amay gabi sa imo din, lot. Sa Dato Abdul, mayong gabi sa imo din sa ato ang barangay koordinator din na si Ellen Labao. O si Kapitan Sarigilya. Ug sa mga ranaen din na pamilya sila na agaw na sir day o kaya unsa ni kaya kunsyal na sir. Sa Barangay Salvasyon, ang atong barangay kapitan na si Dudong Plasabas, maayong gabi, di po din nakap Dudong Plasabas. Ang ato po ng Kuya Gyapon. Uban sa mga kunsyales, sila si Kuya Alex Arsina, si Kuya Teddy Boy Hernandez, si Kunsyal Roli Coquilla, si Kunsyal Agang, si Kunsyal Lampagos. Sa paningubad din, makalimta na ako ng ubad din ang atong mga kunsyalis din. Sa
barangay New Bisaya, si Kapitan Pinyas, may gabi si imo dinakap. Kumusta ka na diha, kap? Amping mo kanunay dawan si imong mga konsyalis tanan o pangsyonaris. Huwag sa atong barangay koordinator din na si Marliba Pamisa o si Margate. Si GP Laurel, kumusta din na ang atong kanhi barangay kapitan din na si Richard Ukay. Kumusta ka din na kuya? Bansa atong mga barangay koordinator din na nga sila si Silmin Husol, Mr. and Mrs. na sila Silmin Husol. O sa kaganguhan po sa atong barangay appears din na sila si Mr. and Mrs. Rene Lismuras. O ang isa na pa nato kakauban din na nga si Arbilin Dulay.

Kinyo Ronald o si Ronald na adali nagpakita sa to ang kung saan nyo sa atong live, no? Mayong hapon sa imo din, Ronald, no? Salamat na at kayo murag nasaag yung kanan niya. Kumusta na mong tanan din, Ronald? Asama mo karon ron? Aba po din na sa 415. Sinyong tanan, aba din na silang mga imong mga kaigsunan, imong mga kaparintian. Sila si Charlie, sila si Pagong, sila si Kaloy. Sila Cassandra, sila si Inday, no? Mga Dilin family, Kinyo family din na, no? Sa inyong tanan din na, ilan ni Badak, no? Maayong gabi na lang sa inyong tanan din. Ako naman si Rere din, sigurado, gina nga, murag, naglanog-lanog, gina, yung radyo din na karon.

Sanderlick si Blamo ng atong buutan nga kuya ng atong presidente sa Central Eagles Club. Mayong gabi si imo din na kuya. Salamat kay kuya, salamat kay sa kanunay sa imong kabuutan. Amatod pa ni Ronald Quino, no? Panakan ba daw siya? Nasa sa Panakan. Sige lang, kumusta na lang mong tanan niya? Sila si Ria niya. Kumusta, kumusta mong tanan? Si Inday Palaban, matod pa niya, maayong gabi, Kuya Rudy, gikan diri sa Purok 25. Ay, salamat kay ninyo din sa taga Purok 25, no? Dagang kayong salamat ninyo. Karo ugma po, siguro makita-kita ta din na kay na ako din na ugma. Ato na po ng, unsan eh, atong patago ng mga graba din ang ipamutang na mo din na sa basketball court. Kaya aron na atong makita kung tama daban na siya o kulang pa. Kaya aron sa pag human dito sa Purok 21 pagsiminto ka na inyo ang isunod. Aron na na manindot ng inyohang lugar din ang tanan. Atot pa ni Kuya na Sanderlick Iblamo. Good evening, Kuya Rudy. Yes, good evening sa imo. Mabayot na ko sa imo, Kuya Bang. Atong Prince Charming sa ato ang Agila. Ila day ni GP day Nicolas. Ato ang kaubanan sa Agila, no? Ilahan ni Kuya Dandan Ilaw. Ilan ni Kuya isa pa maning Ri Lara. Kanang-kanunay na ito makita din si Titing, Kuya Titing Sumuso. Sila Kuya Edwin Derla, no? Na din na may nalang gabi sa inyong tanan. Kaya basit po ko nung mahisaag na po ito nakagabi, pating kusuga sa ulan nga naata din na grabing ulan. Murag si Kuya Amay, no? Matay murag kagabi, nagkalisod-lisod ng gisag maayo kay tungkol sa kakusog sa ulan.

Diha dai sa Puro Kunsi, mayong gabi sa inyong tanan din na Puro Kunsi ng Barangay San Vicente. Mayong gabi sa inyo diha sa mga Anyura family. Mga Anyura family, Misolis family, mga Nilias family, Niminso family, Hindrich family din na. Isa pa man ang uban natong mga pamilyang na din na makalimutan na natin uban. Mga Rizaldo family, Puentes family. Casino family din o dito sa unahan mga Sumayan family ni. Kumusta namong tanan din na atong mga close ng mga katauhan din na sa Puro Kunsi, labi na ning mga Sumayan family.

dili po nato na mabuhat kung wala giisaktong suporta sa atong mayor o kay Ma'am Joanne Rilampagos Kapuyan. Kasi laging doa ko, gyangyo na na. Muna nga nang imatod pa niya, mahala na daw kung wala pa na ipapil, basta kay Sibintohon gina nga maong lugar. Muna nga ito gisilang pasalamatan ang atong mayor Osidio Rilampagos kay atong Executive Secretary for Ma'am Joanne Rilampagos Kapuyan. Muna nga tanaw na kung naugma, no? Kung tama na ba na kay basig makalit o ka siminto tong 21, kana naman dayon ang isunod ang 25. Joy Pantonial, matod pa niya dre, maayong gabi ikap amping kanunay, God bless po. Daghan kayong salamat sa inyo, daghan kayong salamat ni mo Joy. Inuman sa imo Joy, God bless po sa imo, take care always. No, daghan kayong salamat kay Joy Pantonial. Nagpatag buhaton din na, no? Din na sa inyo dai, din na sa Purok 25. Kaya nakita na ko nang naipay kasada dito sa... Nakita na ko dito, ngaloy kaitaon kayo, kapitipong guba, ah, lapok kayo. Kaya nang sunod nga kasada sa ilan ni Agawapa nga area. Masin ka ng ilan ni Agawapa din nga kasada, kailangan gina siyang ripiron. Kaya dagko kayong pahak. Dagko na kayong mga pahak ang mga kasada diya. Luoy na kayo inyong mga dalan. Una maning kamot ko pon-pon nga ako ginang maaksyonan ng maong mga kalsada.

GC Tolisio matulpan ni Andre unsa ni? Mayum sir kapitan sa barangay San Vicente. Salamat din mo. Jess, no, nagkakay salamat kay GC Tolisio hinatunta nga buligan ta sa kahitasan. Diri sa puro ka unsa ni puro 15 sa atong barangay gyapon sa barangay San Vicente, no. Sila siya mga pamilya diha na mga Dundoy, mga Uldin family diha, no. Shout out sa inyong tanan mga unsa ni mga lugar din na sa Panyales, no, diha sa inyong tanan mga katawhan sa Panyales. May gabi sa inyong tanan din na sa mga Yu family, Ruba family, ug sa akong mga pagmangkod din na sa Kadariyo na din, ano, ug sa mga Bisilya family, Bisilya Gallego family, Di Ramos family din na, Sitnar family, Mahilom family din na, ug mga Abinyon family, Macario family, ug ganang ilan ni Lucring di ano, Miradores. Mayang hapon sa inyong tanan, o kagayagaw kung na Alparo. Mayong gabi sa inyong tanan din na. Kung diri sa Pikas, ilahan ni mga Kinyo family din na. Sa mga lugar gihapon ni din na sa mga Ruba, mga Kinyo, Abinyon, mga Dilen family, mga Remedios family, o mga Alparo, Aw Amparo family, o Pagdalian. O kay ilan ni Badak di ay din na. Kay gusto na mo diha tanandak. Basin pipila ka adlaw na ako diha kay atong pagitag pamagi nga matarong tanan ng maong area ni Pai, no. Di na sa Puro 15.

Dinar sa Baghdad no Proctrisi, may gabi isin yung tanan. Sa mga Rikta family din na, mga itong prok leader din na si Chairman Akyadan, no? May gabi sa inyo din na. Sa mga, kung saan eh, punong family, you know?

family, Andres family, Mirabilis family ni Choy diha og ilan ni Chandel. Kinsa man ila ni Alin na diha no, mga Sinday family. Kinsa pa man ang uban nga na diha tong mga katong mga kahigalaan. Sa inyo na lang tanan din na mayong gabi ug amping mo kanunay.

Matupan ni Roger Canoy Drino. Maayong hapon kap sa pamilya, pamilyang Canoy. Unsa ni mama? Unsa ni Dalaay? Dalisay, Canoy sa Barangay Dalisay. Canoy og GC. Di naman ako ni halos mabasa ni Canoy og pamilyang Campos. Yuyo Angelis, sir, happy birthday. Uy, sa tanan nga gi-greet ni Roger Canoy, no? Daghang kay salamat ninyo og hinatunta na mo kanunay sa mayong panglawas. Inday palaban, matupan niya, God bless kuya, daghan kaayo, salamat og sa atong buutan nga mayor, no? Og sa kay ma'am Juan Rilampagos Kapuyan, daghang kay salamat daw. Daghang kay salamat dai, daghang kay salamat tinautunta dai nga wala tay babag, wala tay mga kakulian nga atong madali na pagtrabaho diya sa mga lugar. Kay kana dili gid nato nalungan kung di ginato na nahimo nang inyohang basketball na diya matarong na bagi istid sinyo ato pagin tarungon diya. Kay murag nakalisod na bagi nay kapilya kay murag nagtulo-tulo na gin ang inyohang atop sa inyong kapilya diya tanan. Mangita tag pamagi hangyon atong atong mayor na nga mapangita ag pamagi aron ato nang matarong nang maong mga kung sana ka ng ayuhonon diha sa inyo ang Purok 25. Ang Purok 21 diha, ako na itong ingnan si Ma'am Joan kaganiya na pa ilang chapil din na forbidden ito na kagidlay na napatoy inya ilang purok din na no? Ang ilang purok center din na nga na naunsa naman in town to nga murag isa na lang kahuyop sa hangin ligid na itong mga purok pitigin loya silang mga purok mo itong giato itong gilainan o siminto mga napulo ito kasako aron matarong ito ilang flooring niya pakitaan na ito pamagi nga makakita na po itong mga materialis nga itong mataod na aron matarong ng ilahang purok no? Maningkamot na na maningkamot na pag isa approach sa ito ang Executive Secretary for Ma'am Joan Rilampagos Kapuyan o sa itong Mayor Jose Joe Rilampagos.

Ila dede sa presidente di pod nasa sa huwa din sa purok pa tiyo nono kay Sir Bato, may gabi isa mo din na pre. Sabi na yun sa pamilya mga bilyaruho kay pamilyang apilyedo, daghan kayong salamat din yun niya. Sa itong purok leader din na kay Marisa. Yan, no? Muna ako din na sa Purok 25, ilan ni Junar, no? Ang gabi sa inyo, ilan ni Inday, no? Palaban, ilan ni Junar Palugod, ilan ni Aparis, no? Og, sa itong mga youth leader din na, og sa itong mga Purok leader din na, ang itong Purok leader din na, si Fred Flor, may gabi sa inyo din na Fred, uban sa imong mga opisyalist pa din ng uban. Magkita-kita, tadya, og mapuhon na ako din na.

Tata Mihias dahi main gabi isi marina ta kung nakadungog ka man karon amping pudyata. Ilan ni Wesley Fuertes Denor, salamat ni Mudong, dagang kay salamat ni Mapuno sa imo pong paghatag o pagtagad ka ganina, no? Dito labi na sa ato ang mga mo sana mo referee sa ato ang basketball diya sa Purok 21.

Katuloy nga giyan na diyan sa may Eastern Yield, no? Diyan na sa Purok City. Paingon nga to sa Purok 1909. Diyan na sa Barangay San Vicente o Barangay Salvacion. Ayan na mo pagpataka o agad din nga diri mo mo agi sa Purok, diri sa may Purok City, no? O Purok 1, nga lapos siya skilid sa Eastern Yield. Kay di na mo kaagi dito, lapos po dito sa urban, dili na mo kaagi din na. Kay gialihan na ang maong kalsada. Naalihan na, dili na mo pa, ang giyanan din na, ay tayo giyanan dili sa kilid, lapos dito sa Kadayuna compound. Nandito na ang kalsada. Kay siguro na sila arrangement na ng pagsaraan ng maong kalsada. Kay masangat itong minyo, digid mo tugot na na ang masarado na mo ng ato sa pasan ng hisgutan. Ugma pohon, kanang pagkural na ng maong dalan. Kay ang sigun palagi sa tumayo dili pwede alihan ng maundalan. Pero kay wata kay baloko no si kasabutan nila diyan sa urban, munang ato sa tang mangonsulta ta kung tama ba ginang pagsirado nila dina sa maundalan. Sa mga tabilo day family no, ilan ni ume day, manggabi isinyo tanan dyan na me. Mga Kukutado family din na sa Purok 3, mayong gabi sa inyo tanan. O gila sa mga Irsan family, ilan ni Bibot, no? Irsan, ilan ni Inday, ilan ni Bibing, Bingbing, no? O kang Budoy, sa inyo tanan din na mga Dinila family, maing hapon sa inyong tanan. O sa ako din grupo, maing hapon sa inyo, gikan sa kay Mariruth Ortigosa, ang itong presidente sa senior citizen. Sa kay Ersilita Isingapat, ang ato ang konsyal din sa atong barangay San Vicente. Ug ilan ni Jojo Misoles, no? Jojo Misoles, ilahan ni Jerwin Pogoy, ilan ni Rose Ibanez, ug ilan ni uban pa natong mga kaubanan din, no? Ug ilan ni Junji, no? Kadayon na, maing gabi na lang sa inyong tanan. Ug ilan ni Junar Palugod. Ramil Perez is watching. Matupad yung Ramil Perez. Pa-shout out. Diha, gaw, yes. Basta ikaw o Luis ka. Maskin pag pila pa ni ka-shout out. Bitaw gaw o Luis. Magkagaw ayaw ka wala ka gaw. Matupad niya, kuya. I-shout out. Ta diha, yes. Anong dili? Good parinti, good taka. Sa tanan mga Perez family, no? Di na sa Purok 12. O gubana ni asa to ng puyo. Ako ni mga kaparintihan tanan sa inyong tanan din na, mga Perez family, mayong gabi sa inyong tanan, din na, labi na diya sa taga Purok 12. Ang mga sa ni Bagaslaw family din ha, ilan ni mga Almorin, mga Puson, Urig family, sa ni Rubio family, Mangko family din na, Cubio family, mga Rishunabe family, Nagmisulis family, sa inyong tanan din na sa Purok 12 o Monte Falcon family. Sa mga panang kumakalimtan ko na ako ng pasensya, pasiluha lang ko ninyo. Sa inyong tanan din na taga Purok 12, mayong gabi, sa inyong tanan, amping mo kanunay. O kay Kuya, kay Kwanday, kay Jun Ortiga din, no, sa atong amigo din, no, kay Jun Ortiga. Kumusta ka na, Jun? Jung Ditch, batod pa niya, Dre. B.E. Kaprudi. Shout out me, Dre. Likod sa balay ni Kapitan Kadayuna. Solid, Rudy Kadayuna. Eh, salamat kay ninyo, Jung Ditch. Dagang kay salamat. Ay, sama kay Jung Dene din. Salamat. Usay mangkod, usap-usapos. Pangala din na lang daw. Usay makadumdum. Salamat dahil sa inyo. Sa inyong tanan din na, no? Kumusta mong tanan? Amping mo kanunay. Kay basin pod ko rin, musulod ko din na, kay naay naghangyo po sa ako din na, no? Nga, kung daw lapok daw kay inyong agianan, nagdangadaot na daw ninyong makasada niya. Maningkamot ko, kung diligay ko ka na din na Lunes, huwag mapuhon, Martes, basin mo anak ko, kay kung nantanaon, kay kung sa itong mahimo, no? Kung sa itong mahimong pagtagat sa inyong maong mga dalan. Nagkakay salamat din niyo din na, Jung Ditch.

Sa ato din mga kapulisan, no, maayong gabi sa inyong tanan. Daghang kayong salamat, no, sa maayong inyong pag-tanaw sa atong syudad sa Panabo, labi na gil sa atong peace and order. Sa atong mga pidikabers, sabi na itong kasagaran membro na sa Pintudap, no, sa atong mga tuda na ay mga tuda, sunda kanunay ninyo ang ato ang traffic rules. Undangan na ninyo kinaan na puti na dungga din na, no, diya sa may mabuhay. Kanang nang giturno din ang uban, dili mo sakay kung ang ilang ato ang duol ra, dili mo pasakay. Mali gud mo anak, kay kung makuhaan na pun mo ana og video sa mo sakay, na pasinsya gud mo, no. Ayaw mo pagpahili og pasahiro. Nayuban ang inyong gihimo din na nag-overcharging na mo. Labi na pun ng isa din na kanang nasa terminal, sa atong bus terminal pun. Daghan na kayo nagareklamo din na ang inyong mga presyo perting dagkuha. Ayaw gina inyong buhata kung dili na mga kansila inyong mga franchise. Kay oras mabawa na, no, na ay makahatag ang nag-ebidensya. Pasinsyahan na i-good mo dia. Pasinsya, good mo. Sunda lang ninyo na amante mga taripa dia. Sunda ninyo na ayaw mo pagpataka o pamirisyo. Maluoy naman po mo sa ato mga pasahero. Tinood man makasabot man ta sa inyo kay tungod kay gikinahanglan po yun na labi na kay dili puno-puno na kasagaran ang mga itong mga pidikab karon. Pero ayaw po ninyo palabaing inyo pong tigbaso, luoy po ang mga pasahero. Duha na kareklamo na Adria, ako nang isulti sa inyo, di na ko isulti kinsa ang tuda. Yan na, basta diha sa mabuhay o diha sa terminal. Nanay mga reklamo na na. Muna pa ninyo kamutan ninyo na nga diri na na ninyo usbon. Kay kung mausbad pa na ninyo, magpakita, makuhaan mo video na pasinsya gin mo. Nabulay tayo ihangyo dito sa Double Light, no? Katong atong ihangyo dito sa paingon sa kadayo ng compound, dirigikan sa may urban. Katong mga wirings din ha nga nasuot yun sa tunga sa lubi, kaya ang lubi nagataas, ginatulak na ang mga wire pa yung sa taas, delikado ginag mga putol na nakito, nagsangasanga na ang mga wiring dito. Hinatunta nga maaksyonan dahil na sa atong Davao Light, no, kaya dili na pwede mahilabdan og mga individual nga mga electrician. Kaya basin kung unsay dangatan din na, kaya daghan ang wire nagikubabit din na. Nadiwala na ikuan, gamay ra kayo ang sa mga internet na kasagaran yun kanang wire sa Davao Light. Ato pong i-remind sa inyo, no, dili sa tibuok syudad sa Panabo, dili lang kay sa urban-urban lang nga barangay. Ampingi gini nyo ang basura kay pag once gani nga makitaan mo nga magpataka mo glabay inyong basura na dako gud ang multa inyong abuton din na, no? Kay diri karon kani mga tao diri sa banda diri sa urban, no, magpataka ra magpanlabay miskin asa nila ilabay na para bagay pambutang nila din na ang mga baho na nang nagipanso nilag sako. Ayaw gini nyo nagbuhata ang inyong basura at ayusan ninyo, isuod ninyo sako. Na ako din ay gi-obserbahan, no, din sa may kadayo na compound na din ay po'y gahi-gahi, no? Muna mahibawaan lang ito ng pilakadlaw kung unsay silot nga abuton ani nila kung dili ginila tarungo ng ilang mga basura. Hindi mo magmaisa ko kung sa abuton ninyo, kaya ako tanamong istoryahan, wala gihapon ninyo, giayos ang inyong basura. Muna nga ako muna, for example, mangani nga na yung mga multa maabot sa inyo, ayaw ko ninyo basula na.

matupad ni Roger Canoy diri. Kap, trabaho na pud mi sa Solid Waste sa Salvation Ugma kami upaw. Ay, maayo gani, salamat kayo. Kana kaning inyo ang maagian din ng mga basura. Nakasagaran nagkanat pahinom dumigyo din yung kanunay nga ayaw ganyan na ipataka na ilang basura kay nanapuntay karoy ginahimo no nga kinahanglan yun nga dili sila maglapas sa ingon anak kay multagid abuto nila sa ilang mga basura no. Ang ilang basura ilagi nang yari dito sa ilang balay, dili nila ibutang ng ilang basura sa lain nga lugar, dito lang sa ilang balay. Kaya naa may atong mga kolektor, garbage kolektor nga makuha na na ayaw po ninyo ibutang sa uban nga dili inyo ang area. Kaya kung magkambyohan na idaw mo sistema na, ang ila po dito ibutang diya sa inyo. Kung malipay ba mo ang ilang basura ito diya ibutang sa inyo ha. Ayaw ninyong buhata yung anana. Kaya aron po mo dili mo buhatan sa inyo anana. Dili ginatama ng inyong basura ibutang ninyo sa lain nga unsan eh, property. Ayaw gina ninyong buhata na. Una ka mo nila, Jer. Kanunay ninyo i-remind sa ato ang mga lumulupyo no, sa mga residensya na ito. Dihang ang ipanguhaan ninyo mga basura. Karon na ginaipanuwi, pabutang gina kanunay sa ilang alimpatakan. Ang unsay maayon nilang buhaton sa ilang mga basura. Kaya na din ano, natagbaw na ta din nagdilimpyo ang mga kanal. Kuhaan na itong mga basura. Kaya aron dili mabara ang mga tubig nga muagi. Unya ang mga basura na pagisinakog yun ilabay din na unsaon na lang nakaroon. Kung inigulan na nakaroon dito na maghuot sa kulbat, hindi na makagawas ang tubig, baha na po. Reklamo na sad mo, no? Reklamo na sad mo, ingon ang gobyerno, ipasagdahan mo. Ayaw, kooperar tantanan. Kooperar taniyana.

Kadang dinar sa kidin si Stiniel, no? Nanatay nakakuha na nato nag-ebidensya kung kinsa'y mga tagiyaan ng uban ng mga basura gipanlabay niyo din na kay ako na nang ipaukay na ay mga atong ebidensya nga nakita diha kung kinsa'y mga tagiyaan ng basura di gid mo makalikay kay naagid gikan anang inyong basura nga gibutang diha na ay mga ebidensya nga atong nakuha di lang sa nako isultes pagkakaroon kay gusto nako kamo akong istoryahon parte niya na.

Dito dahil sa Nanyo, no, barangay Nanyo, katong gihangyo sa tuan ni Amay, no, Kimpo. Ato naman siya itong nahatag sa iya katong culvert nga number 48. Na naman to ang kulang na ito ang pagtaod na lang. Munang hulat-hulata lang sana di Amay. Kaya naamang ka pag-istorya na ito kang mayor. Usaman busy pumagil kaya itong mga ekwipo, mga itong bakho. Kibasin mahuman-human na ay kaproblema kaya ito ganyang ipataod ng mga culvert nga inyo ang narapangayo, no? O na-request ninyo sa itong mayor. Ato na paningkamoton. O katong diri sa gingon ni Bro Ala, no, dito sa New Pandan, katong number sa neighborhood, no? Asa na Sirbim ko? Sa may Sirbim ko? Na ito'y upat kapod ka culvert number 48 ato po itong ipadala dito. Nagulat-hulat nanta kumabakanti atong mga equipo dito.

dito sa ilan ni sa Cagayan, no, mga Galvadores family, no, ilan ni Alberta, maayong gabi sa inyong tanan din na. Og din sa may akong mga silingan din na, no, ilan ni January ni Mundihar Aral, no, maayong gabi sa inyo din na. Ilan ni Charlotte og ni Jamjam kadayo na, maayong gabi sa inyo. Ilan ni Parinurjan, ilan ni Parinurjan og ilan ni Joy, no, maayong gabi sa inyo. Ilan ni Ilen na Mabulok og Fidel og Bernie og Inday, maayong gabi sa inyong tanan din na. Ilan ni Ipin, no, og ilan ni Alfie Miranda, maayong gabi sa inyo. Og ilan ni Vivian og kay Ronald Manatad. Ilan ni Dungmaga, no, og kay siyang misis, maayong gabi sa inyo og sa inyong mga anak. Ilan ni Manulo Kadayuna, maayong gabi sa inyo din na Bong. Ilan ni Bibing Ibilita, no, Ibilita Kadayuna. Ilan ni Rome Epiligro, maayong gabi sa inyong tanan din na. Og labi na sa kay ilong kay Jamil, no, kay nag-graduate na rin ba ito? Maayong gabi sa inyo din na, Bing.

0: Mon Adbingo is watching. Salamat mo mon. Nagang kay salamat na po dali si Igel Cuevas no matopi maayong gabi. Tap yes. Asa man kagibutang sa Ginoo karon dil. No na ni si Bro Alan diri ka ba na ko no? Diri sa istasyon. Nug sa mga giingon na nako ang kato mga Halipa family din na. Maayong gabi si yung tanan. No, kumusta na lang mo. Diyan ni Irene, no? Remilia Daog, may gabi niyo din alin. Matupan ni Mona Bingko, no? Shoutout ya Kap, yes. Shoutout kay Mona Bingko din na huwag sa imo pang mga grupo di hatanan. Mayong gabi na lang sa inyo. Salamat ni Mon sa imo pong pag-support sa itong programa. Wala naman kita yung oras doon. Iabot naman ang oras sa pagtakop ni atong programang Tingog sa Kabarangayan. Matag Domingo, no? Gikan sa alas 5, hantod sa alas 7 sa gabi. Kiniinyong igsoon sa kanginan, yung higala sa kanginan, Rudy Cadena, uban sa kong kaubandari, kaya Alan Bustamante, maingon sa inyo, ha? Dagang kayong salamat. Atong hinumduman sa kanunay ang gipanulti sa atong ang panultihon sa ato ang bagiitang tigpamaba sa radyo nga si Rubin Canoy nga ang taong mapasagaron mo'y makapukan sa atong demokrasya, pang taong nagpakabana mo'y makapauswag sa atong kaugmaon. Daghang kayong salamat sa inyong tanan ug maayong gabi. To God be all the glory. Daghang salamat.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Introducing Case Fragrances, talani sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.
7: Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: kay lisod baya kaayo ning maapektuhan ang emosyon. Kay usahay manggud no, dili ang sakit sa panit ang pinakalisod, kundili ang epekto ni ini sa kasing-kasing gunahuna. Daghan ang adunay mga psoriasis no ang maulawon, dili na mugawa sa balay kay mahadlok na unsay ikaistorya sa iyahang isig kataw, sa iyang silingan, sa iyang kaliwat, sa iyang pamilya, mahadlok na, mauwaw na. Mahadlok magpakita sa ilahang panit, unya mawad-an na og self-confidence. Mao nga importante kaayo ang atoang pagsuporta sa tuang pamilya o higala nga adunay psoriasis nga balatian. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O gayo ka mong galimot nga karong Sabado, aduna tay libre ha nga konsultasyon. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug tama na rapod ta no, alas 12 sa udto. So asa man ta dapita, naara ta dinhi sa Panabo City. Agiunin ninyo no sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo unya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. Unya sa unahan no na amoy makita no sa Fusion nga gasolinahan, ang unahan ni ini na mo'y makita at bang niya no na mo'y makita nga building, E-square building or ang pinaka landmark nato no kung musakay mo, pwede ninyo iingon sa driver nga sa Wharf Road mo sa my PC Inn. Kay mo na'y pinaka landmark nato, Wharf Road PC Inn. Kay ang atbang no sa Wharf Road nga PC Inn, naamoy makita nga building, E-square building, ang ubos no kay LBC, naata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. O karong buntaga no, na ay nagtestimonya sa tuan, ay nag-message sa tuan no, si Ma'am Jessa, 34 years old, ug matud pa ni Ma'am Jessa, nagsugod ang akoang psoriasis sa akoang siko. Sa una, gamay ra nga pula ug medyo mga tulko. Abi nako si MD caregiver nga allergy lang. Apan sa paglabay sa mga bulan, nidako kini ug nagsugod na ug bakbak. Iabot gyud sa punto si MD caregiver nga maulaw na ko nga magsuot ug mga short ug sleeveless. Panunay ko nga makabantay nga ginatan-aw ko sa mga tao. Ilabi na ang akong kamot. Usahay mangutana sila, makatakod na. Sakit kaayong paminawon si MD caregiver. Dili tungod sa sakit sa panit, kundili tungod sa sakit sa kasing-kasing sa diha nga ilaha kong insultuhon. Og nagsugod ko sa pag-atiman sa kuang lawas, paglikay sa stress ug paghatag og panahon sa kuang kaugalingon. Ilabi na si MD caregiver, nagpasalamat ko og dako sa imuhang produkto nga milagroso kaayo. Kay hinay-hinay nganing balik na ang ako ang confidence. Kay natabangan man ko sa kuang psoriasis. Salamat kaayo no, salamat kaayo Ma'am Jessa sa imuhang kasinatian, sa imuhang testimonya. Salamat no nga ang atuang CMD ni Halcode International, ang atuang milagrosong tubig nakatabang diya sa imuhang psoriasis nga balatian. So mogi na akong giingon, anhimo diri a karong Saturday, karong Sabado, kung naamoy mga balatian no. Kay ang atuang milagroso nga tubig, dili lang usa ka sakit ang kaya niyang tabangan. Gikan ulo hantud lapalapa nga balatian, kaya kaayong tabangan sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Helcode International. Para kung muanhi mo diri ang harong Saturday, matudluan mo nako, mag-guide mo nako sa sakto nga dosage para gyud diha sa inyuhang mga balatian. So sa mga adunay pangutana no karong buntaga, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ugnay nag-message sa to ano si Sir Mark Osaka college student. Matud pa niya, CMD caregivers ako ang teenage years, nagsugod ang ako ang psoriasis, ako ang panit. Abi sa uban. Abi sa uban og dandruff lang. Nagsugod ay sa iyang anit no. Abi sa uban og dandruff lang apan sa kadugayon. Makita na gyud ang pula og bakbak nga parte. Naay mga classmate nako nga mga tawa og moingon nga hugaw daw ko tan-awon. Ug muuli gyud ko sa balay si MD caregiver nga gahilak gyud ko. Abi na ko si MD caregiver nga wala na gyoy. Wala na muila na ako isip normal nga tawo. Apat tungod sa suporta sa akong mga ginikanan, ug mga tinuod na higala, nakabangon ko pag-usab hilabi na si MD caregiver sa diha nga natabangan ko sa imuhang produkto nga mao ang CMD ni Helcode International. Karon si MD caregiver malipayo na kaayo ko kay nawa na gyud ang psoriasis nga naa sa ko ang anit. Salamat kaayo no Sir Mark sa imuhang testimonya sa imong kasinatian. Salamat kaayo no nga ning balik ang imuhang confidence sa imuhang kaugalingon. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mo mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug nag-message usab no si Sir Nestor. Matud pa ni Sir Nestor, usa ko ka OFW sa una si MD caregiver ug tungod sa bugnaw nga klema sa kuang trabahoan, ni samot ang ako ang psoriasis nga balatian. Nisaka kini sa ako ang mga kamot ug tiil ug usahay mo abot na sa punto nga magbitak-bitak ug mudugo na. Mahadlok yun ko si MD caregiver sa dihang handshake sa mga tao kay basin hunahuna unilang makatakod ko. Nakasinati gid ko si MD caregiver og depression og grabe nga kaulaw. Apan dako kayo nga akong pasalamat si MD caregiver kay sa diha nga nakauli ko. Ug nakadungog ko sa imuhang programa. Isang pamilya tayo. Gisulayan gyud nako dayon ang imuhang milagroso nga produkto.
1: Galing ng produkto isigaw sa mundo.
0: Ug karon, grabe gyud ang ako ang kalipay na si MD caregiver. Kaya nga ko ang psoriasis nga kondisyon natabangan man. Nawa na gyud si MD caregiver ang mga katul-katul nga nasa kong panit, sa kong lawas, sa kong kamot, sa kong tiil. Wa na gyud gay makita nga namakbak, nagpula-pula, nagdugo. Wala na gyud si MD caregiver. limpyo na gyud kaayo ang akoang panit karon. Salamat kayo si MD Caregiver sa imuang milagroso kaayo nga produkto. So salamat pud kaayo no Sir Nestor sa imuhang kasinatian sa imong testimonya. Salamat no nga nahimong instrumento ang ato ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International diha sa imong balatian. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ugayo ka mong galimot ha nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon. Magsugod alas 8 sa buntag o taman rapundano alas 12 sa udto. Huwag nga itong CMD han, Health Code International ang ito ang milagroso nga tubig. Available ni kanunay, dinhi sa ito ang estasyon. Dinhi sa Infinite Radio, Panabo City. Wala gin mo ilaing kapalitan ini. Kung dili, diri aragyod no. Sa ito ang estasyon, dinhi sa Infinite Radio, Panabo City. Huwag sa mga lagyo nga mga dapit no. Ang ito ang CMD, available ni siya. Atuan ni siyang pwede mo mag-order through delivery ang atuang paagi no, pwede na to ipadala diha sa inyo ha through GNT, atuang courier no, GNT or LBC. So sa mga lagyo no, ya gusto gyud nga mutilaw mo gamit sa tuang milagroso nga tubig, pwede gyud mo nga mag-order.
2: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-718-9028.

0: ka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Sige, tana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Para si Indi, eh, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga, mutinaw na yun ni isugod akong mata. Kay dugay, nagyug ko nangita o tambal ani akong mata. Tapos may gani, kay nakaingon ka nga. Kana di ay si Indi, makatabang din na sa akong mata. Taghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah! Sakto ka ayun sa CMD. Kana CMD all-in-one man na. Tanan ni mong problema sa lawas, mat makatabang siya.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Alisa sa hulga, sir.
2: Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon wa ko magdahom. Nanambok na sila, unya. Nitaas. Kana na, mga to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong kunong ni kalitra ko nung sutoy nga samantala ko nung sa una mura lang sila mga tukog. Nga matong mga tanan sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So matong nga kananingon ko nga nindot yun ang growmate. Nalipay ko nung lading ba kay sa una mong gusto gagmay pa sila. Naguol ko ba kay lisod pa kanun. Di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa, may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
3: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wais to the go, grooming na!
4: Oy, Mare! Asa man ka paingon?
5: Nihita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Bali.
6: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster, o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
7: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon. With his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay, di Polog City. Ko ang gibati nga sakit sa kung na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3. Mag-collapse na ko at to. Collapse. Gayon, maglipid ko CR. Pero gidala-dala na gid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power 10. Yeah, maskin, tulog pa lang ko naka-imam sa power 10. Nanggawas gid ang mga kuan dautang na naka-stack. Unang, ako dyan kong pasalamat gid, sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang gid sila. Wa gid ay imposible. Nigaan gid akong lawas, sir.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw. Nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone. Gisulayan ako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras nawala gyud ang pagpamula.
2: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: hayag nga pamanit o ligon nga panglawas, batasana mo inom o Mega C Plus Sodium Ascorbate adlaw-adlaw.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gulat? At doon na ang Managers Lending Corporation.
2: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya. Og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mauhinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: You're tuned in to the best, the frequency
4: 90.9,
3: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: going to Ibiza.
1: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo. Light FM.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 og sa atong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling nga ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: I Care Gold Capsule.
6: Ako si Arman, 40 anyos na kong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw. Taot-taot yun na akong singgamit sa kong antsuhos. Unya, nakadungugwaan ng I Care Gold. Lutein lagi daw. Unya, aduna pa'y bilberry extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong yung gisulayan. Og tinood, maayo gayon. Kaayo. Sulod sa usa ka semana, hinay-hina dayong tinaw akong panglantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa kong antipara, makabasa na gayod ko. Salamat kayo sa I Care Gold.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alisa sa hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya. Nitaas. Kananay, wato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa. Inahan ba? Natingala kay nano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mato nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalipay ko nang lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay, lisod pa kanun. Di yun ko maka, dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading gluritugan, bisan pagwa may sudan, bisan og bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Di ko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo sir sa imong product nga maugyoy. Dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kaayo.
2: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to go, Growmate na!
3: Uy, Mare! Asa man ka paingon?
4: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster, o kuban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
7: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas o nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule o Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Teresita, okay, 73 anyos, nagpuyo sa Pungol Basag, Pag-asa, Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo. Sakit ang likod o dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa migasin o ginukunan usab sa Megapure Capsule na wagtang ang tanan kung gibating.
2: Ang Megapure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Constipated ka ba o hirap magbawas? Huwag mong baliwalain yan dahil ito ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng malalang karamdaman. Alam mo ba na kapag ang bituka natin ay naipunan ng nube na di na ilalabas, maaaring pagpugaran ng maraming toxins, fungi at sari-saring mikrobyo. Subukan mo ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, isa sa mga mabisang panlaban sa constipation dahil sa 100% natural nitong mga sangkap na nakakatulong upang maipalabas ng normal ang iyong dumi. Non-acidic at no sugar pa. Uminom ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 araw-araw. Sakit ay iwasan, kalusugan ay pangalagaan. Mabibili sa lahat ng butika malapit sa inyong lugar.
5: You're tuned in to the best, the frequency
6: 90.9,
5: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: IK Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang IK Gold ug IK Drop. Una na ako gipalit ang IK Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
0: Care Gold Capsule.
2: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
4: Okay, ay kasakit, okay. Kasakit.
5: Naunsa mang katay, nga nakita na mang kasasawg.
4: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paitan ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan. Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
5: Unsa man na?
6: Nong Laring Essential Oil.
5: Nong Laring Essential Oil?
6: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
7: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
8: You're tuned in to the best. The frequency 90.9. The station Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.